0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abyan. Last Tuesday na sang Mayo, Mayo 26, 2026. Welcome sa aton pag-updanay diri sa programa Oras na Pilipinas sa G-Size 2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Kutob alas 9 sang aga. Kumusta ang bugtaw? Kabay nakapahuway ka. Sing maayo sang nagligad gabi. Mayad-ayad nga pagpamati sa aton mga friends dira nga nag-connect via Facebook. Magluwas sa mga knowledge kagina ni Pastor Alex sa Daybreak. Yan, kagina sa TSK. Good morning po, nanamyaw si Mami Presi from Cavite. Hello sa Bernardino family. Tuesday morning, nag-extensya sang greeting. Si Sis Lenny kag si Sis Bevelin, pamati manda sa Maybanga, sa Fonticha, Babas, Hilahos family. Kay Brother Gregorio, sa Tanghian family, sa Rusal family, sa Barrio 5 naman. Sa Kaisis Nancy, sa Para Barrientos family. Dira sa Bagumbayan, shout out kay Brother Ken. Blessed day man dira kay Brother Rick Mendoza. Gapamati kini siya Shepherd's Call per me. Mayad-ayad nga pagpamati dira sa inyo, Brother Rick. Aga tune in man da si Brother Michael Belandres, kay Kuya Jun nga manalo sa Sentrala, kay Sis Day sa May Lebak sa Roque Panganiban family. Hello kay Sis Amelia Amagin. Yan, sino pa ang present mga nag-tune in earlier sa aton mga programa? O, ara man si Abjasis Abu. Ayan. Sis Noraline Garcia Hospital family. Thank you sa inyo pag-connect via Facebook. Sa balitaan naton kaina, ginupdan mang kita dira ni Brother Jacob, Sis Noraline, Kuya Jun, kag si Kuya Don naman sa aton technical side. Di ako sa gihapon, diri sa aton programa Oras na Pilipinas. Para sa aton unang segment, diri kita sa Pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

Para sa aton nga pabalon for today, aton verse makita sa Romans 8:28. Sa una nga bahin siling dere, God causes all things to work together for good to those who love God. Nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakalatabo ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya. Sa iba nga version, for you know, we know that all things work together for good to those who love God, who are called according to His purpose, His good purpose.

Ug us, because our God is a good God, and ini ang iyang promise sa iya pulong aton tindugan.

0: paagi sini mas makilala mo pagid ang Dios nga imo nga ginalagaran kag magbakod pagid ang imo nga pagsalig dira sa iya. Tandaan mo, our God is a good God. Always gid maayo ang iyang plano para sa imo nga kinabuhi abyan. So if you can't see His hand, trust His heart. Amo nang aton nga reminder subong Tuesday.
1: Oras na! Pilipinas!

Alas 8:17 ang aton iyang takna kag sa aton iyang pagpadayon. Gaanta ligwa ang aton iyang mga public service announcement. But before that, yawon ko anay dira aton nga abiyan nga nag-connect diri via FB. Si Sis Eileen, shout out dira sa imo Sis Eileen sa Balintongog family. Good morning Miga Joy and Migo Dave. Yes, maayad-ayad nga Tuesday morning dira sa inyo Sis I. Thank you sa pagpamati. Sa aton nga pagpadayon, mga public service announcement, taga-anay naton ligwa, diri kita sa aton nga action line. Idulong ini sa aton ni Miga Jen.

0: Tiboli, Sityo Lam Tabong, Barangay Lambing Banga, Porok Dignadise, Barangay Poblasyon Polomolok, Porok Lower Kadidang, Barangay San Jose, Coronadal City.
1: Action! Line.
0: Ang City of Coronadal Water District may arasang scheduled water advisory. May mabatsyagan niya paghinay sang tubig, tubtub wala na sang tubig sa May 26 from 10 a.m. to 8 p.m. Ang maapektuhan, Bugos nga Barangay Santo Niño, Barangay Rotonda, kag portion sang Barangay Namnama, particular sa Purok Nagkakaisa, Purok Saranay, portion sang Barangay Avancenia, particular ang Purok Mabuhay, kag Purok Riverside. Wala man sang tubig from 1 p.m. to 5 p.m. dira sa Barangay Zone 2, particular ang Bugos nga Osita Subdivision. Sa May 27 from 10 a.m. to 8 p.m. wala man sang tubig ang Bugos nga Barangay San Jose, portion sang Barangay Mabini, particular ang Porok Rizal, Mabuhay, Santo Niño kag Masipag, portion sang Barangay Avancenia, particular ang Porok Santan, Rose, Everlasting kag Daisy, portion sang Barangay Namnama, particular ang Porok Rosal, Magsaysay, Porok Maligaya kag Saranay. Ang rason, may ara sang islan nga submersible pump kag motor dira sa San Jose Pumping Station.
1: Action! Line.
0: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose. Sa May 26, dira sa Lower San Jose, Tinago, kag Boundary. Sa May 27, sa Purok Riverside, Lower Kadidang, kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Purok Upper Supon and Lower Supon.
1: Action! Line.
0: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 26 from 9 a.m. to 4 p.m. Ang maapektuhan, Circuit Silangan, Esteves Compound, Barangay Sentrala. Sa May 27 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan, Barangay Cubid, Dumagil, kag Tinago, sang Norala. Sa May 28, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan, Barangay Kusan, Banga, kag Barangay Moloy, sang Sorala. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
1: Action! Line.
0: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action! Line.
0: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSERGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa Dole Region 12-SOCSERGEN FB page.
1: Action! Line!
0: Ang Haygay Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
1: Action!
0: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme, Let Jesus Increase in Deacons' Life. Magsugod, 7:30 to 3 p.m. Ang registration, 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift, and teachable heart.
1: Action! Live!
0: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attach agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
1: Action! Live!
0: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
1: Action! Live!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Live!
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Live!
0: Luyag mo bala nga mangin test da scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays. Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Inisya first come first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
1: Action! Line!
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. May ara sang Youth Leaders Camp mag-umpisa buwas nga adlaw May 27 hasta sa 29 dira sa Camp Mariano. Ini-open para sa 14 years old and above nga mga pamatanon. Connect lang kay Pastora Ning Lumasag for more details. Ukon contact ini nga number si Kathy May Evangelio sa 0912-5069-493.
1: Action! Line!

0: 34 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Padayon kita dari sa aton iyang nga programa. Kag this time, daanta ligo ang aton niya. Trivia time upod kay Pastor Alex. Hambal ni Pastor Alex, may part 2 pa tong Mother's Day series naton about kay Deborah. Ayan, sige. Ari ang ikaduha nga bahin sang aton nga trivia from home, lessons from mothers in the Bible, particular sa kinabuhi ni Deborah.
1: Trivia for today.
2: Good morning sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia subong nga aga. Padayonon naton ang aton nga trivia sa kabuhi ni Deborah. Kag nakita naton sang ang ulihi nga lesson nga ginkuha naton is that Deborah was a very powerful encourager. Maayo siya mag-encourage sa iyang mga kasimanwa. Kay imagine ang ilang agira, 100,000 Canaanites versus 10,000 Israelites. So 1:10 ang ratio. Pero tungod sang encouraging words ni Deborah, napaisog kag nagbato ang mga sundalo sang Israel. Ayan, ang sunod nga lesson nga kuhaon naton sa iyang kabuhi is she was a confident woman. May ara sang salig sa kaugalingon, may kumpiyansa sa iyang kaugalingon. May mga tao nga naghahambal nga daw hindi daw manami kunang iistorya mo ang mga na-accomplish mo sa imong kabuhi, no? Kay base daw nagapanghambog ka. Pero iba si Deborah. Ginrecognize na niya ang iyang sarili sa pagdaog nila sa giyera. Siling niya in Judges chapter 5 verse 7, villagers in Israel would not fight. They held back until I, Deborah, arose, until I arose, a mother in Israel. So hindi gid ma-deny, no, nga kung wala nag-agree si Deborah nga mag-upod kay Barak sa pag-giyera sa Canaanites. Wala takabalo kung ano matabo sa Israel, no? Kay unang-una sa nagligad naton nga trivia, naghambal ini si Barak nga makig-away lang siya kung mag-upod si Deborah sa iya, no? Kaya naghambal ang Ginoo kay Barak nga i-lead niya ang Israel sa pagpakig-away sa Canaanites, no? May word ang Ginoo kay Barak, pero siling ni Barak, maaway lang ko kung maupod si Deborah. Ba, kung wala nag-upod ni si Deborah sa iya, ate, ano yan matabo sa Israel, no? Basi, ginperdi na lang gid sila sa mga Canaanites. So, amo pagiting isa ka leksyon nga matunaan naton sa kabuhi ni Deborah. Nga wala niya ginapakamaliit ang iyang kaugalingon. Kundi nga, nagasalig siya sa kusog nga ginhatag sang Ginoo sa iya. So, it is very godly kung nagasalig kita bala ng in a way, ginaboast naton or ginapanghambog naton ang kusog nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Of course, ginahambal naton na giving credit to God. Oo, makusog ako, pero ining akon kusog halin sa Ginoo. Yan. So, ginarecognize gid ni Deborah ang iyang strength nga ginhatag sang Ginoo. Kay bisan babae siya, ya, wala niya ginpakamaliit ang iyang kaugalingon. Kundi nga, siling niya, ako si Deborah. In Judges chapter 5 verse 17, ang nanay sa Israel, maga bato kag hindi gid maga surrender. No, kontrase ni mga Canaanites nga ini. Amo to nga nangin leader siya, ginhatag niya ang permission nga magpakaisog ka mo. You rise up, tapos magbato sa Canaanites, bisan outnumbered kita, no? 100,000 versus 10,000 lang. So hindi mo pag i-small-smallon ang imong kaugalingon. Gintagaan ka sang Ginoo sang abilidad, sang strength. So, gamita ina nga abilidad para sa Ginoo. And then, ano pag idang sunod nga lesson, makuha naton sa iya kabuhi? Si Deborah may tagipusoon para sa iban nga mga leaders kag sa iban nga naga sunod. Mga sumulunod, sa iban nga mga sumulunod sinang leader nga ina. In Judges chapter 5 verse 9, siling ni Deborah, "My heart is with Israel's princes," no, o mga prinsipe sang Israel, "with the willing volunteers among the people. Praise the Lord." Ang makita na sa Judges chapter 5 verse 9. So si Deborah, hindi lang siya concerned sa iyang leadership role sa Israel. Nang may ara man siya sang care, may ara man siya sang concern para sa mga iban nga leaders sang Israel. Kag nagapay attention gid siya nga iniba nga mga leader magtindog para sa ilang mga katawhan, no? Magtindog para sa Israel, no? Kay indi tanan nga tribo sang Israel nagkadto dito sa giyera, no? Kag nakita ina ni Deborah in Judges chapter 5. So dito iya sa mga nagkadto para makig-away, nag-ano si Deborah, no? Nag-hatagid sang iya nga suporta. Kay tungod nga gusto nila iya makig-away para sa Ginoo. With their whole heart, they want to serve the Lord, willing, no? Nga irisgo ang tanan para sa giyera sa Canaanite. So suportado gid sila ni Deborah, no? May heart si Deborah sa iban nga leaders kag sa mga followers nila. Ayan. Pero hindi lang puro strength, no? May mga weaknesses man si Deborah, may mga kaluyahon man siya. Kag diri makita naton ang isa niya sa mga kaluyahon or mga weakness ni Deborah is that gina-enable niya ang ginatawag nga spiritual dependence. Unang-una si Barak, may ara siya relationship sa Ginoo. May ara siya relationship kaya naibalaan niya nga may instruction sa iya ang Ginoo. So nabatian niya ang tingog sa Ginoo. But for some reason, wala siya sang pagtuo nga maglaban sa mga Canaanites, no? Though hindi amo nakabaskog ang pagtuo ni Barak. Luway siya sang kaisog to take action. Instead, nagsalig ini si Barak sa spiritual strength ni Deborah. No? Sige niya, kung hindi ka magupod sa akon sa gira, Deborah, hindi na lang ako makig-away. Di, gin-consinti man siya ni Deborah. No? In a way, no, gin-consinti kay siling ni Deborah. O sige, magupod ako sa imo. So, amo na yung lesson, no, nga dapat i-empower man nato ng iba. No? Pwede hambalon ni Deborah si Barak nga. Hindi, ginsugo ka sang Ginoo, ginempower ka sang Ginoo, so lakat ka kay ang Ginoo mag-aupod sa imo. Pero diri daw ginalaw ni Deborah nga mag-salig si Barak, no, sa iya spiritually. Nang inabalang daw si Deborah ya kag hindi ang Ginoong nagahatag kay isog sa kay Barak. Yan. So sayang, no, ang opportunity para kay Barak na magkaroon ta ni isang powerful kag personal nga testimony sa Ginoo. Kay nga, babae iya ang nakapatay sa leader sang Canaanites nga si Sisera tungod gani kay si Barak nang hindi mag-away kundi mag-upod si Deborah. Tisiling ni Deborah, o sige maupod ako sa imo pero hindi magkadto sa imo ang kadalagaan. Kay babae ang makapatay kay Sisera. So kung kisa bilang leader, kinanglan gid nato ni empower ang iba, no? I-emphasize naton sa ilang they need to depend on God, no? Hindi ka mag-depend sa akon kundi sa Ginoo. Gintagaan ka sang ubra sang Ginoo, gintagaan kanya sang mando, then do it, no? Because God will help you. God will empower you. And so ano ang mga leadership qualities ni Deborah? Amo to makita ta nga weakness, no? So diri ang iyang leadership qualities. Si Deborah very confident sa iyang call to leadership. So kinanglan kong gintawag sa Ginoo nga leader, kinanglan may kumpiyansa kagid sa imong kaugalingon, no? Kay gina-empower ka na sang Ginoo. And then kung leader ka na, magdugang ka sang value sa kabuhi sang iban nga tawo. Kung gusto mo nga mangin ano bala nang mag-umwad sa imo nga pangabuhian, buligi ang mga iban nga tao nga masulbar ang ila problema, no? Kay ini nga mga tao mabulig ni sila sa imo, no? Kag dira ka pa kag magkaroon sang opportunity nga magumwad ang imo pangabuhian. Kaya nga, mahilig ikaw magbulig sa iban. The Lord will bless you, kag people will also bless you. Wala gid kita nakahibalo kung si Deborah ba bilang judge sa Israel nagapanukot sa iyang nga mga services, no? Wala ta kabalo. Pero ang balaan lang naton is madamo nga tawong nagakadto sa iya kay magpaayos ang mga problema nila sa iya, no? So ginapatronize siya sa mga tao. Ayan. So but silikon ining mga opisina ba lang, mga damo gid customer, amo na silang maayo gid sa serbisyo, no? Mga tao ba lang na nag-offer sang services? Halimbawa, doktor ka. Kung hindi ka namin nga doktor, ti gamay lang pasyente mo eh, pero tong maayo yung nga doktor ya. Ginadumog ta na kaiba ng iyang nga clinic. Man. And then Deborah was decisive. Nang makadesisyon siya, she can make up her mind. Parte sa isa kabagay ka kung ano nga direksyon ang iya nga tahakon. Si Barak, yan nagduduha pa kung magira ba siya o hindi. Pero si Deborah, sure ball gadya. Kung away, makig-away gina. And then, Deborah gave credit to other leaders. Sa mga nag-step up ng mga tribo nga mag-away, gintagaan gid sila sang credit ni Deborah. Tapos, may impluensya si Deborah, no? Kung maayo ka nga leader, damo gid nga tao ang mawin nimo nga mag-follow sa imo kag sa imo nga kausa, no, sa imo nga advokasya. Very supportive pa gid si Deborah, gin support niya gid si Barak. And so ginapakita sa aton nga ang mga babae ginatawag man sang Ginoo, si Deborah, si Ruth, si Esther. Ayan, ginatawag man sila sang Ginoo for a very special purpose. May mga spiritual gift man tanan nga tao, no, kag magamit naton ina para sa Ginoo. Pinapakita man sang kabuhi ni Deborah nga kung may pagtuo ka lang kagula aksyon, wala man gihapon sang kapuslanan. Si Deborah nagtuo sa Ginoo kag nag-aksyon. No, nakigera siya kaupod ni Barak. Faith without works is dead, no, sila ni Apostle James. Ang ebidensya sa imo pagtuo, amo ang imong binuhatan. Tapos ano pagid nga lesson? Inang naintindihan ni Deborah ang iyang role, no? Kung sa diin siya dapat malagay. Leader siya pero balaan niya ang iyang lugar. Balaan man ni Deborah nga si Barak is the leader of the Israelite army. So wala niya ginkuha ni Deborah ang role nga ina kay Barak. Kaya nakaintindi siya kung saan ba dapat siya talaga lumugar. Kaintindi si Deborah sina. So ang mayong leader, balaan niya kung diin siya mag-lugar. Tapos, gina-celebrate niya ang kadalagaan sang Ginoo. No? Sang nagdaog sila sa giyera, nagkanta ini si Barak kag si Deborah. No? Grabe gid ang ilang celebration. So, kung i-fulfill sang Ginoo ang iyang promise sa aton, pag mahara ng katumanan sa ginset sang Ginoo nga time, i-dayawo nato ng Ginoo, simbahon naton siya, kantahan naton ang Ginoo. Kaya nga, inang kanta nga na, testimony naton ina, no? Kung paano nga ginbuligan kita sang. And then, finally, ang kabuhi ni Deborah, no, may ginabilin siyang legacy. Anong legacy nga na? Ano ina nga legacy? Nagkaroon sang kapayapaan ng Israel for 40 years. No? Tungod kay napiyadin nila ang Canaanites. Yan. So, muna yung ginbilin nga legacy yan ni Deborah sa ila. So, usually ang tao hindi nila mabalaan kung sinungalan mo. Posible malimtan kanila, no? Pero hindi nila malimtan ang Ginoo para sa ila. Kaya nga, may ara sila makita nga agi sang imo ang ginhimo. Kaya hindi lang ang imo accomplishment, kundi ang imo nga pagtuo. Makita nila nga at the end, ini nga tao, nahimo niya ini nga mga butang, kag nabili niya ini nga legasiya, tungod kay may ara siya sang paghigugma kag pagtuo sa Ginoo. Okay, so amo nang aton nga lesson, no, sa kabuhi ni Deborah kag sa liwat. Ako si Pastor Alex para sa aton trivia for today. Good morning, sa
1: trivia for today.

0: Madamong salamat, Pastor Alex, sa sinaton nga trivia from home. Damo gid ta matun-an gali sa kinabuhi ni Deborah. Sa Book of Judges naton mabasa ang account niya. Sa nabili naton nga 11 minutos. Tagaan naman natin ligwa ang aton nga talakayan portion.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!
0: World Thyroid Day, tani subong. Amo tani natin nga magiging topic. Galing hindi na makontak ang aton doktor. May 25th siya. No, annually. Kahapon ni siya, no? International Thyroid Awareness Week naman ang ininga semana, last week of May. So, ang tagaan naton na lamang ligwa subong. Mga update halin sa Department of Migrant Workers diri sa Region 12. Kapon nag-attend sang press con si Migo Dave, so i-update niya kita sa mga impormasyon na duyag ipalabot sang DMW sa publiko. Good morning, Migo Dave.
2: Good morning sa liwat, Miga Joy. Kag sa aton iya mga tigpalamati subong, isagid ka maayad-ayad nga aga. So kahapon, Miga Joy, nag-attend kita sang talakayan sa 12 kag ang topic kay The Right to Decent Work. Mm-hmm. Isagit sa mga nagapanguna, Miga Joy, nga gina-promote kag ginapalig-on gyud sang aton iya nga Department of Migrant Workers o DMW 12 sa bugos nga Soxergen ang safety sa tanan nga overseas Filipino workers o kon OFW kag tanan nga naga plano nga mangibang bansa kay masami subong, Miga Joy, damo gid iyang mga nang maimbolbar sa scam. Mm-hmm. So nagpahanumdom si DMW 12 Assistant Regional Director Jeanette Escanio para sa mga nagaplano nga maging OFW or maghalin sa aton nga pungsod nga magkadto lang gid or mag-apply sa license nga recruitment agencies. No, kay amo gid na masami subong gin-emphasize, Miga Joy, nga hindi ka magpati sa mga nagakadto sa balay-balay, mm-hmm, sa mga kung sa diin lang gina-post sa social media, mm-hmm, sa mga kalye or kanto kay damo gid na mga naga-recruit apang scam lang, mm-hmm, gid di ay kag pwede mabiktima kun imo nga patulan or imo nga applyan, mm-hmm, kag kinahanglan hambal gid ni Ma'am Escanio nga magkadto lang gid sa physical recruitment agency. Kinahanglan gid ya may opisina abyan, mm-hmm, para malikawan nga indi ta malimbungan. Kag sa tanan mo nga ginabayad kung nagaplano gid ka mag-abroad, syempre may mga galastuhanan, may mga balayran sa agency, kinahanglan naga ang agency nagahatag gid sang official receipt, Miga Joy.
0: Ayon.
2: May resibo gid na iya.
0: Mm-mm.
2: Kag dapat magduda ka na kung sige lang kakabayad, sige lang kapadala kwarta kun wala ka ginahatagan sang resibo, tindiin ka padulong ang imo kwarta, amugin na siya abyan.
0: Kasi dito sa nagakadto sa balay nyo. Wala nagapamalay-balay ang legit nga, oo, recruitment agency. Sa opisina, gin na ang transaksyon, hindi,
2: yes,
0: sa inyo nga balay or sa inyo barangay. Ha? So, kadtugig ka mo dito sa ila opisina and may resibo man na sila. No? So, every time nga may ara sila gina pangayo sa imo, kinanglan may ebidensya nga nagbayad ka.
2: Diba, yes, no? Miga Joy.
0: Or mas mayo gid, i-verify mo sa DMW kung license, mm-hmm, gid ni, accredited ba ni siya nga recruitment agency. Kaya basi pa, so na i-alisensyad. Sige niya gapon gamit, di ba?
2: Yes, Miga Joy, tama gid. Kag kinahanglan gid daw hambal ni Ma'am Jeanette kinahanglan may job order.
0: Oh.
2: No, may job order nga mapakita nila kung nag-a-apply ka subong, pero ginapangitaan mo sila sang job order tapos wala sila sang may mapakita. Tindiin ka padulong, wala gid miga joy. So
0: okay.
2: Amo gid na masami ang
0: pangitaon mo sa legit nga recruitment agency, no? Aside nga may opisina, may resibo, may job order.
2: Yes.
0: Halina sa talatapan man na sang DMW.
2: Yes, Miga Joy, kagina auhagid nila ang tanan nga pumuluyo sang Region 12, no. Especially kaning mga mag OFW or mag abroad nga pwede magbisita sa talatapan sang DMW 12 para ma-ensure, masigurado nga ang kanang imong agency nga gina-applyan is matuod-tuod gid. Kag para hindi ka malimbungan, hindi ka ma-scam. Kay subong rampant gid ya ang mga nagaka-scam when it comes sa pag-ubra sa guwa sang pungsod.
0: Ambalon nila dako daw ang sweldo. Siyempre, ang ganyaton niya gid ka sang insakto, di ba? No? Pero gali to. Dito ka gali sa ano dalon, no? Sa diin sa min diri sa back door.
2: So amo gid na ang mga
0: sa likod mag-agi.
2: Dapat ta
0: ningala ka nga
2: bantayan mo abyan.
0: Na nga barko na ni ginasakyan namon.
2: Kaya mas kambit ka kun malimbungan ikaw. And then sa pihak naman nga bahin, Miga Joy, padayon ang pagpanikasog sang DMW 12 para mahatagan man sang opportunity ang mga repatriated Filipinos nga naapektuhan, especially sa ginaatubang subong crisis sa Middle East region. Ginpahayag sang talatapan nga may 883 ka repatriated Filipinos ang nabuligan nila sa pagpauli diri sa pagpapuli diri sang pungsod, nahatagan sang airport assistance kag
0: aring 883 diri lang na sa Region 12.
2: Yes, Miga Joy.
0: Okay.
2: And then may nabuligan man sila nga mapapuli kay hambal ni Ma'am Escanio na mentally ill. May mga physically ill man nga mga individuals bangod wala klaro ang agency nga ilagin applyan or ang nagkuha sa ila, na apektuhan gid ang ilang nga kabuhi kag ilang nga paminsaron, Miga Joy. Kag nagbulig ang DMW para maplastar ang ilang nga pagpapuli sa diri sa ato na pungsod.
0: Grabe ang stress sina, no? Kag ang separation anxiety mo pa nga gamix kla na daso hindi gali plastado imo sitwasyon dito, di ba?
2: Yes, Miga Joy, kay hambal ni Ma'am Iskanyo may ginasakit gidaw, wala ginapakaon sa ilang amo, ginaabusaran ti amo na. Grabe ang epekto sa ila.
0: So may intervention pod nga ginahimo ang DMW para sa ila pagpabulong.
2: Yes, Miga Joy. And nagpakig-angot man ang DMW sa iban pang talatapan, kapareho sang TESDA, DTI, kag DA. Naghatag sila sang skills training kag livelihood assistance sa mga returnees natin nga mga OFW para suno pa mahatagan sang alternative nga panginabuhian para kung ma-equip na ang aton mga OFW diri sa aton pungsod, hindi na suno pa kinahanglan magwa sa aton niya nga pungsod para dito na lang mag-obra. Kaginapasanyog man ang safe, always ginapasanyog sang DMW suno pa kay Ma'am Escanio ang safe deployment pathways sa paagi man sa mga ginapatigayon nga a service caravan sa nagkalain-lain nga lugar sang aton iyang rehiyon diri sa Region 12. Kabulig ang 53 ka LGUs diri sa sulod sang Sucksurgeon.
0: So kung may mga job fair nga kabulig ang Dole, ara na dira man ang DMW no ka upod ang iban nga mga agencies or recruitment agencies nga legit nga naga-offer sang legit nga trabaho. So amo nang inyong intrahan, hindi nang mga naga pang recruit da sa inyo mga balay-balay. Okay, sigurado kasi na nga accredited na sila ya sang aton nga Department of Migrant Workers, sang OWA, no? Ang ina nga mga recruitment agency. Yan. So better nga mag-join ng sa mga job fair nga ginapangunahan mismo sang Dole Region 12. Yan, dasig sang oras, Migo Dave ba? No? Final report na lang, Migo Dave.
2: Sa liwat, Miga Joy, isagid ka maayad-ayad nga aga kag sa aton iyang mga tigpalamati subong. Iniliwat ang inyo abyan, Migo Dave Pestanyo, nagadulong sa mahinungdanon nga impormasyon para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Migo Dave, no, sa sina nga mga reminder. Ipalapnag nyo man ina nga informasyon sa inyo mga himata nga may plano mag trabaho sa guwa sang pungsod. Magasunod na ang programa A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña, kaya tutok sa gihapon diri sa 1062DXKI. Saliwat ay inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist sa technical side ni Migo Don. Nagabilin kami sa inyo sang mayong aga sa mga balita kag impormasyon na aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Magandang magandang Tuesday po sa inyong lahat, mga kaagapay. Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang kaagapay ng sambayanan. So kung kayo po ay nasa mga online natin. Ayan, di ba, nalito na ako sa aking mga terms.
1: Di ba mapasok eh?
0: Oh, kasi inaabangan ko pa po yung sa Facebook po eh. Hindi pa po lumalabas ang ating Facebook Live. Pero kayo po mga nasa radio na po, mga makalumat, makabagong transistor radio. Yes po, uso pa po ang transistor radio hanggang ngayon. Meron po ako sariling akin sa bahay. In fact, kanina po narinig ko na bago po tayo mag-go on live. Kung kayo po ay interesado po sa ating mga portable machinery radio, kung saan hindi na kayo mahihirapan. Kasi nga minsan, yung regular na transistor radio, ang hirap mo pahanapin sa dial, no? Nagsa-static pa, tapos ang hirap i-sharpen yung tunog. Pero po sa ating mga portable missionary radio, ang ating PM radio, nakatutok na po yan talaga sa 702 DZAS. Ano po, so hindi na kayo mahihirapang hanapin pa. And kung kayo ay interesado dyan, narinig ko kanina at pinaalala ko, makukuha nyo po yan sa ating mga PCBS, no, na mga branches. You can get those sa ating PCBS branches. Or contact nyo lang din po tayo dito sa ating station. Punta lang po kayo sa ating mga pages po para po makapag-connect po kayo, malaman po ninyo kung saan po kayo makakakuha ng portable missionary radio na yan. Ayan, so kung kayo po ay nasa Facebook Live, paki-like and share bagamat di ko pa siya nakikita, or sa YouTube. Ayan, on time po at ang ating YouTube, sa ating YouTube channel, pwede niyo pong like and subscribe. Hanapin niyo po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo rin po ay nasa Instagram, paki-follow niyo rin po. Ganon din po ang hahanapin nyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Hindi ko po suot ang jacket ko ngayon kasi mainit pa rin po. Tsaka ano ba tawag dito sa tela na to? Makapal-kapal eh. So hindi na po ako nagdala ng jacket. Minsan po kasi pinapansin ng ating mga listeners, sasabihin nila sa akin, hindi ka po naka-jacket today. So ayan po, good morning. Today is huling Martes na po ng buwan ng Mayo 2026. So today is May 26, 2026. Next week po, pagbalik po natin, ay anniversary month na po natin. So tayo ay sobrang excited. Yan po ay, so sa bandang likuran ko, makikita nyo na po ano ang ating poster. 78 years celebrating God's faithfulness until all have heard. June 6 po yan. Magkita-kita po tayo sa Green Hills Christian Fellowship dito po sa Dakong Ortigas. So kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-register, paki-register niya na po. Punta po kayo sa ating Facebook page. Makikita niyo po, meron pong link po dyan kung saan po tayo ay pwedeng mag-register. So, katulad po ng aming dating gawi ni Pastor James, ay tayo po ay mag-volunteer po para maging usher po niyang araw na yan. Na po.
1: Maghahakot na naman po kami ng mga kakanin.
0: Yun ang secret.
1: Yun ang secret. Kasi po nagseselo sa amin yung mga ibang broadcaster. Kasi pag-uwi na kami, dami naming kung ano-ano, chicharon, kakanin, biskuit. May pangata last year. Sabi nila, saan nyo nakuha yung mga yan? Sa mababait namin mga listeners. Magkita po tayo sa main door.
0: Sobrang
1: usually
0: generous po.
1: Usually main door
0: po
1: tayo, di ba? Yung sa pagpapasok na sa auditorium.
0: Yes po. Opo. So, magkita-kita po tayo niyang araw na yan. Excited na po kami. Dalawang linggo na lang po yan, no? 2 weeks na lang yan. And actually, less than 2 weeks. Kasi, less than 2 weeks na siya. So, next Saturday po yung celebration natin na yan. So, magkita-kita po tayo. Diyan po muli sa Green Hills Christian Fellowship ngayong June 6. Meron din po akong a couple of announcements before ko po batiin ang ating mga birthday celebrants for this week. Mag-announce lang din po ako, and I shared a couple of pictures. Sana po pakita nila, bagamat nga wala pa po tayo sa ating ano, no,
1: sa YouTube, okay, ano,
0: sa YouTube nakikita na po tayo. So Ito po ay early announcement po, pero kasi ang hinahabol po natin is yung early bird registration for the Jubilee, Diamond Jubilee po ng Christian Academy of Manila. Kanina po on our way here ay nakikipagkwentuhan po ang aming mga anak. So, wini-welcome din po namin sa studio, bagamat ninyo sila makikita sa camera, ang aming anak. Pang ilang nga? 1, 2, 3, 4, 5. Panglima. Panglima. Middle child po ito eh. Si Ashton Tika, nakasama po namin dito sa studio. At ang kanyang very special friend, si Beyonce or Ban Ban, ang tawag namin kay Beyonce Betero. Sabi nila, ilang linggo na to eh, nag-a-ask na sumama sa studio kasi gusto nilang makita. And si Ban ay talagang amazed sa itsura ng ano ng studio natin. Sa February 2027, obviously, tapos na yun this year eh, madami actually tayo mga kaagapay dito sa FEBC na graduates ng Christian Academy of Manila.
1: Oo nga.
0: Kasi we were talking in the car nung unang panahon in the 60s and 70s.
1: Yun lang ang meron eh.
0: Konti lang ang Christian schools at that time. Kaya po kami, kahit ang layo po ng aming pinanggagalingan, nagbabiyahe pa talaga kami. Ako po ay produkto po ng Christian Academy from prep 1 hanggang high school. Wala po akong kinilalang ibang paaralan. Wala akong ibang
1: pinuntahan.
0: Kaya
1: may statwa po siya doon sa
0: Oo, favorite ako ni Teacher's Pet ako. Favorite ako ni Mrs. Sisip, the late Mrs. Nat Natividad Sisip. But pero madami po tayo mga graduates from Christian Academy who are part of FEBC Philippines. Andyan si Ate Carmen Go, si Ate Aileen na asawa ni Kuya Dan Cura. So, and madami pa mga magbanwas, madami pa pong iba. Sila Ate Beth Mortiz, si Kuya Jonathan ay classmate yan ng ate ko. So, meron po kasi tayong malaking-malaking grand reunion in February. And meron po yung registration yan. If you want to get the discounted po nung ticket, pwede nyo po makuha until July 31st. So, madami na pong nag-register for that event. And limited din kasi yung space. Kaya talagang ginagrab namin yung opportunity. So, yun po. If you are a part of the Christian Academy alumni, kayo po ay very welcome. And your relatives, pwede nyo pong dalhin din ang inyong mga spouses, mga anak po ninyo para mag-attend yan. But yung registration, yun po yung hinahabol po natin. Kasi July 31st is the end of the early bird registration. And then, ito po upcoming na talaga. In behalf of the National Authority for Child Care and RACO NCR, ito pong coming June 13 and 14. Actually, hindi pa po finalize kung 13 or 14, Saturday or Sunday po yan. But we do have our annual celebration ng Alternative Child Care Week. Under po yan ng RA 11642, yung ating domestic adoption law, ay in-identify na ang June po is the official celebration of the Alternative Child Care. So, on June 13 or 14, tayo po ay merong tinatawag natin, ilang taon na natin ginagawa, bisigkleta at saka fun run. So, register na rin po kayo. Punta lang po kayo sa mga Facebook pages po ng either NACC, National Authority for Child Care, or NACC RACO NCR. Yan, dyan nyo po matatagpuan ang ating registration po. So, and finally, bago ko i-turn over sa'yo, kaya lang hindi ka nakapag-share kasi nga wala pa po eh.
1: Sinishare mo yung YouTube.
0: Sinishare mo yung sa YouTube. Binabati ko lang po, happy, happy birthday. Very, very special people this coming week po. Tomorrow, 27, May 27, Ate Angela. So, yan po ay kasamahan natin dyan sa International Bible Church. 28, of course, our very, very own Tita Merlin Guillermo. Happy, happy birthday sa'yo, Tita. Alam ko nakikinig ka. Also on the same day, tatlo silang on the 28th eh. Si Ate Emelina, a.k.a. Miles de la Serna, ang ating very, very avid listener po and supporter po sa DZAS dyan po sa Dakong Cavite or Laguna. Cavite, I think. Sa Cavite yan si Ate Miles. Birthday din niya. And also on the same day, Ate Marlin Aragon ng... ano nga ba si Ate Marlin? PCBS, di ba? Si Ate Marlin pa, nagkamali pa ako, di ba? Ate Marlin, alam ko nakikinig ka. Happy birthday din sa'yo. And magkita-kita tayo sa anniversary din po ninyo. And lastly, on the 30th, sa pagtatapos ng buwan ng May, binabati po natin si Doc Mac. Magbo-birthday din yan si Doc Mac sa ending of this month. All right, Dad, ikaw naman po, kung meron ka pa pong, since inubos ko na yung oras mo, pakibati ka na nga ngayong umaga.
1: Magandang umaga po sa kanila lahat. Basta James Litika po, dito po nagtatapos ating programa. Ngayon tayo na po na announcement.
0: Yan po. Actually, opo, sakto pa rin ako sa oras.
1: Sakto pa rin tayo, sakto pa rin
0: tayo. Hindi pa ako lumalagpas. Opo,
1: napaka ano po ano busy ngayong summer pero higit sa lahat po right now nakikiramay po kami sa family po ng mga Bakaning sa paglipas pagpano po ni Tito Maru Bakaning siya po ay yumao last Friday na umaga went home to be with the Lord and a faithful servant of God and tatay ng mga ni Pastor Igor Bakaning who's been here on the program, sila Ate Claire. And so, please pray for them. Ang interment po ay bukas sa kanila po mga pamilya na hindi pa nakarating ang remains po ay nasa resort, sa Bakaning Kubo Resort. So, yan po, nakikiramay po tayo dyan sa ano na yan, sa usapin na iyan. And pray for the family during this difficult, ano, difficult time, no? And that's our announcement for me today. Of course, ang ano po, bakasyon na, pero next, ano ba ngayon, June, July, mag-enrollment na po, mag-open na po for enrollment ang all levels ng International Baptist College and Seminary, simula preschool hanggang pagtanda. Mm-hmm. Bakit pagtanda, Pastor? Kasi kung kayo po ay wanting to get a good, solid biblical teaching for practical ministry, pwede po mag-enroll sa Impact Institute namin and that's online. Mm-hmm. So you can take that by a correspondence course. So inquire lang po kayo sa amin or you can find it sa Facebook na IBCS, International Baptist College. Yan po ang ating announcements no, for today.
0: Right. Okay, so kung kayo po ay kasama namin last week, hindi po natin natapos ang ating discussion kasi mainit po yung topic po natin, ano? And ayaw naman po namin madaliin ni Pastor James, kaya ang sabi namin may part 2 po tayo. Kung na-miss nyo po yung ating episode from last week, balikan nyo lang po, hanapin nyo lang po. Scroll down lang po kayo sa ating Facebook page, makikita nyo po, or sa YouTube channel po. Makikita ninyo yung ating episode from last week kung na-miss ninyo yung mga notes po natin, pero babalikan din po natin yan today. So ang topic natin for last week, kasi actually umpisa pa lang kasi medyo controversial na eh, di ba? Sabi, fix the parent, not the child. Radical lessons from the front lines of modern parenting. I know, sabi nga natin kahapon, I had a very, very special time which gusto ko na rin pong batiin kasi alam kong nakikinig siya si Ate Corky Bingo. Yan po ay ating kapartner sa pag-aalaga po ng mga kids who aged out from institution na walang family mapupuntahan. So I praise God for the partnership ng Jesus Loves Me Church kung saan po si Ate Corky, she belongs and she also helps us in caring for those who have aged out from the institution. And you know, we prayed together last night. Sabi nga namin, ang pag-aalaga po ng mga kids na hindi naman talaga lumaki sa'yo, but God has entrusted them to you. It's a difficult task. Mahirap po. Kasi yung relationship, yung attachment, wala po doon eh. Nagsa-start ka pa lang, pero ito mga adults na sila. So, it's a difficult journey, pero biyaya naman ni Lord ay wala namang imposible, di ba? Pero mahirap mag-adjust bilang magulang.
1: Kasi po normally, ang common ay ang common po na response, lalo na sa kultura natin, the Asian culture, is that yung you set your ground rules and everybody should adjust to it.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero tulad nga sinabi natin before, na iba na yung usapan today, and I'm not saying, again, ulitin natin, I think we kept saying this ulit last week, no? Hindi natin sinasabi na alisin natin yung ano yung dating pamamaraan or dating values or moral values. That's not what we're saying at all. Ang sinasabi po namin ay i-reconsider natin a better way, mm-hmm, no, to apply. Kasi wala naman pong kahinatnan kung magwala tayo, magano tayo, magrumentado tayo. Tapos di naman natin mako-connect. No, maybe tayo yung kailangan mag-adjust,
0: mm-mm,
1: on how to. In fact, truth be told, we do that all the time with other things.
0: Right.
1: Right? So, mm-mm, in business, in the business world, you're the one na nag-a-adjust para sa client mo.
0: Mm-mm.
1: Right? So, you know, lalo na po ito pagdating dito. Pagdating dito. So, napakahalaga po niyang aspeto na yan. No? Pero let's hit our verse first. And then, let's go to our verse and then we'll discuss it kasi it's crucial po to our study today. Ang topic po natin ngayon ay
0: ayan, binanggit ko na kanina, yung fix the parent, not the child.
1: Radical, kaya po radical.
0: Radical lessons from the front lines
1: of modern parenting. Yes. At meron na po tayong Facebook.
0: Ayan, may Facebook na po tayo. Okay, so yeah, ang ating verse po, babalikan ko po. Ito po ay verse na binasa na rin po natin last week. Pero babalikan ko po, babasahin ko po from the Tagalog version. Ang verse po natin ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, ang 10th chapter po at ang 23rd verse po. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
1: Yan po yung pinag-usapan natin last week. Marami pong kataga o kasabihan sa wikang Pilipino na ginagamit natin na mayroong Christian sound or Christian connotation. Pero pag tingnan mo po ito, it's not a good idea. For example, kapit lang.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Tiwala lang. It gives the idea na ano po eh, na parang kapag ka, ginawa mo to, mapipilitan si Lord na mag-comply do sa gusto mo. Mm-hmm. Diba? And kaya marami pa mga Kristiyano ay exasperated sila dahil hindi nangyayari. I remember, meron ako isang, I have a friend who is a devout atheist.
0: Mm.
1: No, unfortunately. No? Pero dati hindi. Seminaryan siya dati. Nangyari ay nagkaroon ng sakit yung kanyang nanay. And sabi niya, pare, lahat ng simbahan pinuntahan ko. Dinasalan ko lahat. Ang hinihiling ko lang ay gumaling yung aking nanay. Tapos hindi gumaling. Sabi niya, and that's when I declared na siguro there's no God.
0: Mm.
1: Sad. No?
0: Sad, right.
1: Kasi he put all his hopes on God and then God failed him. Yun ang paniwala niya.
0: Mm.
1: Right? But as we've already understood, our hope has nothing to do with mapipilitan ba si Lord sumunod sa gusto natin mangyari.
0: Mm-mm.
1: Right? Kaya sabi ni Apostle Paul dito, you unwaveringly hope, you confess your hope, not because mapipilitan ang Panginoon, but because yung nagbigay ng pangako is faithful.
0: Mm.
1: I gave the analogy last year nung pera. Alala mo, sabi natin nung mga bata tayo, ang baon ko po ay 50. Hindi, actually, 5 pesos.
0: Ano po yan na 50?
1: Centimos, 50
0: hindi
1: centavos.
0: Hindi po pesos po yun.
1: Mga anak namin, tinatapon yung mga benching ko. Hindi nila intindihan kung ano yun.
0: Just the other day, yung mga bata, di ba, sabi ko, oh, ayun, may barya kasi nangongolekta yung mga malilit na bata. Ayun, barya, oh, meron pa sabi nung isang alaga natin, sabi niya, hindi po totoo yan, fake yan. Sabi ko, hindi fake yan, kasi 25 centavos. Sabi ko, hindi fake yan.
1: Piso.
0: Tapos sabi nila, hindi. Sabi niya, eh bakit po hindi tinatanggap sa tindahan? Which is true.
1: Oo.
0: Bakit hindi? Kasi nga, yung iba hindi tinatanggap.
1: Hindi lalo yung ano, sampu, yung G's tsaka 5, may butas pa sa gitna.
0: Yes.
1: Right? Pero meron pong nakatatak sa mga pera natin, nakalagay, Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, yung nag-issue nun certifies, no, na yung worth nun ay yun.
0: Mm-hmm.
1: At pwedeng gamitin ito pambili. Okay? Mm-hmm. Yun po yung sinasabi dito. Na pwede tayo, we can hold fast unwaveringly sa Panginoon, hindi dahil sa mababaraso natin siya para mapilitan siyang gawin yung gusto natin, kung hindi, that God will allow him to say, I'm faithful. Faithful ang Panginoon. It might not work out the way you want, the way you feel, pero it will work out.
0: Mm.
1: Because tapat po ang Panginoon. He who promised is faithful. Yung faithfulness po na pinag-usapan dito is not faithful because you are faithful.
0: Right.
1: So, hindi pwede po yung kapit lang, tiwala lang.
0: Mm-mm.
1: You know? Merong mas totoong meaning yung kapit lang, tiwala lang.
0: Mm-mm.
1: And that is, ikaw ay buong pusong naglilingkod, sumasamba, tuloy-tuloy, kahit na parang malabo yung
0: mm-mm.
1: nangyayari. Kasi yung nagbigay ng pangako ay tapat.
0: Mm.
1: Hindi ibig sabihin yung nagbigay ng pangako, gagawin niya yung gusto mo.
0: Mm. Okay. Yeah.
1: Kung hindi, eto, di ba? Parang kagabi, yung dalawang alaga natin, di ba? Eh, kumakain kami, eh wala si mami. Eh di kumain isa, eh takaw tingin, dami niyang kinuha. Sabi ko, kukuha lang ng makakain ha, eh may donut. Sabi niya, busog na ako. Busog na raw siya. Sabi ko, busog ka na. Eh, dahil pang tira, paano yan? Hindi, busog na ako.
0: Mm.
1: Sabi ko, dahil mo kang tira, paano yan? Sabi ko, sa atin, bawal ko muna pagkain, hindi inuubos. Sabi niya ganun, eh, busog na ako eh. Sabi ko, eh, di sige, hindi ka na pwede kumain ng donut, busog ka na pala eh.
0: Dilema siya ngayon.
1: Napaisip siya. Eh, yung dalawang kasama niya, binabanata na yung donut. Sabi niya, hindi kasi busog na ako eh. Oo nga. Eh kung busog ka na, hindi ka na pwede kumain ng donut.
0: Mm.
1: Paisip siya. Sabi ko, sige, ubusin mo tong maliit, konti na lang. Itong maliit na to, ubusin mo. Tapos, papayagan kita mag-donut.
0: Mm.
1: Nagduda siya. Ayun, mga inuutakan ako na ito. Ah, diba? Sabi ko, habang nagpapatagal ka, inuubos na ng mga kuya mo yung mga donut. Kasi yung mga bilog eh. No? Kain siya. Sabi niya, ubos na. Oh, kuha na pagkain. So, na-prove niya na, you know, maaaring hindi niya maintindihan ba't ko pinapaubos sa kanya yung pagkain. No? I was giving him a bigger principle, which is pangangalaga at paggamit ng resources ng tama. And then, kinain niya, tapos kumain siya, pwede na ako mag-donut. Kala ka mabusog ka na. Gusto kong donut eh. O sige, mag-donut ka na. So tapat, eto pong verse na ito, obviously higit at lubos do sa usapan na yan.
0: Mm-hmm.
1: Na kahit po hindi natin naintindihan o parang wow, questionable to o ganito o ganito o ganito, maintindihan po natin na tapat ang Panginoon sa atin.
0: Mm-hmm. Right.
1: At hindi siya nakukulang sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Hindi po ito ano, you know, parang kinikidnap natin si Lord para gawin yung gusto natin, no? Kung hindi ito sinasabi na tapat yung nagbigay ng pangako.
0: Mm-hmm.
1: Now, what I would say he will do.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nung isang kanta from way back in my college days, sabi niya, I'd rather walk in the darkness with Jesus than to walk in the light on my own.
0: Mm-hmm. Wow.
1: Mas mainam sa akin lumakad sa dilim kasama si Kristo than lumakad sa liwanag ng mag-isa.
0: Mm-hmm.
1: Ng mag-isa. Yun po ang ibig sabihin ng aspeto na to. Pag pinag-usapan natin ang pagsunod sa Panginoon and following God and doing as God says,
0: mm-hmm.
1: it's so much more than ano than all of this.
0: Mm-hmm.
1: No? May mga greeters na tayo. Sabi, ay, sa wakas, nando na. Si Nanak, si Alex, good morning. Good morning sa'yo, good morning. Si Ate Rosalinda Manzano, magandang umaga po. Si Ate Raquel, hirap na itong ano mo, ate.
0: Hirap na yung pangalan.
1: Tricky ito ah. Raquel Cruz Mabakiyaw.
0: Mabakiyaw. Yeah.
1: Good morning po sa inyo lahat. Pasensya po sa Facebook natin dahil nahirapan sila magpasok. At the same time, kailangan refresh ka ng refresh para makita mo kung sino yung ano. Kung sino yung mga nanonood. Ayun, dagdagan na tuloy. Oh. Si Ate, si Nanay Leonida, Rubio, magandang umaga po. Blessed morning po sa inyo sa lahat ng Family Matters. Again, magkita-kita po tayo sa June
0: 6.
1: Sa GCF po. Yes. Ihanda nyo na yung mga biskwet, suman, at kung ano-ano pa, promise, nandun ako. Tataas at sugar ko.
0: Before po tayo mag-break, huwag po kayong aalis kasi mag-break lang tayo saglit. But before po tayo mag-break, I would also like to thank CCF, Christ Commission Fellowship, because last Friday, nagkaroon po tayo ng initiative po dyan, with the leadership of Ate Claire. I have to recall yung kanyang last name. But si Ate Claire is, and si Pastor Paul, yung kanyang husband, ay De Vera, I believe. Sila po ay part ng Family Ministries, and because they heard about yung mga testimony po natin and what together with yung kanilang partnership ng Across Ministries and Home and Hope with Pastor Ken Karangge and Ate Mafe, they heard about mga situations po ng mga children in institutions and yung possibility of building families, advocating for family care na become licensed foster parents o di po kaya ay mag-adopt. So we had an event there nung Friday night. Medyo mahaba ba kasi nga
1: alas 10 na kayo natapos eh.
0: 10 na kami natapos kasi nga working po yung mga right. Nag-attend. So we had to wait until katapusan po ng kanilang work schedule. We had delegates from all the way from Laguna and Cavite who attended, and we also had Miss Shivani, who shared her testimony as an adoptee, as a child who was adopted from India. And it was a very blessed time, and talagang sobrang na-excite kami. Brother Peter Jr. was also there to lead the opening prayer, and excited kami because more churches are learning about the orphan care crisis in the Philippines and what a church can do. My part in that program was that I was able to share kung ano po ang isang community church, isang small community church like International Bible Church, kahit po hindi, maliit lang po kami, hindi kami, when it comes to resources, ay hindi naman po ganun kalakihan ng aming resources, but our church said yes in helping the orphans na hindi nagkaroon po ng pamilya, hindi na-adopt, hindi na-foster, hindi na-reunify with their families. And a small church said yes, the members of the church. And tulong-tulong po kami to help these kids have makakilala sa Panginoon. And then of course, after po nun, ay ibigay ang kanilang buhay kay Lord. So like we have a few who, we have one who graduate from Bible school. We have another one who's graduating next year. We have one girl who's graduating from nursing this year. So you can do something.
1: Everybody can do something.
0: So nagpapasalamat po kami sa opportunity na binigay po ng CCF to be able to share our work and our testimony. And sana po makahikayat pa po kami ng more families to join in this ministry of helping our vulnerable children. So for now po, magbe-break po muna ang Tuesday edition ng Family Matters. Huwag po kayong aalis. Actually, during the break, may mga announcements din po tayo dyan. And magkita-kita po tayo in a few minutes. Again, babalik po muli ang Family Matters.

0: Magandang magandang umaga po muli. Nagbabalik ang Tuesday edition ng Family Matters. Thank you po. Dumami na po at humabol ang ating mga greeters this morning.
1: Oh, dumami na. Biglang dumami.
0: Salamat po sa inyong pagbati po. Ano, lakihan natin para mabasa ko. Baka may mag-comment dyan mamaya tungkol sa ating discussion. Pero punta na po tayo sa ating topic for today. Na? Babalikan po natin a few of our points from last week bago po natin tapusin yung last four main points po ng ating discussion. We have been talking about parenting and how tayo po mga magulang ang talagang kailangan mag-adjust. Una po, we're the mature person, di ba? Doon sa relationship na yon. So tayo yung mas, kung paano po natin ginagamit yung ano, di ba madalas maririnig po natin nung bata tayo, maririnig mo sa matanda, sasabihin nila sa'yo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. No? So yun nga, actually exactly that's the point. Pabalik na tayo, so we've seen more than our children. So that means na mas matured na po tayo, mas may experience na po tayo, and mas may realization po tayo na the parenting style na ating tinanggap in the past doesn't mean, although it worked for us,
1: right,
0: maaring nag-work para sa atin, pero hindi po ibig sabihin magwo-work din for our children. Lalo na po, if you are a caregiver, a parent, ate, kuya, ito that also goes for our kids na nandito sa studio. Ito si Ashton, ano? Si Ashton, for the past 10 years, he's now 18. So since he was 8 years old, although it was by choice kasi we had to ask them, pero siguro as an 8-year-old child, nag-yes ka to become a foster brother, yeah, di ba? Pero may mga times, I'm sure.
1: Napasaba ka
0: bigla. I'm sure may mga times na iniisip nito, ano ba tong pinasok ng nanay at tatay ko, di ba? But you have to adjust. And I know there are times na ako mismo, like I had times na magtatanong ako, Lord, tuloy pa ba natin to? Kailan ba po ba ito matatapos, di ba? Kasi nakakapagod din minsan, but because you have to make adjustments. It's not easy na baliin mo ang mga sarili mong ways, sarili mong paniniwala. But we have to do that even with our own biological,
1: right,
0: children.
1: You make the same adjustment.
0: You make the same, right. Dahil yun nga, ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, hindi naman ibig sabihin it will work for all your children. In fact, bawat anak, iba-iba. So, kailangan mag-adjust ka rin. Si Ashton, hindi niya alam to, pero madalas nagiging example natin siya dito, oh, eh, di ba?
1: Kasi naging trial siya sa atin. Eh.
0: Naging pagsubok siya sa atin. Pero yun, you have to make adjustments depending on the need of the child. Yun, dapat dun po tayo nakafocus eh. So, Daddy, gusto mo lang bigyan ng brief introduction uli kung what...
1: Ang sabi po dito, according to statistics, no, 88%, mabigat yun ha, 88% reveals that na respondents a negative systemic impact during the adjustment process, specifically noting an increase in marital arguments, family disharmony, elevated parenting stress. I remember nung nagsalita tayo sa isang conference ng mga mag-adoptive and foster parents na lahat tayo pumasok dito with great intentions. O yung iba naman, nag-adopt or iba, nag-anak, they want to have children, they're thinking na, oh, lalo ngayon, nung unang panahon, di ba, pag kinasal ka, dapat may baby agad, nung unang panahon, di ba? Pero ngayon, ano yung ginagawa? Late nag-aasawa yung mga tao.
0: Mm-mm.
1: Well into their 30s. No? Samantalang tayo, kinasal tayo. Yung taon ba ako nun? 23.
0: You were 23, I was 22.
1: Ngayon, lahat nasa late 20s, early 30s, or more, doon nag-aasawa. Kasi inisip nila, if I can prepare my entire life in a particular order,
0: mm-mm,
1: pwede ko nang ipasok ngayon yung pagiging tatay o nanay. Whether, again, natural or adoption or fostered, right? Kasi okay na. So you go in, na-align mo na lahat ng bagay sa buhay mo, and then suddenly, set in your ways ka na, suddenly, a child comes.
0: Mm-hmm.
1: Again, natural or adopted. Suddenly, na-disrupt yung buong buhay nyo. Na-disrupt yung family life nyo. Yung marital life nyo, na-disrupt. Kasi, Una, doon lalabas yung mga hindi pinag-uusapan. For example, yung things as simple as paano magdi-discipline.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi naman pinag-uusapan na mawalang anak yun. No? Ay, may pag-usapan man, pero casual. Pero yung totoong usapan, iba. Right? What are your core values? For example, napaka-basic, no? Sana hindi na dapat pinag-uusapan to eh. Mag-church ba tayo?
0: Mm-hmm.
1: Saan?
0: Mm-hmm.
1: Right? Lalo na pag nag-asawa ka ng hindi mananampalataya, mm-hmm. kaya sabi ng Bible, do not be married unequally yoked to an unbeliever, kasi binyagan pa lang usa issue na yan.
0: Mm-hmm.
1: Saan yeah. tayo ganito? Anong gagawin dito? Anong suddenly, kaya mataas yung stress level.
0: Mm-hmm.
1: Magtatanong ngayon, bakit nagkaganon? Tama naman yung intention namin.
0: Mm-hmm.
1: Tama naman yung isip namin. Tama naman lahat. Bakit naging ganun pa rin yung outcome namin?
0: Mm-hmm.
1: Right? And yun po ay nagbibring about merong tatlong assumptions. Ano nga ulit yung assumption natin last week?
0: Ate Leia, nakikinig ka ba? Ano nga yung word natin for assumption last week?
1: Haka-haka. Hindi, parang ano, maling kaisipan na akala mo totoo. In-assume mo na totoo.
0: Akala. Oo. Akala
1: maling
0: mo.
1: Akala. Oo. Akala natin, sapat na dapat yung tatlo na yun. Tapos yung pala, hindi pala.
0: Mm-mm.
1: Meron pong tatlo, wrong assumptions, no? O palakad, na akala natin okay, yung pala, biglang hindi pala tama, and kaya tumaas yung stress level. I have known, counseled with parents na dahil sa simple aspeto lang na magkaiba sila ng form of discipline and approach.
0: Mm-mm.
1: Silang dalawa na yung nag-alienate sa isa't isa. Right? So, nagkampi-kampihan na sila with their children.
0: Mm-hmm.
1: So, yan po yung delikado dyan. No? And so, papasok tayo pag-alatan tatlo, babanggitin namin isa-isa, wrong assumptions dito pagdating. Yung una po ay, love is enough assumption.
0: Mm-hmm.
1: Yung pag-aakala, maling pag-aakala, na mahalin mo ang bata, sapat na iyon para maayos lahat ng difficulties ng bata.
0: Right.
1: Right? Maintindihan po natin na, sabi nga namin last week, baby pa lang, ramdam na ng bata, ito po ay scientifically proven,
0: yes.
1: na ramdam na ng bata na hindi siya wanted.
0: Mm-hmm.
1: So paglabas niyan sa mundo, ramdam na yung trauma.
0: Mm-hmm.
1: Eh lalo pa kung ipagpapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapas been passed around. Or yung iba, huwag niyo pong gagawin to ha. Mga Pilipino, yung kukuha ka ng bata, adapin mo, no? Tapos, iniisip mo kasi gusto mo yung mag-alaga sa'yo pagtanda.
0: Mm-hmm.
1: Dumaan sa teenage years, kinasawaan mo, sinoli mo, mm-hmm. or pinaalaga mo sa katulong. Huwag po tayong ganun.
0: Mm-hmm.
1: No? Kung gusto niyo po ng mabait, parating faithful, parating kasinasamahan, bumili ka po ng aso.
0: Well, actually, I mean, that sounds...
1: Kasi
0: ano,
1: ang
0: pero,
1: dogs, it's crude, but it's true. That's what dogs do.
0: Right.
1: Tapakan mo yung paa, mamaya friends na kayo ulit.
0: Kasi nga nagiging mali, kaya very, ano kami, very meticulous kami pagdating
1: yeah.
0: sa motivation to adopt.
1: Right.
0: No?
1: Oh.
0: We always have to think what is best for the child. Best interest of the child.
1: Agree.
0: Tayo. Eh, ang nangyayari po kasi minsan, kumukuha po tayo ng aalagaan because yun nga, ang
1: may
0: motivo
1: mag-aalaga
0: is mag-aalaga
1: sa atin, pagtanda natin.
0: Oh. Yes.
1: Oh, gusto natin laruan, cute.
0: Oo. Oh, oh. So, kaya nga minsan hindi maintindihan ito ng mga nag-a-apply for adoption. No? Mm. Kasi mahigpit po ang ating gobyerno.
1: O kaya sasabihin nila, ano, gusto lang na makatulong.
0: They will say,

0: tumigil kayo, mali po yung ginawa nyo. Hindi nyo dapat ginagawa yun. Sisirain nyo yung buhay ng bata.
1: Which, again, ano, gusto ko lang din po to take this time since you're in that part. Doon po sa mga nag-a-apply for adoption,
0: right,
1: na sana maintindihan nila the reason why minsan tumatagal, no? Kasi talagang, although mahirap din talagang i-
0: hindi naman 100% suriin, sure yun.
1: Right.
0: Pero, yeah.
1: Pero at least we're trying our best na para makita po natin, for example po, no, kailangan dumaan yan sa matching.
0: Right.
1: So ang tanong minsan ng iba, wait lang, hindi ba kami pwedeng mamili? Hindi ba kami pwedeng pumunta sa isang orphanage tapos piliin namin yung gusto po
0: turo,
1: namin?
0: Turo-turo. Oh.
1: Hindi po. Kasi nga, usually you pick the perfect child, not thinking sino ba yung batang mas may kailangan ng tulong.
0: Right.
1: And you know, it's the shelters or it's the government who can identify sino sa kanila yung mga bata na mas nangangailangan,
0: right,
1: ng tulong. For example po, ito po, pagdating po sa adoption, di ba, meron, you can specify, boy, girl, ano yung age range na gusto mo.
0: Lahat eh.
1: And then, pwede mong sabihin na ayoko po yung may sakit na ganito, hindi ko po. Although, with all due respect, there are parents that will say talagang they cannot financially. For example, pagdating po sa child with special needs, no?
0: Right.
1: Merong mild, merong very difficult. Very, very few ang pipili. But I've seen that happen though. Napipili na kaya nila to the extreme. No, na medyo yung medical needs ng bata ay mahirap. Pero talaga, ang pipiliin mo is a child na walang medical needs. But, if you look at it, the government will see na ang batang mas may issue, yun ang mas kailangan mo ilagay sa pamilya. So, baliktad po. You have parents who are choosing the less difficult child, but you have a government who sees na
0: who has more needs.
1: May mas pangangailangan, ito ang mas dapat nating ilagay sa pamilya. Kaya minsan natatagalan ang pagmamatch.
0: Pero alam mo, sa Pilipinas lang ata yan eh. Alala mo, nung nagsalita tayo sa Global Summit, was that 4 years ago?
1: That's sad, but it's true.
0: Na pinaliwanag natin yung adoption sa Pilipinas, pati kulay ng balat, singkit ba, hindi, kulot. Natawa yung mga Amerikano, akala po nila, joke, they thought it was a joke, no? Yung pala ganon, hindi ko talaga alam kung racist ba talaga mga Pilipino. Ano, can you imagine? Pipili ka ng ganon, pipili ka ng bata na, with the mindset na, yung pagmamahal ko, kayang pagalingin kung anumang defect o issue ng bata.
1: Mm-mm.
0: And that is a bad assumption.
1: Right.
0: Kasi, kahit sa mag-asawa po, ganon din eh.
1: Mm-mm.
0: Diba? Nung akala nung maraming babae o lalaki, pagmamahal ko, magpapatino sa lalaking to. And hindi.
1: Although, syempre, alam naman po natin, no, na very, very important ang love.
0: Of course.
1: Kasi, supposed to be love will try to understand. Kaya lang, minsan, if the love that you think is wrongly applied, then hindi siya talaga magiging okay.
0: Oo. Kaya pag inisip mo, palibas nagbigay ka ng magandang kalooban, automatic makukure yung ano yung bata, hindi po ito mangyayari.
1: Mm-mm.
0: And you will be frustrated and strain will come into your relationships, no?
1: Yes po.
0: Yung pangalawa po ay treating grief as behavioral defiance.
1: Yan.
0: Ang mga bata, tuloy mo babe, yung grief
1: Ayan.
0: Aspect na yan.
1: Oo, ito kasi you have to understand, no, na even when we talk about the beauty of adoption,
0: right,
1: or the beauty of foster care, before it can become beautiful, galing po yan sa hindi, ugly po ang pinanggalingan. So the children, akala po natin, once malagay yan sa pamilya, akala natin, oh, pasalamat kami, pamilya ka na ngayon. Hindi po. Dumadaan po yan sa grief. In fact, even kahit na ilang taon na po yan sa'yo, the moment na pumasok na naman yung reality na I was rejected before. I'm thankful. And by the way, wala po, kasi minsan ipinaparallel natin eh, no? Na kailangan maging okay siya para ipakita niya na grateful siya.
0: Right.
1: Hindi po ibig sabihin na pag hindi okay ang isang bata, ungrateful na po siya. Wala pong kinalaman yon. Kasi ang isang bata goes through struggle, grows through grief. Yung thought lang na nireject siya ng family niya before, for whatever reason, minsan sabihin nila, ay, ano naman kasi talagang gusto ng nanay mo, ba yung mom mo, mapabuti

0: ka, kaya binigay ka. Hindi po enough explanation yun sa isang bata.
1: Non-material yan.
0: Hindi po. So you bring them to a family na napakaganda. Provided, well, emotionally, nagtatry mag-connect ang parents and the family. Magandang pamilya, pero makikita mo yung difficulty ng bata. Hindi po ibig sabihin ungrateful po siya. Ibig sabihin lang po, tao po yung batang yan. Dumadaan po yan sa adjustment and it will take time to realize po yung mga bagay na yon. So, hindi po ibig sabihin kapag minsan kasi fina-force po natin na, oh, dapat maging okay ka na. Dapat maging okay ka na kasi nandito ka na sa pamilya. Hindi po eh. Hindi po ganun kadali yon. So, give them time to grieve. Na po. And the third one po, pagdating po dyan sa wrong assumptions na yan, ay the mistake of rushing the honeymoon phase. Ayan po. So, sabi po dito, yun, almost actually magkadugtong po yan, ano? Eager to establish normalcy, many parents immediately introduce their child to extended family. Lahat ito, itatry mo i-normalize lahat ng bagay for a child or for the children. And gusto mo maging smooth kaagad yung adjustment. Gusto mo maging maayos lahat. Pero it takes time po. It takes time for them to, tayo nga pong adulte, madisrupt lang ang schedule natin eh. Para tayong, nawawala eh.
1: Para tayo may human rights abuse.
0: Oo. As simple as, I know of a person na yung schedule niya on a daily basis, talaga pong nakalatag po yan. Mag-introduce ka ng something new for that day. For example, bigla mo lang yayain, tara, te, kuya, punta tayo sa mall. Ano yan? Hindi pwede kasi naka-schedule na ako. Imagine buhay ng isang bata.
1: In-schedule mo.
0: Imagine ang buhay ng isang bata na hindi naman niya plinano eh. Hindi niya naman niya plinanong maalis siya sa original family niya. Hindi niya plinano
1: na... Hindi naman niya pinili.
0: Hindi niya pinili. Oh. Hindi niya plinano. And then you allow them to enter into a, kahit na sabihin natin, a beautiful, almost perfect, although there's no perfect family. Pero a family that's way, way better in terms of yung ating description ng human description, ano, na we think is way, way better than pinanggalingan niya, and suddenly you expect them to adjust right away, no? So, it's not that easy. You really, again, tayo pong mga magulang.
1: Tayo ang mag-a-adjust.
0: Tayo po ang mag-a-adjust. Yes. Ayan. So, sige po, Daddy, punta na po tayo doon sa 4 fundamental shifts for all parents.
1: Ano ang kailangan nating gawin?
0: Ano po ang kailangan
1: natin gawin? Paano tayo mag-a-adjust? Yes. Ulitin ko po, hindi po ibig sabihin na sinasabi natin ikaw mag-a-adjust na yung dating ginagawa o nakasanayan ay kasalanan.
0: Mm-mm.
1: O hindi mahalaga. Mm-mm. Kung hindi po, mahalaga po yung core values nito. Pinag-uusapan natin ano ang mas effective na paraan upang ilatag to.
0: Mm-mm.
1: Kasi useless po kung hindi din naman marireceive ng tama.
0: Mm-mm.
1: Right? So yung una po natin, apat po ito. No, sabi, peace is not a tactic, it is an internal state. Sumikat yung isang line ko dito.
0: Nako! Kasalanan po ni ano eh. Kasalanan ni Alex to eh. Alex to eh. grabe itong ano, itong talagang kinuha pa niya talaga yung portion yung
1: segment
0: yung segment na yun.
1: Na ang babae, hindi marunong mag-sorry. Kasi po ang kapayapaan ay magkaiba po ang kaparaanan ng lalaki tsaka babae.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya iniisip natin, peace is a tactic. Kung mapapatahimik ko ang aking tahanan, tagumpay.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero sa sinasabi po dito, ang katahimikan nanggagaling sa pangloob.
0: Right.
1: Hindi dahil sa kung ikaw lalaki, karamihan lalaki ganyan. Pag hindi na makontrol ang situation, kagulo na, magtataas ng boses. Mag-aano. So tatahimik ngayon lahat ng tao, matatakot. So iisip nila, siguro okay na. Mas na kang boses.
0: Mm-mm.
1: Right? Yung mga iba naman sa kababaihan, they're very expressive.
0: Mm-mm.
1: No? Or yung iba naman, hindi na magsasalita. So dahil sa salita, it gives a false impression na mapayapa na ang tahanan.
0: Mm,
1: pero ang totoo right. Nun, yung takot sa maingay, hindi na magsasalita. Yung hindi nagsasalita, hindi mo din maintindihan, ba't pa ako magsasabi sa'yo?
0: Mm-mm.
1: Right? Ang kapayapaan po sa loob ng tahanan nag-uumpisa sa tao mismo. It comes with an internal state, no? Sabi to, when a child feels out of control internally, their survival mechanisms is often to try to control the environment. Sa adults, ganun din naman eh. Right? And so, ano yung manner of control nun?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Naala ko dati nung nag-umpisa pa lang sa foster care sa atin, si Charlie at si Ernie, yung mga ibang taga-institution, nagtanong sa atin.
0: Kung nag-aaway ba sila?
1: Pas! Nagsusuntukan pa po ba si Charlie at si Ernie? Napatingin kayo parang, huh? Nagsusuntukan, kamot na ng ulo yung dalawa eh, diba? Kasi sa kanila, they wanted to control the situation, hindi na makontrol.
0: Mm-hmm.
1: Tayo din po mga magulang is the same thing.
0: Mm-hmm.
1: No, hindi palibhas sa tahimik o sa salita ay naayos na natin. Sabi dito, we treat safety like a mathematical equation. Input the right techniques, output a well-behaved child. Hindi po ganoon ang nangyayari. Peace mm-hmm. must come internally from us.
0: Correct. Right.
1: And if hindi mo mamamanage yung peace, then that's where you turn to your partner and say, oy, paano gagawin dito? Anong better way to handle mm-hmm. this?
0: Right. Ang sabi po dito, so since yun ang dapat nating ma-realize as an adult, na peace doesn't mean katahimikan from the outside. You know, we have to understand that our children whom we adopted and fostered, grabe po ang struggle niyan within, no? Grabe po ang trauma niyan. We may not realize it, but it's scientifically proven po yan. A child who was rejected and neglected, ano po yan? Always po yan in survival mode po yan. Yung FFFF, apat na nga yung F na yan eh. You have your flight, fight, freeze, and your fawn. Naging apat na yan. Lagi yan on guard kasi you never know what's going to happen next. Very unstable ang pinanggalingan nila. So, kahit na ikaw as now an adoptive parent or a foster parent, you try to impose discipline para may fear sila of you, may takot sila. Like you said, minsan tatahimik na lang yan, but it doesn't mean na peaceful sila inside.
1: Uh-oh.
0: Kasi inside, struggle pa rin po talaga yan eh. Sabi nga natin, you know, in TBRI, when we do the training in TBRI, one of the first introductions po namin dyan, which I will also share ngayon since we have a lot of time, ano. We have this hand signal. Ayan, tuturo ko din to dito sa dalawang to na nakasama natin sa studio kay Banban at saka kay Ashton. Sabi po nila, the brain is like a hand. So if you put your hand up like this, no? And then this thumb, you put it here. So ito, this represents the part of your brain. It's called the amygdala. So ito po, yan yung survival mechanism. This is the downstairs brain. Now, as a child, when a child has been rejected, neglected, abused, nabambaga, it's actually yung brain, the growth of the brain, it's always on guard yan. So, namamaga palagi daw yan, no? Whenever you see a danger coming, blown up yan. Ito yung upstairs brain, no? Ito yung prefrontal cortex mo. Ito yung nag-iisip. Nakakapag-isip ka ng maayos. But since ang bata who has gone through a lot of trauma, ito, hindi siya makapag-isip palagi. Ito
1: hindi siya
0: maka-function. Hindi siya maka-function. This part is one that protects this. On guard yan palagi. Always naka-flip yung brain mo. Dysregulated ka kasi nga iniisip mo anong mangyayari sa susunod. Minsan yung mga kids natin sa mga inaalagaan natin, even sa church, no, if they've gone through abuse or some form of neglect or abuse, mga kids that you teach in church, yung mga sa mga center kids ninyo, no, pag medyo nagtaas ka lang ng boses, ano na yan? On guard na yan. Kasi akala nila may mali na silang ginagawa. Akala na magagalit ka kahit hindi ka naman talaga nagagalit.
1: Di ba kaya ang picture nung unang panahon ng teacher may patpat?
0: Meron nga. You know what the dunce cap is, right?
1: Oh, di ba yung sinusuot na sinusuot gano'n? Ibig sabihin mahinang klase ka.
0: Oo, pag pinarusahan ka, a dunce cap, ibig sabihin ng dunce, hindi ka nag-iisip. Sit in one corner ka, you put the dunce cap.
1: Ka.
0: Kasi nga, pag may mali kang ginawa, yun agad yung parusa sa'yo. So, our children, this is to say na when it comes to peace, you feel na pagtahimik yan at peace yan.
1: Tama,
0: hindi po.
1: Naalala ko tuloy yung iba, itong may kausap ka isang bata na ang reaction niya, hindi na gusto, hinampas niya yung ano, yung isang ano older.
0: Right,
1: ano,
0: right.
1: Nagulat yung ano, bata, hinampas mo ko, ganun. Tapos kinausap mo. Right. Sa atin di tayo naghahampas, ganyan,
0: right,
1: ganyan, ganyan.
0: Right, right.
1: Ang sagot niya, kung saan siya nang galing, eh bakit kasi doon sa nag-aalaga sa amin dati?
0: Hinahampas kami.
1: O pag mali, hinahampas kami.
0: Correct.
1: So, again, bumalik sila sa ano, sa default ano nila na in order to maintain peace, kailangan I must do something violent. It must resort to violence. Otherwise, kumbaga, hindi ka pa umaabot doon sa delikadong phase ko, pwede pa i-push. I-push ng i-push na i-push. So, ibang-iba, totally different.
0: Right, right.
1: So, huwag po natin isipin na palibas sa tahimik ay ano.
0: So, yes. Oo. Ang tanong, anong gagawin natin? Mm-mm. Sabi po dito, ano ang shift? Sabi, before trying to fix or control, kasi tayong matanda, ang tendency natin is that to take control, no? Pasunodin natin, disiplinahin natin, mag-obey kayo. But if they're obeying out of fear, then you miss the whole thing.
1: Right.
0: Kasi they have to understand why, no? Hindi lang basta dahil takot silang mapagalitan. Or sabi dito, before trying to fix or control your child's behavior, turn the mirror inward, ask yourself. Kasi naman minsan, baka gusto lang natin na akong matanda, akong sundin mo.
1: Mm-mm.
0: Very militaristic, no? True environment safety begins when a parent drops their anxiety and finds internal peace. Ikaw din as an adult.
1: Yeah.
0: Lalo na kapag ikaw yung offended, ikaw yung hindi sinunod.
1: Well, you cannot bring peace if unless you are peaceful.
0: Right, correct.
1: Oh, oh.
0: So calm down ka din muna. And then have a, you know, heart-to-heart talk, even if that child is only 6 years old, 5 years yeah. old, 3, 4 years old. Pwede po yan. Kausapin
1: it
0: mo.
1: Doesn't mean po hindi ka magdi-discipline.
0: Yes. Hindi po.
1: It doesn't mean you bend the rules, you allow the wrongdoing to continue.
0: Right. Even our, pasensya na po, gagamitin ko pong halimbawa yung aming youngest na apo, no? Si Emma at 2 years old.
1: Yeah.
0: She understands.
1: Oo.
0: She understands.
1: Yung po isang kulturang Pilipino hindi ko maintindihan. Sasabihin natin, bayan mo yan, wala pang isip yan.
0: Bayan mo yan, wala pang isip yan. Hindi po. Naintindihan po ng bata. So, try nyo pong kausapin. Try nyo pong ipaliwanag. Na right. po? Okay, sige daddy.
1: Yung pangalawa po is, ito po ay endemic sa Asian culture. Sabi, cancel the shame culture for your sake and theirs. Madami po kasi ang motivation ng marami, lalo sa ating bansa, no? Na ang motivation mo, ayaw mo magkaroon ng kahihiyan.
0: Yes.
1: So, dahil ayaw mo ng kahihiyan, kailangan ganito, ganito, ganito. Right? Ang motivation ng mga tao. I have seen this teaching, wrong teaching, really damage children. Ngayon, bata, ayaw mag-aral o pagod na mag-aral. Sasabihin naman, kailangan makatapos ka ng gato, ano, gato, kasi kundi nakahiya. Nakahiya. I mean, I understand na that's also true. Kasi like ako, nung sabi ko, ang kwento ko, nung college ako, puro kalokohan pinagagawa ko, nung mapoprobation na ako, nahihiya akong umuwi nang walang dalang diploma sa trabaho ko.
0: Mm-mm.
1: That's fine. Pero wag po sana ito ang kultura ng ating tahanan. No? Sabi niya, when mistakes pile up, it is incredibly easy to spiral into shame, believing lies like, I can't do this, I am fundamentally failing my children. Minsan mga magulang, mismo feeling natin pag yung anak natin hindi nag-play up to the expectations,
0: right.
1: Failure tayo bilang magulang. No? And although yes, the Bible says train them up the way they should go and all of that, pero hindi po nakapatong sa ating balikat na sila yung maging presidente ng Pilipinas.
0: Mm-mm.
1: O maging mga milyonaryo. No? mahalaga po na ang greater motivation, sabi niya, separate your worth as a parent from yes. your daily mistakes.
0: Yes.
1: No? Yes. Ihiwalay mo daw yung mga pagkukulang mo bilang magulang, no, yung pagkatao mo sa mga pagkakamali mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pagka ang nagpatakbo po sa buhay natin ay takot sa kahihiyan o kahihiyan, ay hindi po magiging maayos ang ating ano.
0: Kasi po, kapag naka-focus po tayo dun sa nakakahiya or kahihiyan natin as a parents, ang nangyayari po, ang tendency is nagiging trophy po natin ang ating mga anak. So, the better sa mata ng mundo ang ating mga anak, tingin natin the better parent tayo.
1: Right.
0: And then kapag hindi nag-turn out okay yung ating mga anak, pag may mga failure sa mata uli ng, but what is failure? Diba? Ang sukatan kasi ng mundo, failure is hindi nakapagtapos. Yun. Failure, merong ibang standard po kasi ang mundo eh. So pag sinunod po natin yung standard ng mundo, tapos pakiramdam natin nag-fail tayo as a parent, ipipilit at ipipilit natin yung standard ng mundo sa anak natin.
1: Right.
0: Na katulad po noon when it comes to
1: just because nakakahiya.
0: Just because nakakahiya. Uh-oh. For example, when it comes to education nga, 'di ba?
1: Right. Lalo sa Pilipinas, lalo sa atin,
0: lalo na sa Pilipino, very big sa atin ng education eh. Trophy natin yung mga magulang eh. Kaya nga yung mga wall ng bahay natin, puro mga picture nung graduation ng mga anak natin, yung mga awards eh. And it's unfair to our children. Yeah. It's unfair.
1: And it's unfair to the other child na maybe hindi kasing achiever nung isa. So right. Parang sinasabi natin, ito proud ako, ito hindi.
0: Mm-mm.
1: Parang ganyan yung nangyayari.
0: Mm-mm. Ang goal lang po nating mga magulang, una tayo po ay ano eh, what's the term, tayo ay stewards, no?
1: Right, tagapangalaga.
0: Tagapangalaga po tayo ng mga anak natin. Ang goal lang po natin is to bring them as close as we can to the Lord. Ilapit po natin yan sa Panginoon para sundin nila ang kalooban ni Lord para sa kanilang buhay. Hindi po kung ano yung disenyo natin or expectation ng mundo para sa ating mga anak.
1: Right.
0: No? Yun lang po ang dapat nating ano, maging focus po natin.
1: Yeah.
0: Ayan, okay.
1: So, then we go to number 3.
0: Okay.
1: Ito ano, maraming tatay na guilty dito. Be mindful of what your body language is broadcasting. In other words, iba yung ating sinasabi, iba yung ating pinoproject.
0: Mm-hmm.
1: No? Iba yung ating sinasabi, iba yung ating pinoproject. No? Sabi niya, when we parent from a place of chronic depletion, pagka na, we inadvertently broadcast unhelpful, damaging messages to our children, even without saying a word.
0: Mm-hmm. No?
1: That's why I always say to people, as much as possible, the best way that you can, magtira ng konti. Sa bahay, okay? Kasi po, maaaring hindi ka nagsasalita, pero yung dating mo, hindi na. No? Mm-hmm. Magandang talong dito sabi, kinakwento niya daw niya, corporate fatigue caught up. Tapos yung bata daw na anak, kwento. Tapos yung nanay, ano lang, parang hindi siya nakikinig, yung body language niya closed off. No, sabi doon bata, am I annoying? Nainis ka ba sa akin?
0: Mm.
1: Dahil parang ayaw mo ko pakinggan o galit ka sa akin o ano. No? So, piliwag niya, mom is tired right now. It has nothing to do with you. You're not annoying. Diba? We cannot prevent parent in a vacuum.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, kapag bahaw na po tayo, mahirap pong maging magulang.
0: Right.
1: Nang tama, nasa tama. No? Mabilis mapuno ang salop kapag ka ganun.
0: Ako, ano po ako dyan? Guilty po ako dyan. Which is something na I really try. I try na when I get home kasi nga sa sobrang dami ng obligations outside, no? Tapos, yung ginagawa ko pa talagang requires a lot of you emotionally. Kasi nasa service, ano tayo eh, nasa service career, if you may call it. You're trying to help people all the time. Na minsan, talagang kailangan conscious ako doon. Kailangan very well aware ako of myself na hindi yung pag-uwi ko sa bahay, ubos na ubos akong pagtulong sa iba.
1: Lagas ka, oo.
0: Pagkatapos, pag-uwi sa bahay, very little na lang ang natitira for my kids. Actually nga, hindi ko din tanggap yun na ano eh, magtira ka pa. Kasi bakit tira lang? Dapat hindi tira. Dapat you best yung nasa bahay muna. But it's hard to do. It's hard to do kasi ikaw, bilang pastor, I mean, you do counseling all day, right? You try to help people buong araw. And then when you come home, I remember one time, ayan, ipuput on the spot ko uli si Ashton. Si Ashton kasi, ito, mindful siya. Uh-huh. Na very mindful siya of yung ating ano ba tawag dito, yung ating kondisyon tayong dalawa. So like minsan, meron siyang hihingiin or gustong sabihin. But even last night lang, sabi niya pumasok siya sa room, ang sabi niya sa akin, ma, busy ka ba? Actually, sa totoo lang, minsan nagigilty ako. Kasi, nagigilty ako kasi he knows na pag busy ako, wala akong time for him. So, sana, I'm hoping na hindi ganun ang pakiramdam nila all the time. But he's very mindful. So, like last night, he came inside the room. Sabi niya, ma, busy ka ba? Sabi ko, hindi naman, okay lang. Bakit? Ayun pala, meron lang siyang pinagawa sa akin na very, very simple. No? But he was very careful to ask me first kung busy ako. But so, yun nga, kasi minsan pag uwi mo sa bahay, medyo lagas ka na eh, no?
1: Ubus na.
0: Ubus ka na. So talagang kailangan mong if you need to take a break, magkape. Sabi kanina ni Pastor Junor, magkape tayo. Actually, Pastor, tubig lang po ito, no? Nakapagkape na po ako kaninang morning. Pero kung kailangan mo na mag-breathe ka, take a few minutes off, maybe take a power nap, get coffee, bago talagang maging energize ka, ito pagdating sa ano. Ito, again po, ano po ako, amin po ako. Pero sabi nga po natin eh, parents need to change. Kayo po ang mag-a-adjust. Sa amin po sa bahay, talagang ang dinner time po namin, talagang we really ask that our kids join us for dinner. Sama-sama po kaming kumakain. In fact, I encourage my friends, my relatives, when I see, lalo na sa ibang bansa, no, ang kultura is kanya-kanyang gawa ng pagkain. Sa amin po sa bahay, madami po sa aming mga anak ay adults na, dalawa na lang ang hindi adults. So may kanya-kanya na silang schedule, but we really want our family to be together pag dinner time kasi kwentuhan. Pero minsan, talagang pag nakaupo ako doon, iniisip ko, shucks, meron pa akong kailangan gawin. Pwede ba akong tumayo na? Pero ako nga ang nag-ask noon eh, tapos ako yung tatayo. Tatayo ka agad. Pero yun nga, you know, you don't just reserve tira-tira for your family. You reserve the best for your family na even when you're tired physically, emotionally, mentally, by the time you get home, refresh yourself. Yeah. And then dapat...
1: Maganda yung suggestion niya eh. Sabi niya, build a support system.
0: Mm-hmm.
1: Mga tao who can help you. Pero ang tanong ng iba, paano yun? Wala kami support system.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Wala kaming katuwang. Ika nga. Kayong dalawang mag-asawa right. Ang support system.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: So, parang ganun. Last night. Sige, go ahead.
1: Pagod ka na. O ikaw naman. Ikaw naman.
0: But even yung last night, a specific example, medyo bubuhatin ko lang po ng yung bangko ng asawa ko ng konti. Kagabi, I was actually preparing for our dinner na, no? And then suddenly I had an unexpected visitor. But I knew na I had to take time to talk to that person kasi medyo important po yung aming pinag-uusapan. Pero nasa kalagitnaan po ako ng pagluluto. So, sabi ko, shucks, paano kaya ito? Mukhang matatagalan itong aming usap na to. Sinalo na po ako kagad ng husband ko. Sabi po niya, ako na, ano bang lulutuin? Actually, initially, iniisip ko, hindi ako na. Kasi nagigilty ako. It was my job. Bakit ko ipapasa sa kanya? Kaya lang, iniisip ko, baka nga matagalan. Maghihintay lahat ng mga bata kasi magugutom, kakain. So, nung sinabi niyang, sige na, ako na. Ano bang lulutuin? So sabi ko, ito ang gagawin. Sige, i-YouTube mo na lang kung paano gawin itong dish na ito. And so by the time I came home, medyo relaxed po. Kasi if I had said no to you, if I said, hindi ako na, hintayin ninyo ako, babalik ako. Pagdating kong bahay, matataranta na ako. Mas-stress pa ako. By the time matapos yung luto, talagang ano na ako, ubus na ako, right? Pero we nag-tag team kami kagabi.
1: Eh puno sabi ko, ako na. Sabi niya, hindi ako na. Hindi ako, sinampal niya ako. Sige, ikaw na. Ayun, so ako na ako nagluto.
0: So by the time ako makarating ng bahay, luto na po yung pagkain. So I had a more relaxing time, sitting down, nakipagkwentuhan, ganun, habang kumakain. So yun po. But basahin ko lang po, salamat po sa mga nag-greet dito. Ano, may mga bumati sa atin. Una po, Kuya Romy from...
1: British
0: Canada,
1: Columbia.
0: From Canada, no? From BC po. I nanonood po ngayon. Sabi po ni Ate Maripas Villela, sabi niya, ang ganda po ng topic po ninyo. God bless po. Thank you po, Ate. Kung kayo po ay na-bless, i-share po ninyo, pati po yung last week. Bagamat medyo nag-review din po tayo today, pero yung part 1 po natin was last week. Sabi ni Conrada Tumugdan, good morning Family Matters. Ang ganda po ng topic po ninyo. Salamat sa inyong dalawa. God bless po. Thank you po, Ate. I hope nga ay naging blessing po sa inyong pinag-uusapan natin. And let's go to the last one.
1: Last one.
0: Sakto tayo ngayon.
1: True authority is built on humility, not perfection. Sabi niya, for generations, traditional parenting advice suggested that the parents must never admit to fault to a child, fearing that apologizing would undermine parental authority and expose weakness. No? The exact opposite is true. Owning mistakes and offering sincere apologies to your child does not break your authority. It builds a bridge of profound respect. When you peacefully, confidently show children where true humility works by saying, I'm sorry, I lost my temper, let's make this right, you're actually modeling behavior that you want them to display. No? Ako po ay lumaki sa tahanan na gano'n ang aking ama. You know, lahat ng tao looked up to my father, Dr. Gavino Tika, yan ang Michael Jordan ng ministry sa Pilipinas. You know, pero I would always remember if he overstepped boundaries or he made decisions na masyadong, ano bang tawag doon, hasty, hindi madalian, he corrected. Mm-hmm. He would apologize. In fact, sobrang sanay ako marinig ang apologies ng tatay ko. Kahit nanay ko yung may kasalanan, siya yung nagsasorry para sa nanay ko. Kasi ang mga babae, binali ko ulit, ang mga babae hindi marunong mag-sorry. Hindi po kasi, yun, so sa akin, model yun eh. That was an important model for me. Now, when it came time for, I remember doon si Andy. She was 2 years old. Eh, si Andy po, panganay namin. At wala pang, parang 10 or 11 months, nagsasalita na po yan.
0: Dal-dal. Hanggang ngayon, ayaw pa niyang tumigil. O, diba?
1: As in, can you imagine kumakanta ng full songs at 11 months?
0: Uh-uh.
1: O, nagsasalita. Eh, one time, meron akong desisyon na ginawa na napaalo ko siya. I remember that. She was 2. Napaalo ko siya. No? Pero ang mali ko ay pinalo ko siya out of anger.
0: Anger, right.
1: Anger.
0: Right.
1: Then pagkatapos nun, I felt really bad. Kasi hindi ko in-address yung problema. Inilabas ko lang yung galit ko sa ginawa ng bata. Na 2 years old, right? So nangyari, lumapit ako sa kanya, inupo ko siya sa table, nag-sorry ako.
0: Mm-hmm.
1: Andy, daddy, sorry. Daddy should not have done that, ganyan, ganyan. Tapos, ginawa ni Andy, hinawakan ako sa mukha, tapos sabi niya, it's okay, dad. I don't even remember kung naalala niya yon. She was two, right? So, to growing up with ganun klaseng father, who is an authority figure, who is a disciplinarian, who is, just about as perfect as you can get, knows how to own up at umangkin ng pagkakamali or misjudgment, napalaking bagay po yun sa akin bilang young man until, in growing up as a father, and even as a pastor, and as an administrator of a school, to make apologies. If you misjudge, you own up to it. You own up to the mistakes. No? Hindi po nababawasan ang ating pagkalalaki o otoridad dahil natuto tayong umamin ng pagkakamali.
0: Mm-hmm.
1: O hindi mo kaya, hindi mo alam.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang po yun na hindi natin alam, na hindi natin kaya, na kailangan natin ng tulong. Okay? Napakahalaga po dito na visuals sa ating mga anak, internally and externally. Kasi sabi dito, because it is what? A power of reconciliation.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka po hindi natuto ang ating mga anak na narinig nila na marunong tayong umamin ng pagkakamali, magiging imposible po ang reconciliation sa kanilang lingwahe.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba right. Reconciliation sa ano? Pagbabate.
0: Mm-mm.
1: Pagkikipagkasundo. Magiging impossible sa kanila yon. yung kaisipan ng pakipagkasundo pag kami mali, kapag kami hindi tamang nangyari, hindi po ito ano, hindi po ito makikita.
0: Mm-hmm.
1: Napakahalaga po nito, lalo sa panahon ngayon. Pansinin ninyo ang ating gobyerno. 'Di ba? Walang gusto mag-sorry.
0: Meron naman, kanina umaga may nabasa ako. Pero hindi, of course, hindi ko nababanggitin.
1: Oo. Walang gusto mag-sorry, 'di ba?
0: Uh-uh.
1: That just teaches our ano, when our children find that out, that means willing tayo na makita nila na may pagkukulang tayo.
0: Mm-mm.
1: At di kakayahan.
0: Basahin ko lang, Dad. I have about a minute, no? Pero gusto ko lang po magpasalamat. Sabi ni Jaira Cruz Ramos, sabi niya, ang ganda ng topic. That's me. I won't let go. Thank you po sa Family Matters. Praying, mai-apply ko po ang topic. Salamat po, kapatid. Hindi po siya madali. We can try today. If we fail today, try again tomorrow. But that's parenting. Ano po? It's a blessing. It's a napakalaking privilege. And gusto ko lang din po, this last one. Sabi niya, ask ako ng advice lang po. Ano po ang pwede kong gawin? Gustong umalis ng anak ko sa home church niya. Since birth, dun niya na na-develop, na-discover ang kanyang talent. At dun siya nag-serve kay Lord. As a mother, ayaw ko po sana, but she insists. Talagang sit down and talk with her, no? Alamin niyo po bakit po, no?
1: Right.
0: Give her, allow her to share her thoughts.
1: Yun important
0: po,
1: yun.
0: Important po yun. Alamin niyo po kung bakit. Hopefully, not just because hindi siya satisfied. Kasi wala pong church na talagang fully makakasatisfy. But just hear her out. Ask her ano po ang reason po niya. And then go from there, no? Mahirap po mag-advise nang hindi po natin nalalaman kung ano po yung talagang reason niya.
1: And then maybe the direction of the youth pastors and the people, you know, after mo malaman.
0: Right. Opo, kasi if it's something, let's say, na she wants to see more growth, baka siya po yung susi para sa growth ng church na yon.
1: Uh-oh.
0: Pero kung meron po siyang ibang nakikita, if it's something na mahaba pa po yung usapin na yan, but start with sit down with your child po. Alamin niyo po, mag heart to heart talk kayo kung ano po yung reason niya for wanting to leave po, no?
1: Yeah.
0: Pero maraming pong salamat mga kaagapay for joining us today. Thank you for your inputs. Thank you po sa mga nagsabi po na naging blessing sa kanila itong topic na ito. Please share niyo po sa mga kakilala ninyo at hopefully po makatulong po ito sa ating mga kapwa, mga magulang po. And sa pagtatapos, magpa-pray po si Pastor James para sa ating listeners today.
1: Sabi po, the goal of parenting isn't to perfectly manipulate the environment. The goal is to grow alongside them.
0: Grow alongside.
1: Alongside your child.
0: Yes. As they grow, you grow.
1: As they grow, you grow.
0: Sorry, as they grow, you grow.
1: Yeah. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong katapatan sa amin. Hindi ka po nagkulang kahit minsan. Ngayong araw na ito, Panginoon, sa mga magulang na dumadaan po sa mga questions and decisions in their life, Lord, we pray na kayo po ang patuloy na kumausap sa kanila. Ipakita niyo, Panginoon, ang inyong dakilang plano sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw lang po makapapakita sa kanila ng mga bagay na ito. We honor you today, Lord. Ikaw po may taas. Salamat po sa Family Matters at sa FABC, Lord. Ikaw po ang manguna sa lahat. We celebrate you today, Lord. In your name we pray, amen.
0: Thank you po again for joining us today. Kuya Bench, thank you for helping us. And dito po sa One Corporate Center, sa ating mga staff, huwag po kayong aalis. Susunod po ang Entrepreneur Special. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
1: Ito po si Pastor James Litika ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless you po.
0: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-una. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush.
1: Eh, dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery itong laptop ko eh. May charge na nga muna.
2: Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon?
3: Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan.
2: Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
4: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: Nakakatuwa naman ang mga parents mo, amor. Ang sweet nila.
6: Ay, sinabi mo pa, lagi nagbubulungan at nagkikilitian ang dalawang yan.
5: Talaga ha? Kahit na ganun sila, katanda?
6: Anong matanda? Feeling ng dalawang yan, teenager pa sila.
5: Nakakakilig naman. Nakakainggit nga eh. Sana si Robert ko ganyan din.
6: Sana nga rin katulad ni Dad ang magiging asawa ko. Mag-best friend sila ng mami ko. Alam mo, laging magkakampi yan. Kahit na magsumbong pa kami sa daddy ko, pag ayaw kaming payagan ni mami, kay mami pa rin siya kampi. Si mami, ganun din sa daddy ko. Sa daddy ko rin siya kampi. Kaya hindi mo mawawasak yung pagkakaibigan nila dahil loyal sila sa isa't isa.
5: Magandang modelo ang parents mo. Sila ang gayahin natin.
7: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE-FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM Radyo Kapit Bisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM. Unang tugon ng pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
8: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungo.
9: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
10: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

Ako'y lulundag, ako'y sisigaw. Malaya na dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Marinat, purihin, pasalamatan natin ang Diyos dahil siya lamang po ang karapat-dapat na papurihan at pasalamatan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes, mga kaibigan. May 26, 2026. Kamusta ka, kapatid? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Sige, sabay-sabay po tayong magpapasalamat sa ating Diyos. Ipahayag ang kanyang kabutihan at ang kanyang kadakilaan. Hanggang alas 12 po tayo, kasama po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Shout out sa mga friends natin na nakikinig dito sa Coronadal City, sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, at Jensen. Ayan, shout out! I hope nasa mabuti po kayong kalagayan at nag-e-enjoy sa programa po ng 1062 DXKI. Live din po tayo ngayon. Kaya pwede po kayo dyan magpadala ng inyong mga reaction, comment, at syempre, sagot sa ating tanong. Dahil noon Sunday, celebrate po natin ang Pentecost Sunday. At this week, yan po ang magiging series po natin, Pentecost Week Series. At today, May 26, first day po ng ating programang Pagdayo Kag Pagpasalamat Subong Asimana, ang magiging topic po natin, The Promise of the Holy Spirit. I believe na ang bawat isa ay talagang hinihintay ang palaging empowerment, equipping, ang pagtuturo ng Holy Spirit sa atin. So, yun yung kagandahan na hindi tayo nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa buhay. Feeling mo walang nag-i-empower sa'yo, feeling mo walang nag-i-encourage sa'yo, meron. At yun po yung banal na espiritu. Si Jesus po ay pumunta ng langit. Iniwan niya ang banal na espiritu sa atin upang mag-encourage, mag-strengthen po sa atin, lalo na kung tayo po ay napapagod, nabibigatan, no? Walang kalakasan. Andyan po yung Holy Spirit na mag-strengthen po sa atin. So ngayon, ang tanong po natin, saan po ba tayo nakarely? Nagre-rely lamang po ba tayo sa ating kalakasan o sa kalakasan ng Diyos na binibigay sa atin?

guide us, to lead us, at sasamahan tayo sa mga kinakaharap natin. Yun nga yung kagandahan, pag meron tayong Kristo sa buhay, hindi ka nag-iisa. Dahil andyan po ang banal na Espiritu na sumasama po sa atin. Kaya, ma-encourage tayo, ma-inspire, no? Maging ma-comfort. Dahil andyan po ang banal na Espiritu na palaging nag-guide sa atin. So ngayon, mga kaibigan, bago tayo dadako sa mga pagbati po natin, lalo na sa mga nagbo-birthday today or mga kaibigan natin na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, aside po sa ating question of the day, gusto din po naming makarinig mula po sa inyo. So ngayon, ano po ba yung mga tinuturo ng Diyos sa iyo, kaibigan? What has God been teaching you lately? Kung ako, parang ang dami talaga. Tinuturuan talaga ako ni Lord na intindihin yung ibang tao. Na hindi lang palaging sarili ko yung iintindihin ko. Hindi maging selfish, kundi magiging selfless. No? Hindi yung palaging ikaw lang yung iniintindi mo. But tinuturuan ako ng Panginoon to understand others. Baka kasi meron din pong mga pinagdadaanan yan. Bakit yan yung kanyang reaction? Ganon. So, praise God. At ano po ba yung mga pinapasalamatan mo, kaibigan? What are you thankful for today? Siyempre, sa ating programa, pagdayo kag pagpasalamat, gusto man namon makabati, halin sa imo abiyan. So, ano po ang mga gusto mong pasalamatan kay Lord? And, next question natin, ano po yung prayer request mo? Kasi hindi man namin maipagpe-pray on the air, but rest assured na ini-include po namin kayo sa aming panalangin, sa aming devotional. So, i-share nyo po yung inyong prayer request. And also, your greetings, your testimony, your encouragement. Dahil andito po kami, willing na manalangin at the same time, willing na basahin din po yung mga mensahe po ninyo. Alas 11:18. Good morning kay Ate Dorlit. Hello Ate Dorlit. Kumusta po kayo? Sa Ambalgan family. Yan. And also kay Ate Michi Tyson. Hello po Ate Mitch. Kumusta po? Oh, kahapon maraming nagtatanong bakit daw walang live. Pag Monday po kasi hindi po namin nilalive yung ating program sa listener's touch. Kaya pasensya po, hindi nyo po kami marinig. Yung nilalive lang natin na nakakaya po ng FB itong pagdayo kag pagpasalamat, yung listener's touch hindi po natin ma-live. Pero pwede po kayong makapakinig via online streaming at the same time, pwede din po sa ating mobile app yung palaging pinapakinggan ni Kuya Jake Nixon. My radio app. Yun daw. Hanapin nyo lang ang 1062 DXKI. At sa online streaming, www.febc.ph and then click listen out 1062 DXKI. Or dyan po sa mga post po natin, meron po dyan online streaming icecast.eradioportal.com. Yun po, pwede po kayo dyan makapakinig. At pag meron lamang po kayong internet connection. So, listen and share. I-share nyo din sa iba. And 11:20 ang ating oras. Sige, this time, batiin na natin yung mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan simula pa kahapon nung weekend at ngayon. Sige, ito na po para sa inyo na celebrators today. Dearly beloved, happy birthday and sa mga mag-asawa, happy anniversary.

0: Happy birthday today kay Ate Janet Espe Pascua. Hello, Ate Janet. Today pala ang iyong birthday. Blessed birthday sa'yo. And kay Brother Melvin Pututan. Happy birthday din kay Ate May Daria. Ate May, happy 40th birthday. Nakita ko sa post ni Ate May. And kay Alilay Blantukas. Kay Brother Marloin Robles. Kay Tita Alma, happy birthday din po sa'yo, Tita Alma Declaro. And belated happy birthday kahapon kay Brother Justdado Gimotea, kay Brother Reggie Alvarez. Kay Richies. Kay Chiki, ano nga apelyado mo ngayon, Chik? And belated happy birthday din po kay Pastor Nelson Nable and kay Sis Tintin Senina. And nung May 24, belated happy birthday din kay Ate Jemima Ong Ante. Yan. Enjoy po sa inyong celebration, mga kaibigan. At huwag kalimutang papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience po ang goodness and faithfulness ni Lord. Once again, blessings. 11:26 ang ating oras. This time, tayo naman po ay dadako po sa ating verse of the day. Yan na. Baka marami na po kayo dyan mga na-memorize na mga verse, no? Pwede din po ninyong i-recite at isend dito sa abit para malaman namin na ang dami nyo na palang memory verse. Sige, para po sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Mababasa po natin sa Acts chapter 1 verse 4 to 5. Acts chapter 1 verse 4 to 5. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. You shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Acts chapter 1 verse 4 to 5. So ito po yung sinabi ni Jesus, his final word. Final words ni Jesus before his ascension into heaven. So yung mga disciple, nakita na nila kung yung pangyayari sa resurrection ni Jesus, yet Jesus still instructed them to wait. Kasi meron pang promise ng Panginoon. So sabi ni Jesus sa kanila, wait. Sino po ba ngayon ang naghihintay? Naghihintay ng mga sagot sa kanilang panalangin.

dito sa Acts chapter 1 verse 4, clear talaga yung sabi ni or command ni Jesus, wait for the promise of the Father. Bakit ito sinabi? Because kahit na witness nila yung resurrection ni Jesus or may passion sila to share, pero hindi pa rin yun enough. Or even kung meron kang knowledge, hindi pa rin yun enough na ibahagi natin si Lord. Kasi kailangan talaga natin yung power and guidance ng Holy Spirit. Kasi mismo si Jesus, alam niya na yung mission ahead would be difficult. So before sending yung mga disciples bago niya kinumand na mag-go, he promised divine help. At yun po yung Holy Spirit. Yun yung kagandahan, kaibigan, na pag tayo po ay mag-obey sa kalooban ng Diyos sa atin, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sometimes, parang ang hirap. Parang, Lord, paano to? Hindi ko din alam. Actually, that's my struggle nung first time ko dito sa DXKI. Hindi ko alam kung paano magsalita dito sa radyo, paano tumawa na mag-isa. parang ganun. Kasi that time nung exam dito sa DXKI 8 years ago, nakita ko si Teacher I. Grabe, sabi ko, ang galing naman ni Teacher I magsalita sa radyo. And then sabi ko sa self ko, parang hindi ko talaga yan kaya na ganun, na magsalita, na walang sasagot. Ako pa naman na kung magsalita, dapat meron talagang kausap, at gusto ko talaga na meron ding answer sa aking sagutin. Parang hindi ako sanay na magsalita na mag-isa. Pero thank you God and thank you Jesus, dahil andyan yung banal na Espiritu. Thank you Holy Spirit na nag-guide at nag-lead sa akin dito sa DXKI. At ngayon, 8 years na ako, to God be the glory. Still, nagre-rely pa rin ako sa banal na Espiritu.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Tunay nga po, kaibigan, na sa presensya sa ato ang Ginoo na atay kaayuhan, na atay kasiguruhan. Dunay tay kalipay. Na atay katagbawan. Praise God, no? Ano pang hahanapin mo, friend? Lumapit ka na at magtiwala ka na sa ating Diyos. Hingin mo yung kanyang banal na espiritu na mag-comfort, mag-strengthen sa buhay mo. Hello kay ating Norelien Hospital Garcia. Shout out sa mga taga Norala. And hello man kay Ate Aileen Balintungo. Diri naman sa Zone 4. Hello Ate Aileen, kamusta ka na? Kamusta sa mga tagapakinig po natin? Sa kanilang mga bahay po ngayon. Hello Nanay Lita. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa po namin, Pastor Jerry, Mami Aida de Liomes. And hello din po kay Pastor Alija Valdez, kay Ate Daisy Concepcion Mogote. And shout out mandira sa inyo, Ate Gina Hinove, Kuya Freddy, Ate Chob, Ate Chelly, Ate Che, yan. Kay Mommy at sa lahat po ng mga friends and listener natin sa Tacorong City. Hello kay Ate Jovita Colliado. At sa lahat po ng mga ano pa natin, kaibigan. Hindi ko kayo maisa-isa eh. Pero thank you so much sa patuloy nyo pong pakikinig sa mga programa po ng 1062 DXKI. 11:46 ang ating oras. This time, dadakoy na po tayo sa ating discussion segment. Para po sa ating discussion segment, ang tanong po natin, how can we prepare our hearts to receive and respond to the work of the Holy Spirit? How can we prepare our hearts to receive and respond to the work of the Holy Spirit? So, ang ating acrostic answer is the word wait. Wait, maghintay. Sino po ba ngayon ang naghihintay? Sige. I hope na masagot po ang inyong paghihintay sa ating sagot din po ngayon mula po sa ating acrostic answer, no word, no wait. W stands for wait on God. So, paano natin i-prepare yung ating mga puso na tanggapin at sumunod sa banal na espiritu, mga pinapagawa niya sa atin? Siyempre, palagi nating hintayin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Wait on God. Gaya ng sinabi ng salmista sa Psalm chapter 27, ilang ulit niya po talaga sinabi na wait, wait. Kasi part talaga sa buhay natin na tagasunod ni Kristo ang maghintay. Part talaga ng buhay natin ang paghihintay, kaibigan. Madali bang maghintay? Hindi. Hindi po madaling maghintay. Pero thank you, Lord, dahil sa kanyang biyaya na binibigay sa atin sa araw-araw, ay tinuturuan niya po tayong maghintay. Actually, palagi nating pinapractice ang paghihintay. Sino dito yung mga nagluluto? Diba, bago maluto yung ating sinaing, kailangan nating maghintay. Sino dito yung mga farmer? Diba, bago po natin ma-enjoy ang bunga ng mga fruit at mga gulay na tinanim natin, aba, kailangan nating maghintay. Hindi pwede na itinanim mo ngayong araw, pagkabukas, ano na, may bunga na. Parang imposible, no? Kailangan nating maghintay. Even sa pagsakay natin sa jeep, sa bus, bago tayo makarating sa ating patutunguhan, kailangan nating maghintay. So, yun po, mga kaibigan, we need to wait. Wait on the Lord, be of good courage. Kasi habang tayo po ay naghihintay, kaibigan, binibuild po ni Lord yung ating faith, yung ating dependence, yung ating character, yung ating attitude towards Him. Letter A, anticipate His promise. Sino po ba dito yung palaging nag-a-anticipate, naghihintay na ng sagot ni Lord habang naghihintay, talagang inaabangan. So, since promise yun ng Diyos sa atin, then anticipate His promise. Luke 11:13, your Heavenly Father will give the Holy Spirit and God fulfills His promises faithfully. Wala pa pong promises na hindi tinupad ng Diyos. All His promises talagang tinutupad niya, mga kaibigan. At sabi nga po ni Joshua, basahin ko po yung sabi ni Joshua. Sa Joshua chapter 21 verse 45. Joshua 21 verse 25. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. So, our God is the same. Kung ang Diyos ng mga Israelita, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, ay tinutupad niya ang kanyang pangako, He is the same God, natutuparin niya pa rin ang pangako niya hanggang ngayon. So let us always anticipate His promise. And while waiting, while preparing, let us increase our faith. Yan yung letter I. Increase your faith. Sa paanong paraan, Miguel Jen? Romans 10:17, ano po yung sabi? Faith comes from hearing and hearing the word of God. So, palagi tayong magbabasa, palagi tayong makinig ng DXKI. Oo, at palagi po tayong may mga preaching po dyan na talagang mag-grow yung faith mo. Then, listen, no? At syempre, talagang personal tayong magbabasa ng salita ng Diyos. So, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, mag-grow talaga yung faith natin sa ating Diyos kung tayo po ay palaging nagbabasa ng salita niya. Sabi nga sa kanta, ito na memorize na to ni Ozzy. Hello, Ozzy! Ang anak ni Mom Bern. Sabi niya, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, and grow. So, yung faith mo, kaibigan, talagang lalago po yan pag tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. And letter T, ito, palagi din natin to inuulit-ulit dito, trust His timing. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. So God's timing is always purposeful. Tala, hindi ko naman masabi ang word. Ayan. So, totoo naman talaga. Manalig tayo sa timing ng Diyos. Dahil ang kanyang timing is always perfect. And He has made everything beautiful in its time. Wow! So, habang kaibigan, tayo po ay piniprepare ni Lord. Piniprepare yung heart natin to receive and respond to the work of the Holy Spirit. Always remember the word wait. Wait. Wait on the Lord. Wait on God. Anticipate His promise. Increase your faith. And last, trust His timing. Praise God sa mga lesson natin today. At tandaan natin, kaibigan, sa ating pagtatapos, our Christian life is not simply about religion or routine. It is about a relationship with Christ. So, sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon, meron po tayong good news sa bawat isa. At yung goodness na po yan ay isang malaking regalo na ang Diyos, tayo po ay mahal niya at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus to save us from our sin and bring us back into fellowship with Him. Ano pong ginawa ni Jesus, kaibigan? Siya po ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Muling nabuhay sa ikatlong araw. And now, He offers forgiveness and eternal life to all who believe in Him. So right now, kung andan po kayo sa sitwasyon na parang ang gulo, parang walang pag-asa, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, this is your time to surrender your life to Christ. God give us the Holy Spirit to guide and transform us. If you have never fully received Jesus today as your Lord and Savior, ngayon ang araw, kaibigan, to open your heart to Him. Pagkatiwalaan mo ang kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil doon sa cross, inialay niya ang kanyang sarili para tayo po ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, magkaroon ng kaligtasan, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong gawin mo, kaibigan? Gawin mo lang ay magtiwala sa Kanya. Surrender your lives to Christ and believe in Him. Accept Him as your Lord and Savior. Dahil pinangako niya na hindi nang natin i-carry ang burden alone. Jesus is inviting us into a new life with Him. So come to Jesus. Once again, pagkatiwalaan natin siya, surrender natin yung buhay natin sa Kanya. At ang Kanyang pangako, bibigyan niya tayo ng banal na Espiritu na mag-guide, mag-lead, mag-strengthen sa atin. Hindi niya tayo pababayaan na mag-isa. You are not alone. Kasama mo ang Diyos, kaibigan. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Dahil andyan si Lord, kasama po natin. 11:57 ang ating oras. Ito po ang programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Later, magsasampa tayo sa programang Listener's Touch. Sa mga listener natin, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Ito po ang awiting mula sa Papuri, kasama.

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. DMW-12 pinalalakas ang proteksyon at kabuhayan ng mga OFW sa Soxergen. Mas pinaigting pa ng Department of Migrant Workers o DMW-12 ang kampanya nito para sa mas ligtas na pag-alis at mas maayos na kinabukasan ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa rehiyon ng Soxergen. Sa talakayan sa 12, The Right to Decent Work nitong Lunes, binigyang diin ni DMW-12 Assistant Regional Director Jeanette Escanio ang kahalagahan ng tamang impormasyon at maayos na proseso sa pag-a-apply ng trabaho sa abroad. Ayon sa kanya, mahalagang tiyakin ng mga aplikante na lisensyado ang recruitment agency, siguraduhing may opisyal na resibo sa lahat ng binabayaran at may valid na job order upang maiwasan ang illegal recruitment at panluloko. Samantala, iniulat din ng DMW-12 ang patuloy na pagpapalawak ng serbisyo para sa mga OFW na nakauwi na sa bansa. Kabilang dito ang mga repatriation at reintegration programs na layong tulungan silang makapagsimulang muli sa Pilipinas. Patuloy namang pinalalakas ng ahensya ang safe deployment pathways sa pamamagitan ng service caravan sa iba't ibang lugar sa rehiyon, katuwang ang 53 lokal na pamahalaan sa buong Soxergen. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Alas 12:31 ang ating oras, mga kaibigan. Happy Tuesday sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon. May 26, 2026. Welcome sa programang Listener's Dad. Kasama po ninyo ngayong Tuesday ang inyong kaibigan, Mika Jen Robles Librado. Hanggang alauna, imedya po tayo. Kaya sabayan niyo po ako sa pagbibigay papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Sa pamamagitan po ng ating category today, praise and worship. Kanina na pakinggan natin yung mga praise and worship song. Jesus, mighty God, God is in this... God is in the house. Every praise by Hezekiah Walker. And God is great. Yeah, no? God is great. God is mighty. You deserve all our praises, worship, and adoration. Thank you kay Migo Dave. Siya yung nag-line up ng ating mga awitin.

Shout out pala kay Miga Furl. Thank you sa pagbisita, Miga Furl. Pag hello mandara kay Miga Rejoice. Diyan sa may banga sa Fresco Family. Happy, happy listening. Hello po pala kay Mami Abe Navarro, kag kay Daddy Ray, dira man sa Takorong. Hello kay Ate Presi Bernardino, kay Kuya Rick Mendoza, and kay Jenki Cabaya. Hello po! And sa imo Ate Pinky, hello Ate Pinky Ortiz Estrella Aurelio, and kay Ate Zel Custudio. Shout out din po kay Kuya Jun Manalo, kay Brother Bebot Perez, and kay Ati Edna and Kuya Jun di masuay. Kag sa tanan yung mga present subong sa 27 ka barangay sang syudad. Kag sa 10 ka banwa sang South Cotabato. Sa mga nagapanyudto, ayun, enjoy sa inyong lunch. Samtang kami ang inyong background. Sige po mga kaibigan, 12:34 ang ating oras bago tayo dadako sa iba pang mga praise and worship song. Pakinggan po muna natin ang ating Psalm of the Day.

Eksakto, alauna ang ating oras, mga kaibigan. At patuloy ka pa rin nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama pa rin po ninyo ang inyong kaibigan, Mika Jen Robles Librado. Isang maganda at mapagpalang araw po pala kila Nanay Nelia, Sumatra Family, and also dyan po kila Kuya Sam, Kuya Noel sa Dumalaog Family, sa Gonzales Family. At na-remember ko pala si Nanay Milian sa Palavilla naman. Listening, kagdara sa Barrio 5. Hello kay Auntie Nita Arieta. Kay Lula Eddie. Kamusta Lula Eddie? And hello din po kay Kinamiga Yoli Arsagatanghian. Kay Sis Burley. Kay Priscilla. Kay Zach. Sa Mamoso Family and sa Bilianes Family. At sa'yo, Ate Roda De Sales, happy listening po sa inyo. And dyan din po kay Ma'am Ellen Alvero. Saan po kayo nakikinig, Ate Roda? Sa may Sultan Kudarat? Or dito lang sa Coronadal? And sa'yo, Brother Eugene Lansagerita. Kay Ma'am Sheila Maghari, listening sa mga teachers na nagbakasyon subong. Pero ang iba niyo mga teacher daw magbalik na sa school, no? Para naman sang Brigada Eskwela. Samtang wala pa, enjoy niyo lang yun ang inyong bakasyon. Ay, pag may klase na, straight naman, no, wala naman pahuwan.

hello galit dira kay mama ko kasi nakapuli na siya. Kaya ra na kami sang bag-ong radyo. Kami lang kay ano, parehas kay Ate Daisy ang ginbakal ko nga radyo. Ano siya, solar radio man. I hope magdugay. Sige, kanina nabasa po natin yung Psalm chapter 14. At naipaliwanag natin no, yung background and setting po ng Psalm chapter 14. Napag-usapan din natin that God knows our heart. Siya yung ang salmista, si David. Ang daming account po sa Bible, particular sa Psalm, na hinahayaan niya si Lord na i-search or i-check yung kanyang heart. Sa Psalm 139, yan yung ano ko kanina, devotional. Search my heart, O God, and know my anxious thoughts. There is wicked ways in me. Lead me in the way everlasting. So if God is searching for hearts that seek Him, what is distracting people today from God? Actually, ang dami, no? Sige, kayo, baka meron kayong alam. Ano po yung mga nagpapadistract sa atin para tayo po ay malayo sa ating relasyon sa Diyos? Hindi tayo makafocus sa Kanya. Or siguro, isa'yo na lang or sa akin na lang. No? Ano po yung mga bagay na talagang naghihinder sa akin na mag-seek kay Lord? Lalo na pag sa umaga, no? Meron nga po akong narinig din na isang preaching. Kung ano yung ginagawa mo sa gabi, magre-reflect po yun sa gawain mo sa umaga. So, kung ikaw nagapulaw ka sa gabi, dugay ka matulog, dugay ka man makabugtaw. Kasi experience ko gina. So, nag-share ko diri based on my experience. So, isa gid na nga makapahinder sa akon, lalo na pag late ko matulog. Kung gabi, naglantaw pa sang, ako personally, naglantaw sang movie, and then, doon naka-pray ka man sa gabi, pero pagbugtaw mo, pag late ka na nakatulog, pagbugtaw mo sa gabi, late man. So, hindi ka na makahimo sang imong routine, or siguro 4:30 ka nag-set sang imong pag-devotional, o mag-pray, and makikistorya dira sa Ginoo. So, hindi mo na mahimo kasi pulaw ka. Maglain po ang imong ulo. No? Kulang ka sa tulog. So, isa na siya nga ng makapahinder sa aton. Kung ano ang imo activity sa gabi, mag-reflect na siya sa imo activity pagkaaga. Kaya, hindi lang sa aga naton isik si Lord, but in every decision or tanan niya ginahimo naton, let us seek God. Let us seek Him first. Amo nang ginasiling sa Matthew chapter 6 verse 33. No? Kasi damo subong mga tao, they seek success, validation, and even temporary happiness. Subig gamay lang gid ang ang ganit natin, gamay lang kid kung Sunday ang makitaan sa church, no? Yun yung kakasad. Pero pag sa ibang ganit nga area like may ara ganit ko one time nang naagyan ba?
ng abiko simbahan kay damo-damo isang mga ano salakyan, damo-damo isang damo tao. Abiko ay ano na diri simbahan. Ay magano ko ay ano gali ng bulangan gali. So mas damo pagali tao. Sunday that time. Abiko Sunday. To siya, Sunday to siya. Abiko simbahan kay syempre Sunday ng git ng mga nakakatsang mga tao sa simbahan. Pero pagpamangkot ko hindi gali, lain gali to siya nga area. So mas damo pang tao dito nga area kaysa sa mga nagasimba sa Ginoo. Amo nang makasad abyan no nga mga kamatuoran kaya ganit diri sa DXKI para may kid natin gina-encourage na unahon kid natin si Lord kasi pag unahon natin si Lord ang happiness nga ginahatag ni Lord hindi siya temporary but this is eternal, not just eternal happiness but eternal life dira sa iya nang aton maangkon pag tuuhan natin siya, unahon natin siya sa atin niya kinabuhi. So friend, don't forget to seek God first. So ang pamangkot, is God still your first priority? And kamulang yapon ang makasabat sina. Ako gani, gina-check ko man ang akin heart while listening sa akin yung mga gina-istorya dere. Nandiring ko, Lord, ikaw ba ang priority ko? Nang ginapa-check ko, ginapa-examine ko dira sa Ginoo. Kay ako po unang na-correct sa mga ginapang-share ko dire. Nang ma-remember mo ba, amo na every time ka, kung aga, nang mabatian ko ang boses ko, ay, amo gidapat ni himuon mo dyan. So, praise God, no? Kay ako gid ang unang na-correct kag nakatuon man sa pulong sa Ginoo. So ang question naman number 2, what happens when people live far from God? Nga agani ang tao layo sa Ginoo? Layo sa Ginoo tungod sa sala. Diba? Sabi gani sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So kita nalayo sa glory sang Ginoo because of sin. Tungod sa kasalanan. Kag ang sala amo pagid nang gapatig pagid sa imo nga kasing-kasing. Dira sa Psalm chapter 14, kin-remind kita that ignoring God leads people away from truth. So, i-observe nyo bala ang inyong kasing-kasing. Kung kamo padayon nga nagapakasala, padayon yani nga nagihimo sa mga butang nga hindi maayo, hindi kaangay-angay sa tubangan sang Ginoo. The more kita nga nagalayo dira sa Ginoo, the more nga naguguluhan tayo, the more nga ang pride nato nag-increase, the more nga ang tao nagadepende sa ila kaugalingon dahil sa kasalanan. At yun po ang talagang isas nga nagapadistract sa aton, nagapalayo sa aton sa glory sang Ginoo. Sa Isaiah 59 verse 2 sabi, your sins have been separated you from your God. So ang kasalanan abyan amunang nagapalayo sa aton sa Ginoo. Pero hindi ka mabalaka. Bangod, may ara sang good news. May ara sang maayong balita abyan. So kung kita karon nalayo dira sa Ginoo tungod sa sala, may ara sang sabat, may ara sang good news. And what is that good news, migid siyan? Jesus is the answer. Jesus is the answer to the searching heart.
Tubalan ko ang kada isa nagapangita sang kaayuhan, purpose, peace, salvation, then si Jesus. Ang ultimate answer. Kag siya lang gid ang makasatisfy sa aton, siya lang gid ang makaluwas sa aton. Kag makahatag sa aton sang kabuhi nga wala sang katapusan. Sabi nga po niya sa John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, siya lang gid abiyan, no? Wala na gid sang iban nga makaluwas sa aton, kundi si Jesus lang gid.

Psalm chapter 14 reminds us that God is still looking for hearts that seek Him. Not perfect hearts, not religious performance, but hearts that are willing to return to Him. So, abiyan, nga nagapamati subong, diin ka man, sa balay man ninyo, sa opisina, sa nagabiyahe, or sa diin ka man nagapamati, today, Jesus is still inviting you to come near to Him. To come near to God through Him. Palapit dira sa Ginoo abiyan. Kay wala na gid sang iban nga makaluwas sa aton kundi si Jesus lang. So draw close to God. O come to Jesus abiyan. Kay wala na gid sang iban no nga makaluwas kundi siya lamang. Siya ang tag-iya sa aton niya kinabuhi. So, kung diin ka man karon, pwede ka makigistorya sa iya. Pangamuyo or siguro pause for a while and then pray and surrender dress sa iyang imong kinabuhi. Kaga batuna siya sa imong kinabuhi bilang imong Lord and Savior. Kay wala na gid iban abiyan nga makaluwas sa aton kundi si Jesus lamang. And ari ang mga alambahanon samtang ikaw nagapangamuyo dira sa iya, pamatian naton ini nga mga alambahanon. Christ is enough, and then I surrender, no? Surrender naton ang kabuhi naton dira sa iya. Kung ikaw man abyan nagbaton ka kay Jesus, isip imo Ginoo kag manduluwas, pwede mo man kami i-text or i-PM diri, no? Kay ari kami willing kami nga mag-help sa imo nga mag-grow pod dira sa iya. Pwede mo, pwede nyo ko i-PM, no? Ang

Sinasabi po sa awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Ako po muli si Brother Marlon Cruz ang magpapatuto sa inyo dito sa Tanikalang Dagot kung paano ang awit 23:1 ay naging pagpapala sa buhay ko sa panahon ng mamatay ang aking ama at kung paano ako nakapagtapos sa kolehiyo at nakapag-aral ng Masteral Degree sa Asian Theological Seminary na kahit 100 piso ay walang matutukot sa bulsa ng pantalon ko at wala rin kakayanang magbayad ng tuition fees. At kung paano nangyari ito, hayaan po ninyo na ibahagi ko sa inyo ang mga biyaya ng Diyos sa akin. Mga 30 taon na ang nakalilipas.

0: Marlon, anak, mabuti't natanggap ka sa pagiging chess varsity sa inyong school. Eh kung hindi ka natanggap, eh baka hindi ka na nakapagtapos sa kolehiyo. Bangkarote na tayo simula nung namatay ang ama mo.
1: Yun nga po pala ang himala sa atin ng Diyos, nanay. Habang chess varsity ako sa aming school, libre ako sa tuition fees. Magagawa akong makapagtapos ng 4-year course.
0: Eh sana naman, huwag kang matatanggal sa pagiging chess player mo. Eh kung matatanggal ka, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera sa pambayad ng tuition mo. Eh baka nga hihinto ka pa sa pag-aaral. Ikaw na ang papalit sa namatay mong ama sa pagtitinda ng isda.
1: Nay, magtiwala po tayo sa Panginoong Hesukristo. Hindi hahayaan ng Panginoong Hesukristo tumigil ako sa aking pag-aaral. Makakatapos ako sa aking kurso sa tulong ng Panginoong Hesukristo.

0: nagkatotoo nga ang sinabi mo. At nakapagtapos ka nga sa kuleyo nang hindi gumagastos ng libo-libo.
1: Eh, sa tulong ng Panginoong Hesukristo, Nanay. Kaya ako nakapagtapos sa pag-aaral.
0: Eh ano na ngayon pala ang plano mo na nakatapos ka na sa pag-aaral mo?
1: Eh gusto ko po muna sumama sa pagmimisyon.
0: Aba, hindi ka pa muna maghahanap ng trabaho?
1: Uunahin ko muna po ang sumama sa pagmimisyon. Pagkatapos, maghahanap na po ako ng trabaho.
0: Pero kinakailangan mo na maghanap ng trabaho. Hindi sapat ang kinikita ko sa pagtatahi. Eh ang ate mo naman, hindi minsan mabili ang mga itinitinda niyang isda sa palengke.
1: Eh hayaan niyo po, Nay. Pagkatapos ng mission conference, maghahanap na po ako ng trabaho.

0: kayong mga kabataan. Naranasan ninyo ang pagmimisyon. Nakita ninyo ang iba't ibang kalagayan ng tao na inyong napuntahan o nabisita. Kung sakaling tinatawag ka ng Diyos para gamitin ka sa mga taong naliligaw ng landas, handa ka bang tumugon sa kanyang panawagan?
1: May dating sa akin ang sinasabi ng pastoran. Nangungusap sa puso ko ang kanyang sinasabi.
0: Bago ako magtapos, iiwanan ko sa inyo ang katanungan ng Diyos at ang kasagutan ng tao sa katanungan ng Diyos. Sa aklat ni Isaiah 6:8, pagkatapos, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang isugo ninyo." Handa ka bang gayahin ang sinabi ni Isaiah sa katanungan ng Diyos? "Yes, Lord. Narito ako at handang tumugon sa inyong panawagan."
2: Praise the Lord.

0: Ano? Gusto mo mag-aral sa Bible school? Eh, akala ko, nakalimutan mo na ang Bible school dahil tapos ka na sa kolehiyo.
1: Nanay, nangungusap ang mensahe ng pastor na tumugon ako sa panawagan ng Diyos. Gusto kong mag-aral sa Bible school.
0: Ay nako, hindi mo ko maaasahan sa gastusin mo. Wala akong ipagpapaaral sa'yo. Eh, pobre tayo. Tapos baon na ako sa utang.
1: Eh, Nay, ang alam ko po, gagawa ang Diyos ng paraan para makapag-aral ako sa Bible school.
0: Ay nako, bahala ka nga. Ay, siya nga pala. May tumawag sa'yo sa telepono kanina pa.
1: Eh, sino raw po?
0: Cleo raw ang pangalan. Eh, ang habilin sa akin eh. Samahan mo raw siya sa kanyang pupuntahan bukas.

0: Ate Cleo, saan ba tayo pupunta?
1: Diyan lang, sa Sergeant Madrinyan Street.
0: Eh, anong gagawin natin doon?
1: Mamaya ka na magtanong. Narito na tayo sa ating pupuntahan. Mama, pakibaba po kami riyan sa ATS.

0: Asian Theological Seminary to, ate ah. Anong gagawin natin dito?
1: Nabalitaan ko kay Sam, gusto mo mag-aral sa Bible School. Gusto kong ipa-enroll ka.
0: Wala po akong perang pambayad sa enrollment. Kaya ako, mahalang tuition fees sa pag-aaral dyan.
1: Huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa mga gastusin mo sa pag-aaral dito sa ATS. Basta't mag-aral ka ng mabuti ha, at makakakuha ka ng scholarship pag matataas ang grade mo.

0: Sa totoo, hindi ko alam ang lugar ng Asian Theological Seminary. Sinama ko roon at nakapag-aral at nakatapos sa loob ng 6 na taon sa kursong Master of Divinity in Cross-Cultural Studies. Sa biyaya nga po ng Diyos, walang ginastos ang aking ina sa pag-aaral ko sa masteral. Ginamit ng Diyos sa akin si Ate Cleo para tumulong sa tuition fees. Sa bandang huli, nag-apply ako ng scholarship sa pag-aaral. Naaprubahan naman ang application. Binigyan po ako ng school ng pera sa alamans buwan-buwan. Ito po ang palagi ang masasabi ko. Purihin ang Diyos sa kabutihan niyang ipinakita sa akin.
1: At dahil kayo'y na kay Kristo, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Pilipos 4:19-20.
2: Diyan po nagwawakas sa pagsasadala ng Tanikalang Lagot mula sa 2 padalang liham ni Marlon Cruz ng Santa Maria, Bulacan. Binigyang buhay ni na
1: Roy Camu Gomez,
3: Nancy Lasarte,
4: Eva Moratalia Gomez,
5: Bobot Sale.
2: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaliyang makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

0: Good day naman sa inyo, mga utod na ton kag abyan. Matutong gin nga nagapamati sining aton palatuntunan, Hour of Hope. Sa gihapon, ginadulong ini sa inyo sang matutom sang Hinobaan Baptist Church. Of course, upod na ang aton mga abyan, padayon nga nagabulig kag nagaampo sininga programa. Sa liwat, nagaagdagi kita sa inyo. May mga questions ka mo dira kag prayer request? Please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Amay kag makatilingala na mga Diyos. Hindi matungkad nga nagtugas ang tanan kag nagagahom sang tanan. Nagayaob kami sa imo tungod ikaw matarong kag balaan sa imo pagpanghikot sa amon. Kag ang imo kabubuton, among imo tumanon kag magapangibabaw sa amon kinabuhi. O Diyos, nagasimba kami kag nagatuad sang amon pagkamakasasala sa imo. Sa amon panguna-huna, mga hinambalan, sa amon mga binuhatan nga nakapasubo sa imo, patawara kami. Kag o Diyos, nagapangamuyo kami sa imo sang pagkontrolar sang balaan ng espiritu sang amon kinabuhi. Nga magapuno sang tagsa-tagsa Ginoo kaspeto sang amon pagsinalayo. Agud nga magmabinungahon kami sa tagsa kamayong buhat. Ginoo patigayuna ina sa amon kinabuhi. Kagkabay pa nga malipayon kami nga magatuman sa iyong mga pulong, magakapyot nga malig-on sa imo mga saad. Ginoo nagatugyan man kami mga utod namon nga nagakinahanglan kaluwasan. Ikuta man sila nga makadangat sila sa personal nga relasyon kay Jesus kag mabaton ini nga Kristo sa ila tagipuson. May nagaantos, may ginatilawan, may kabudlayan, may mga kinawadon Ginoo. Ipabatyag sa ila ang imo presensya kag ang imo hamili nga bulong. Amo ning amon pagtugyan sa imo bisan pang imo managwali, buligi kami tanan. In Jesus name. Amen. Mga kinaiya nga dapat naton kinabuhi sa nagahulat kita sa pagkarinig ni Ginoong Hesus. Very alarming ha, sa mga news subong sa aton palibot. Kagkabalo ka mo kung anong ginapakita sini. Sa gihapon, ang kamatuuran sang pulong sang Ginoo nga wala iya nagabalhin. Husto? Ang isa ka palanggiran sang pag-abot sang Ginoo, amo ang panag-on ni Noah or ni Noe. Nga sa diin ang mga tao, nagakinabuhi nga daw wala lang kabalo. Waay gapamati sang warning ni Noah kag wala lang kabalo kun ano ang buwas nga magaabot sa ila. Tubtob nga ang Ginoo naghukom paagi sa anaw. Hindi bala? I do believe nga puwerte nga mga pagkadlaw, puwerte nga pagyao-yao ang nabato ni Noah sang pagsiling sang Ginoo nga himo ikaw sang arka. Nga magasilbi nga inyo sakyan kag ina nagapicture mga utod sang kaluwasan sini nga panimalay. Yet sa kalawigon sang iyang pagwali sang maing balita, ukon paandam, waay gid sang nagtuman o kun nagsalig abi nga isa kabilog magluwas sa iya panimalay. Kag para sa akon utod, kun butang naton sang grado, successful sinawa. Kabalo ka abyan. Ang matutuon nga kauswagan ukon kadalag-an sang tawo, dapat magasugod gid sa mga tao sa iya palibot. Di bali na ako ng mga tao nga hambala naton sa gwa, hindi magpati. Ukon magatamay sila sang minsahe nga ginadala naton nga paglaom nga yara kay Kristo Jesus. Hapang mga utod kabay pa nga ma-share naton ining buhi nga paglaom sa mga tao directly connected sa aton. Panimalay ta, himata ta. Amuning madumduman akon nga gintulin sang Ginoo sa tong tao bla nga may legion of demons. Pagkatapos nga ginayo siya ni Ginoong Hesus ang iya pangabay, maupod siya sa aton Ginoo. Kag sa akon nga pagpanalasaw sini, may pila ka mga ginahuna-huna ang mga maalamon nga nagatuon sang Bible, bisan pa sang akon nga pagtanaw. Una, gusto niya nga mangin sumulunod siya o disipulo ni Ginoong Hesus nga malapit gid sa aton manluluwas. Amo nang una nga posibleng rason. Ikaduha, nga gusto niya pasalamatan ang Ginoo sang dako-dako nga pagtubos sa iya gikan sa talikala sang mga demonyo, legion of demons mo. Ano pagid, nahadlokan siya nga basi kung magbalik naman ang paghingabot sining mga demonyo sa iya. Apang mga utod ining pangabay niya nga mangin disipulo ni Ginoong Hesus, wala gintugutan ni Kristo. Wisa matingala ikaw. Gusto sang Ginoo nga ipadala siya. Hindi kay kun sa diin nga lugar. Nya balik ka to sa imo himata. Isugi dito kung daw ano nga nagkaluoy ang Diyos sa imo kag nag-ayo sa imo. Naglakat siya nga matinumanon utod. Kagin balita ining pag-ayo sang Ginoo kaluwasan kag kahilwayan nga naangkon hindi lamang kay physical nga kahilwayan kundi sa iya kalag utod nga ginisklabo kagin gapos sang mga demonyo. Ang natabo, nagkadto siya sa Decapolis. Kag kun tan-awon niyo ang Decapolis, pulo ka syudad o kun dalagko ng mga lugar. Ginbalita niya dito ang gahom, ang kaluoy sang Diyos, kag ang kaluwasan kahilwayan niya nga naagom. Kag madamo ang mga tawo, ang nayanghag, kag nagtuo sa aton mahal nga Ginoo. Amo na mga abyan, nga sa nagahulat kita sang madali na lang ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Isa sang mga butang nga dapat aton huptan, batasan sa aton tanan nga tumuloo, amo ang katampad. Amo ang nagapabilin nga gugma nga nagaalagad mapisan kag walay tinion nga magapugnaw o kun magabatyag nga magapalayo kita sa Ginoo. Amen. Nagasiling ang pulong sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 42 kag nagsiling ang Ginoo. Sino bala ang matutom kag maalam nga tinugyanan nga ang Ginoo magahimo sa iya nga pangulo sang iya panimalay kag magahatag sa iya sang kalanon sa natalana nga tinion. Bulahan inang alagad nga kun magabot ang iya aggalon maabtan siya nga nagahimo sang iya hilikoton. Sa pagkamatuon nagasiling ako sa inyo, himuon siya nga pangulo sang tanan nga iya sang iya aggalon. Imagine nyo na utod nga dapat kita magmatutom, nga dapat constant ang aton pagigugma, pag-alagad nga walay kakapoy kag pagkabugnaw sa kay Kristo Hesus. Una gid, nabaton ta ang kaluwasan, gintawag kita sa kaluwasan sa grasya lang gid ni Kristo Hesus. Husto utod, hindi kita takos kay makasasala kita. Ang destiny nga nagakabagay sa makasasala, amo ang nagagito-gito kag nagaalindakal nga infierno. Tungod kay ginatake ta persona sang Dios, ginguba ta kasuguan sang Dios, kag gininsultuhan ta gid ang Dios. Hindi kita nakatuon nga maghigugma sa iya. Amo na utod ang pinakasimple nga definisyon sang impierno. Isa ka tawo nga wala katuon maghigugma, hindi lamang sa sining kalibutan kundi sa pihak nga kinabuhi. Infierno gid ang yasna nga padangtan. Tiya mo na, we are unworthy apang naabtan kita sang grasya ni Kristo Jesus. Sa sining mga bagay utod, tungod kay ining aton kaluwasan nag-affecto sang aton damo-damo sulit-sulit kag tama kahigko nga sala. Kag nagbukas sang eternidad nga masanag nga among langit sa aton. Man kabalo ka mo utod, kung magbugnaw pa ikaw, kung magpalayo pa ako, kung lawlahugan ta man ang aton pag-alagad, isa kadako nga sa diin, ingrato kita sa tubangan sang Dios. Husto, hindi niya kay dutay nga butang ang aton na baton. Ang kabaylo sini, ang pagpadala sang amay sang iya bugtong anak, kag ang kabaylo sang iya bugtong anak, amo ang pagpalansang dito sa cross, pakahuya kag magbaton sang kamatayon nga puwerte kasakit nga hindi man gani bagay sa iya kundi bagay sa imo kag sa akon. Husto, amo na utod nga sa aton pag-alagad sa Ginoo, we should be faithful sa ginapahimo sang Ginoo sa aton. Ano pagid nga dapat kita nga magmatutom tungod kay nagapangabudlay kita hindi sa temporaryo nga mga butang kundi eternidad. Amo nang akon nga hangkat sa aton tanan kag sa imo abyan nga nagapamati nga tumuloo nga nakasiling ako eternidad tungod kay ang langit bala eternidad, tungod kay ang kalagsang tawo may eternal value. Amo na nga magmatutom kita sa pag-alagad sa Ginoo because we are working not on passing or temporal things in this world but upon things nga may eternal value. Amen utol. Ano pagid? Ang magatulod pagid sa aton nga magmatutom sa pag-alagad sa Ginoo kag magsangyaw abi sa maayong balita, amo ang preciousness ang kalagsang tao. Imaginan nyo na bala. Nagsiling ang aton mahal nga Ginoo, paano nga maangkon sang tao ang bugos nga kalibutan including ang iyas ni kabantugan kag ang iya manggad madula niyang iya kalag. Uwaay siya sang mabulos sini ukon mabaylo. Dirigin pakita sang aton mahal nga Ginoo that the preciousness of human soul demands for us believers to be faithful in our duties and demands mga kauturan sa aton nga mga believer nga i-share ang paglaom nga ra kay Kristo, higugmaon ini nga kalag kag sangyawan sang maayong balita. Ano pagid nga ang magmatutong pagid kita sa pag-alagad, may padya mo. Amen. Not for the sake mga kauturan sang price, but for the truth that we are saved kag sa aton pagpangabudlay balusan kita sang Ginoo. Amen. Tiya mo na, Kristohanon, tuduhi pag-alagad. Hindi na magbatsyag sang kabugnaw, lapit na lang si Kristo Jesus magkari. Hindi nga magadala sa imo sang paghukom, subo nga tumulo, kundi magadala siya sang padya. Basahan nyo ba lang Revelation? Nga nagakari ako sang madali, kag ang akon padya ari dala ko sa mga kaanakan nga nagamatutom mapinadayunon sa pag-alagad. Kagabyan ko nga nagapamati, kung hindi mo panabaton si Ginoong Jesus, kung hindi ka pa-attach sa iya in a personal basis, hindi magpalantang, lapit na lang siya magkari. Hindi sa paghatag sa imo sang premyo, kundi sa pagdala sang paghukom sa imo, kag sa palamangkutanon. Anong ginhimo mo sang dito ka sa kalibutan? Sa kamatuoran nga ako nangin matay sa imo sala kag nagbayad sa cross. Anong ginhimo mo sa ako? O kabay Pabian, nga makasiling ikaw, Ginoo, subo nga ginhigugma mo ako. Ginhigugma ko man ikaw. Subo nga nangagda ka sa akon nga magpalapit sa imo. Nagpalapit ako kag nagsalig nagbaton sa imo nga akon maluwas. Kabay Pabian, amo nang imo response. Amen. Hindi magpalantang. Hindi tagin mabalaan ang pagbalik ni Ginoo nga Sos. Kag hindi taman mabalaan kung saan o kita madula sa sining kalibutan. Maayo gid nga desisyon abyan kag utod nga agdahon mo si Kristo nga magsulod sa imo tagipusoon kag alagaron naton siya upod na kita. Tanan-tanan nga tumuloo sang mapisan mainiton nga pag-alagad. Silbi pasalamat naton sa dako nga kaluwasan. Silbi ministry naton sa kalagsang tao nga eternidad kag tama kahanili. Kag subong man nagapaabot kita sang padya man sang Ginoo sa atin. Amen! I-bless kita sang Ginoo. Time is up sang aton nga pagpamalandong sa Hour of Hope. Sa gihapon, ini si Pastor Daniel Salcedo upod sa Hinobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Sa Mateo 5, versikulo 14, nagasiling, ye are the light of the world, a city that is set on an hill cannot be hid. Ang aton nga gintun-an, padayunon ta ang Mateo 5, inibala ang ginhambal dere sa pulong sang Ginoo that you are the salt of the earth. Abi mo ang Biblia often uses symbolic language, no? Sinang ginatali siling naton kahapon, sinang nagapresent sang powerful truth. There is great depth of meaning in the symbols use of Christ. Ayhan, for instance, kasi niya, you are the salt of the earth, you are the light of this world. For instance, ang Ginoo naton is the good shepherd, di ba? He is the door, the lamp of God, the true vine. You know, to name a few, makita naton, amo ini ang mga pilaka bilog nga ginhatag naton. Apang kun imo na diskubrihan kag ikaw nagatuon sa pulong sa Ginoo, there are two symbols nga ginagamit sang Ginoong Hesukristo naton sa mga tumuluo nga puno that are pregnant with meaning and application. Like for example, kung gintunan mo ang Matthew chapter 5, 13 to 17, ang pagpanghangkat sang Ginoo naton, Christ challenges his followers with the truths. Siling diri sang pulong sang Ginoo sa Matthew 5:13, you are the salt of the world, of the earth, and the light of the world. Abi mo amuning duha ka butang nga gingamit sang ni Kristo para sa mga tumuluo, para sa mga Kristuanon. These words summarize the function of the believers in this world. Ano ba lang imo function? Ano ba lang akon function sa silingang kalibutan? Mangguba? Ah, kung sa Cebuano, pang mangdaot? Ah, or a blessing? And that's why may siling kita gani nga, not a burden but a blessing, not a weakness but a witness. And these words summarize the function sa isa ka tumulo. Ano ang function mo sa silingang kalibutan? Kung i-reduce naton ina sa isa ka pulong, that function is influence. Mamangkot ko naman, ano kanami, ano ang influensya mo sa imo panimalay? Kag ano ikaw ka influensya do sa imo panimalay, sa imo simbahan, sa imo trabaho, sa imo obra? And by our influence, by your influence, we must what we call impact the world around us. That's why let's focus our hearts and minds on these two symbols sa sini naman nga tion ni aton pagatunan. So make a greater impact para kay Kristo sa sini nga kalibutan. You know, we be encouraged kung kaisa tama naton nga mahimo naton ning greater impact sa mga Kristohanon sa sini nga kalibutan. Ginhambal naton kahapon that you are the salt of the earth. You know, ang purpose sang sining asin during the day of Jesus Christ, gingamit ini ni Kristo, they was a preservative. Tiyan mo ito kagapon, gintalupangod naton dire. Ang picture, ang alarawan sang isa ka asin sa Kristohanon when Jesus says, believers are the salt of the earth, He is saying that we are a preserving influence in this world. Why ko di kahapon gin-mention ang word influence? But if we are going to summarize into one function, inigali ang ginatawag naton influence. Kamusta ang imo influence sa imo mga amigo? Kung kisa may mga negative kita nga mga comments ini, bao ina ba lang nga tao ang influensya ya sa mga tao, ginguba yaman ang kabuhi sang sina nga tao kay man gininfluensya niya. Di ko nagpati banto siya abi iya kag nagbelieve banto siya, way ka man iya guro siguro og tasan sina. Kun maayo man lang ang iya ginahimo, unless otherwise sa kalainan niya ginadala kag ginagalgal. Now just as literal salt, ginatawag naton inang literal salt retards physical decay. So kung aton initagaan sang meaning, so Christians are figurative salt, we are to be a preserving what? Influence sa sininga kalibutan. We are to work to retard moral and spiritual decay. Ang kalibutan needs salt because it is corrupt. May nag-text sa aton niya, akong asawa, hindi Christian. Ang akon bana, hindi Christian. Sige lang. Kung ikaw Christian, padayon ang ikaw pakita nga ikaw amo ang asin sa sininga kalibutan. Ang asin sa inyo panimalay. Use o kung pakita lang ang imo pagka preservative. In other words, ipakita ang maayong buhat mo. Ipakita ang imo influence, your influence to your husband that he or she will be influenced as well by always seeing you. Pero minsan sa makita niya ikaw nga nagapangamuyo, nagapamalandong, nagabasa, kag nagaalagad sa Ginoo, ginatun-an ang pulong sang Dios. Are you doing that? Yun ang mga kauturan, may pamangkot diri. What are some ways that we can be more effective in being a preserving influence sa sininga kalibutan? Ayhan, makabulig. Sining ginatawag naton, it will help hold back the tide, inang blang tide of moral and spiritual decay. Tikod imo basahon bala kagtun-an sa naunang Pedro, 1 Peter chapter 2, 11 to 15, inang ginatawag naton balaan nga pagkabuhi o kon holy living. You know, kon aton bala talupang doon dira ang balaan nga pagpangabuhi, a holy life has a powerful influence in our society for good, di ba? Ang pagkabuhi mo abuna sa atong sosyudad, sa atong komunidad, sa atong nasyon, sa aton barangay or in our church or whatever it is, ang balaan nga pagkabuhi, a holy living, amo na si lingkob na no. Lingkob maaway ganita. Awayon ta lang sa pabuot-buot. Hindi na kita magsagi gid ukot sa ila. Na amo na bla. May nagkadto sa akong lingkob ti pastor, naglain gid buot ko. Ah, sige lang. Ipakita mo lang yang imo yang kabuhi nga wala kaya hindi kaya mationg. And then what else? Not only holy living but a bold defense of biblical morality, promoting morality and standing against immorality. Balo ka si Martin Lloyd Jones, amo ining ginatawag naton bala nga most competent historian. Tabi ni siya nga historian nga tao. Nag-agree siya nga naghambal that what undoubtedly saved nga nagluwas sa England from revolution such as that experience sa France. Siyabla sa France, ana itong away nila at the end sa katapusan sa 18th century was nothing but evangelical revival. In other words, Christians are praying. Christians are doing things for honoring and glorifying the Lord. This was not because of what was done directly. Apang tungod kay ang mga gintutunan, ang mga tawo nga nagkalain-lain nga mga individuals nangin isa ka Kristohanon kag nagakabuhi mga kauturan sang maayo kag balaan nga kabuhi. You know, ang aton nasyon unta kun ang aton whole political situation. Amo kaangay sini may nga mga Kristohanon nga nagapangamuyo indi nga mag-resort sa mga malain nga pag talupangod sini, but you know the whole political situation during the time sa England was affected, and the great acts sang mga parliamento to sang mga kauturan ibantong tawo nga nakapas sinang century sa 18th century mostly due to the fact nga madamo sila nga mga katawhan nga kalain-lain yung mga klase kag sari sang rasa sang mga Kristohanon nga makita didto sa sina nga duta. Masapwa naton mga kauturan nga they possess and live a godly life. Nakatuon kita sa ginatawag naton ang wali sa bukid or sermon on the mount. Gintuduan kita that we need to stand against moral values o kon moral issues. Ayhan, kinanglan, gintuduan kita nga mag-go against kita sa mga pornographic materials. Sa pagtanaw sini, ayhan, gintuduan kita, and actually, sa outside world, makita naton ini apang gintuduan kita to live a life that is meaningful and glorifying God. Kag magkabuhi kita sang kabuhi, nga makita sa mga katawhan nga ginadala naton ang mga katawhan sa kay Kristo Jesus. Thus, kita galing ang mga Kristohanon mas produce more souls. Kag masunod siguro diri nga makita naton not only holy living, not only a bold defense of biblical morality, but also prayer. Kung talupang doon naton, may isa naman kapabangkot, ihaboy na akong sa inyong nga nagasiling, how are we to engage in being the salt of the earth? Siling ko kaina, pagkabuhi sang balaan. Apang tugangan na ito nina, live a pure life. Siling sang 1 Peter chapter 1, 14 up to 16, we influence more by how we live than what we say. We influence more people. We influence more lives by how we live than what we say. O, ang iba niya, tiyan mo natuod, no? Mailang kita maghambal, abi naton kisa daw ka helpless kita sa aton, kali harmful kita. May mga Kristohanon nga kaangay sini, abi naton daw maayugid kag matutom gid siya, gali kay ginansihan niya manang ka. Baw ka pay pakuntani nga ang aton bala nga pag ang aton bala theory, ang aton bala nga kuntani talupang doon nga maka bulig kita, hindi kay nagbulig ka para makaginansya ka. This is not business. This is, you know, building our future eternally. And then next nga malamang kutano naton, ang next nga makita naton dire, hindi lamang live a pure life or holy life. Take a clear and ambiguous stand on moral issues. Like, one time, hindi gid na, eh, manigar ko isa kung ikaw manong pangabudlay, bala, may kakadto sa imo, may pinbayara kita sa radio broadcasting. Managkanto sa ako niya, Pastor, tiindigid ko niya uyon, indigid ko niya nanamihan. Saan ginadala ko subong? Because this is an unwanted child. Kung magwagid man ini. Is there such a thing as unwanted child? Do ka unfair kay ang bata na niya, wala ginayan ni mo inusinti, ginayas dyan mo. Yeah, Pastor, pwede mapangamuyuan mo ako kung kapilaban ang pangamuyo. Ipa-abort ko lang ini. Ako suguon niyo pa ako sa kabutigan, kagimuan niya pa ako, yayakon niya sa sala, nga hindi ko ako niya luya gamitin imuon. Lingkuti, pangita lang ka to sa iban nga makapangamuyo ka nga sina because ang konsensya ko kang kalagod, hindi magtugot sini. You know, that's why we need to take a clear stand on moral issues. Abortion, use, and abuse. Sa ginatawag naton, sa illegal drugs, sexual issues, premarital, extramarital, homosexuality, pornography, sensual music. Bawa kung kaisa, ang lesbianism, arap agad na, di ba? Homosexuality, that is recorded in the Word of God. Yara ina sa pulong sa Ginoo. So kapay pakuntani nga aton ini talupang doon, aton ini itanom sa aton tagipusoon, kikibutang sa tapi-tapi sa aton kasing-kasing. Dag-o naton sila sa kay Kristo Jesus in order for us to produce more salt. Because you as Christian, siling sang verse 13, you are the salt of the earth. Win people to Christ, thus producing more salt. If even one half of our congregation would win someone to Christ, kung kamo on CAB o kung 20 kamo, ang pulo lang kung mag-win someone to Christ. And the next year, makita naton na kung sila naglakat upon kay Kristo, we would what we call impact our barangay, our community in a mighty way. Same sa aton mga nasyon. Nga kung tani ang aton mga government official, will have that God-fearing hearts. Ayahan, napakamaayo ka mo sa aton program. Text ka mo sa ako na, be. Kung napakamaayo man ka mo, ang akong cellphone number is 0918-90-121-78. Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw sa inyong tanan. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
4: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
1: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
2: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
1: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
2: Ikaw naman, anak.
1: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
2: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
1: Pero paano kung hindi ko po kaya?
2: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
1: Pwede ba yun?
2: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
1: So, okay lang matakot minsan?
2: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At masigit doon, andyan si Lord.
1: Okay po, excited na po ako tumanda.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Ito ang 702-DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technology.

0: Dr. Marlon Abad. Meron po tayong libreng konsultasyon on air. Ang ating topic for this afternoon ay ngilo sa tag-init. Yan, ulitin ko po, ang ngilo sa tag-init. Yan ang ating topic ngayon, mga kagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo ng isang mahusay na family physician and broadcaster ng Doctors Online Thursday Edition. Wala na pong iba, siya po ay si Dr. Melchor B. Toquero. Kaya naman kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702-DZS FEBC Radio TV. Hello sa rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Corradal at 1116 DSAS Zamboanga. Ayan. Ito po ang programang Doctors Online. Dito po natin makikita at maririnig sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po tayo sa Health Center ng Bayan. Muli po akong inyong kaagapay, Dr. Marlon Abad. Upang mabigyan tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, makakasama natin via Zoom. So introduce ko po muna ang ating guest. Siya po ay diplomate ng Fellow Philippine Academy of Family Physicians, practicing family medicine and occupational health safety. Also a certified kaagapay Doctors Online Thursday Edition co-host. Wala pong iba. Good afternoon, Doc Mel Toquero.
1: Good afternoon sa inyo, Doc Marlon. Doc Marlon.
0: Yes po. Ayan, magandang hapon. Doc, yung ngilo sa tag-init, ayan. Ano nga ba ang...
1: ano ba ngilo sa tag-alamig?
0: Oo nga, meron din siguro, Doc. Pero sa ngayon, pag-usapan natin muna ang panahon. Although nag-aaga-agaw ng ulan at init, pero mainit pa rin, Doc. So, yung ngilo, saan po ito karaniwang nararamdaman? Bakit po tuwing yan? Tag-init, usually, minsan sa pag may iniinom malamig, nangingilo. Pero sa mainit po, ano po kaya ang dahilan nito?
1: Okay, bago yan, tingnan natin muna kung anong definition ng ngilo or pangingilo. In English, tinatawag nating tooth sensitivity. Na ito yung medical term na ginagamit dito is dentin, hypersensitivity. That is your own language, yata. A definition na Dr. Marlon. So, it is a, pagka sinabing ngilo, translated directly as dentin hypersensitivity, ang ngilo ay short, sharp flash of pain or discomfort in your teeth. So, yun. Ang mga triggers nito, alam na natin yan, it usually happens when eating or drinking things that are cold. Ito na, yung paliwanag natin doon sa tag-init. cold drinks. Most of the time, we really have cold drinks and sweet and sour drinks during the summer season. In other words, in other times naman, during cold season, may hot drinks din tayo or even anytime, especially in the morning, meron tayong hot coffee, meron tayong mga ganyan, mga iba't ibang klaseng inumin na siyang nagtitrigger ng pagkakaroon ng ngilo. Kung titingnan natin yung biology of the tooth, yan yung hindi masyadong nakarap na bahagi ng representation or a diagram of the tooth. Yung pulp, nandyan, yung crown at saka yung root. Part of the gum line and the root, which is the part below the gum line. The crown is a covering with the white, which is called enamel. Ay, enamel pala. Ito pala ay isa sa... Ito ang hardest. Hardest. It's harder than the bone in terms of its... yung pagka, ano niya, matibay. So, kapag ka ang enamel ng... o yung pinaka-external surface ng ating... ngipin ay na babawasan. Ano yung mga factors na pwede magbawas ng enamel? So ito kapag ka, ulit-ulit nating na

0: sasagi palagi nating yung mga insults, yung for example mga injury pwedeng mag-cause ng fracture, so magbo-break yung tooth natin at magsisip in ang mga bacteria para mag-cause ng decay. Pangalawa, pagka ang ating paglinis, pag-brush ay sumusobra dito sa may sulcus,
1: yes,
0: at saka yung saka sa gingival margin, diyan sa aking likuran, nakikita nyo yan dyan. Yan. Pag nandyan ay, pag pinasok yan ng, hindi yata ko kit, akala ko maituturo ko, pero it's just near my, ayan, nakikita ng,
1: yes,
0: kasi
1: Doc,
0: ginawa
1: ito
0: kong
1: naman.
0: Kung ano yung background yan. So pag naabot yan, ang gilo, nararamdaman na. And then below that, ay yung root or pulp, ang tawag na dyan ay pulpitis, diba? Nagkakaroon dyan ng inflammation, and then there's a lot of pain. So that's our first slide. And then kapag may abrasion on both abrasion, wait lang, kasi parang ito recession and abrasion on the lower part of the exposed part of the tooth, which is the crown. Pagka laging abraded yan, marami tayong kinakain na matitigas, pinipilit natin magbukas ng bote para gamitin yung
1: yes,
0: ngipin. Very common yan sa province, ha? Yung mga magkakalasingan na, anong kwan, wala nang abri-abri lata, bottle opener. Ito nang kakagatin na lang nila. Mabilis na ginagawa nila yan. Okay, ililipat ko yung kwan. Oh, itong silver filling pala, isa rin.
1: Yes.
0: So now, kaya pala wala na ngayong mga nakikita kong mga ngipin. When I let my patient open the mouth to, for me to look at the tonsils, sabi ko, ay, anong mga pasta pala ngayon, hindi na kumikintab.
1: Yes.
0: Matagal nang nawala yan for some reason, like because of the amalgam.
1: Yes.
0: Yung, it was, I think, found to be one of the toxic component of yung mga dating mga ano natin, feelings sa ating mga butas ng ipin. Okay, so dito tayo sa mga diagram. Yung nandito kasi mukhang nalakihan masyado. Anyway, yun lang naman ang gusto ko ipakita habang tayo ay nagdi-discuss. Okay. Pag yung mga iba pang conditions that we try to avoid by means of proper caring of the teeth ay yung pulpitis. Ang pulpitis is kind of inflammation of the tooth pulp, and in, which is the innermost part of the tooth that contains the nerves and blood vessel. So once na naabot na ito, ay grabe na ang sakit dito. So the most common cause and symptoms of pulpitis ay kadalasan yung pag, alam mo na yung manipulation, ang ating kasing mga ugali ay yung pag kami nakasingit na tinga, dudututin natin na maski anong bagay na hawak natin. So it can insult the covering, the protective covering, which is the enamel. Pag ito ay na-break, papasok na doon sa second layer, and then hanggang sa makaabo doon sa innermost layer, which is the pulp. The pulp. Ang ating kwan dito, ang ating treatment sa pulpitis is removal of the cavities. And that you do most of the time. And then restoration of the tooth. So restoration means pwedeng maglagay kayo ng, or you do the root canal yata.
1: Yes.
0: The root canal. And then sometimes yung implant. I have encountered several patients na nagkaroon na sila ng implant. At ang kanilang complaint dito, yung kanilang pag-iingat talaga. Kasi once na yung implant ay nagkaroon ng infection, especially yes. the metal, it can lose. It's expensive, no? It can be, you may lose the implanted metal, which is the serves as the screw that can hold the tooth permanently. So, ang treatment na ginagawa natin dito, kapag kami ang nakakakita, right away, we choose an antibiotic that is effective doon sa mga bacteria that are common in the mouth. And what are these? These are the common bacteria that can be the infective mechanism, the infective agents. Kadalasan dito ay mga mouth bacteria, pwedeng staph, pwedeng strep, or pwedeng gram-negative bacteria. So we give here a broad-spectrum antibiotic, if not the co-amoxiclavulanic acid in combination with amoxicillin, ay napaka-effective din ng clindamycin at saka ng doxycycline. In my daily practice, it's my common choice of antibiotic, yung clindamycin, because it's not very, very commonly used, but it is really effective even in those, doon sa mga malalalim na butas ng ngipin na nasa loob ng palp. So, ang practice natin dito is to make that sure na ang swelling in the gums ay mawala, kasi doon din nagkakaroon ng abscess.
1: Yes.
0: Sa tabi ng palp, ng palp. So, pulpitis and then gingival abscess. Yan ang ating mga conditions na pwedeng pagtuunan ng pansin.
1: And, sige, Doc.
0: Yes, sige, sige. Sige, ikaw naman, Doc. Kasi
1: sige, Doc. Yung... okay lang, Doc. Kasi, siyempre, yung treatment na yung dinidiscuss natin. Pero, katulad niyan, Doc, kasi yung pag-save ng tooth, root canal treatment. So ano po ba yung simpleng before pa lang yung simpleng paraan para maiwasan yung pangingilo per se bago dumating sa pagkasira ng ipin?
0: We try to treat the infection because that is the one that's irritating the pulp that leads to pulpitis. Yung cavities naman, if it is open, hindi na siya masyadong painful. In the sense na nawala na yung, ang nakaka-irritate talaga doon yung nana in the cavity. So once na nag-open na yung cavity, natipak na yung ano yung ngipin, although na exposed na yung palp, nagiging mangilo din, because the moment that you drink very very cold liquid or very cold food, magka-come in contact doon sa cavity, sa palp, yung temperature na extreme, pwedeng very hot or very cold, at doon na mararamdaman ang ilo, yung pagkangilo. Doon naman sa fractured or loosened or knocked out teeth, ando naman yung possibility of pagkangilo, dahil this is actually a dental emergency, an urgent dental problem, yung pagkakaroon ng fractured tooth. Mm. Kasi pwede naman itong sementohin ulit, di ba? As soon as possible, especially yung mga loosened, let's say after an accident or after frequent movement ng ngipin, nagiging maluwag
1: yung
0: kinasusutan ng ngipin. So ang ginagawa natin dito, di ba, dapat i-restore as soon as possible.
1: Yes, Doc. Usually ini-split, Doc.
0: Yes, and then ang kwan dito, Doc Marlon, yes. Yung timeline is very short.
1: Yes.
0: It should be immediately done, hindi tayo maghihintay ng few days. But as soon as a fractured tooth happened or a knocked out teeth were observed, we do not let the patient go. Kailangan ma-restore agad yan para maibalik yung dati niya ang ngipin.
1: Mm-hmm.
0: So that's what we do. And how do we know that? We don't even need an x-ray. Kasi by mere inspection of the teeth of the crown, makikita na natin na mayroong loosened or knocked out teeth. So, yun ang immediate treatment talaga nun is restoration.
1: Yes.
0: Yes. And then,
1: Oh, just that.
0: yeah. Ano ba? Isang
1: Sige daw.
0: very, very common occurrence na even us, even not the dentist, we treat this, yung mga toothache and then naging gingival abscess. It can also be the cause of ngilo. Pag
1: Yes.
0: masakit ng ngipin ang ngilo-ngilo, hindi makakain ng gusto ang pasyente. Yan. Sige, Dr.
1: Sige, Doc. Oh,
0: Marlon.
1: dagdag ko lang, Doc, ano, kasi isa sa pangingilo talaga, syempre, yung oral hygiene. At the same time, yung diet ng pasyente, kung siya ay mahihilig talaga sa maasim, meron pula talagang ganyan, laging may suka ang kinakain,
0: Yes, yes.
1: laging may patis o toyo. So, isang factor po yan, lalo na sa soft drinks. Siyempre, habang bata, okay. Pero, tapos biglang dadalihan niya ng malakas at madiin na pagbabrush. Ayan, Doc, talagang papasok yun sa sinabi nyo dun sa sucus, papasok yung mga pagkain doon hanggang sa tumigas sila, magiging calcular deposit na sila. Ayan, meron na silang gingivitis muna. Ay ngayon,
0: Oh, yeah.
1: ang pangingilo lang po, mga kaagapay, isa lang po ito sa senyales na kailangan magpatingin na kayo sa
0: Ng
1: dentist.
0: dentist. Yes.
1: Yes po.
0: At saka ang pangingilo pala ay hindi talaga siya very common. Meron ako babanggitin na very traditional
1: Yes,
0: because
1: Doc.
0: I've been reading about pangingilo. Yung nga ng mga ating mga
1: Yes.
0: matatanda,
1: Apa.
0: yan pala ay hindi na masyado ginagamit. Pero I have seen, and I mean, may own province, talagang meron pang gumagamit ng nga yung buyo or ikmo na may
1: Yes.
0: apog tapos may bunga arika nut ang tawag nyo, betel nut.
1: Betel nut.
0: Yes, and then I'm chewing that because the belief is that it strengthens the teeth contrary to the belief of the scientists na ito ay toxin. So dahil ipinagbabawal na ng husto yung paggagamit ng nga ay bihira na rin ang nakikita ko except for some regions in the country, especially in the mountain province, I think, ang
1: Yes.
0: mayroong practicing na pangnganga. And nganga can somehow, sabi nila, nakaka-prevent ng pangingilo ng ngipin because they keep on chewing it but they do not swallow the saliva.
1: Sige, okay.
0: Makikita mo dyan sa tapat ng bahay nila yung mga dura. Kulay pula yung lupa.
1: Red. Nag-i-stain, Doc. Nag-i-stain siya.
0: Nag-stain yan.
1: Yes.
0: Pero I had one experience na yung isang albularyo ay nilalagyan ng ibinubugad yung kanyang saliva doon sa tiyan na masakit para maibsan yung sakit na. And I think that is still being practiced in some regions in our country. Sa amin, sa Bicol, meron din ako na-observahan na yan. Pero very, very few na lang yung mga remaining
1: Sige, Doc.
0: traditional
1: Apo.
0: na nagnganganga. Yan.
1: Okay, Doc. Let's hold that thought. Mamaya, babalikan natin yung i-discuss natin kasi kailangan natin mag-break. Susunod na po ang mga katanungan ninyo. Mamaya, mga kaagapay, pansamantalang be-break muna tayo. Para sa mga katanungan, maaari po kayo magpadala ninyong question sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang na ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Bibig, ngipin, gilagid. Mahalaga na mapanatili nating malusog ang mga ito para makaiwas sa bad breath, tooth decay, at gingivitis. Narito ang ilang oral health tips na dapat mong malaman. Huwag kalimutang magsipilyo bago matulog sa gabi. Idamay din pati ang iyong dila. Magsipilyo ng tama. Take your time. Marahang sipilyuhin ang ngipin ng circular motion o paikot. Kasing halaga din ang pagsisipilyo ang paggamit ng dental floss. Paraan ito para maalis ang dumi sa pagitan ng ngipin para iwas gum disease at pagkabungi ng ngipin. Ugaliin ding uminom ng maraming tubig. Ito ay mainam sa ating overall health maging sa oral health. Iwasan naman ang matatamis na pagkain. Ito kasi ang nako-convert into acid at nagiging cavities. At panghuli, magpatingin sa iyong trusted dentist 2 beses kada taon. Ang health tips na ito ay hango sa healthline.com at hatid ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Magandang hapon mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan. Dr. Marlon Abad. Ang ating discussion this afternoon ay ngilo sa tag-init. Ayan. Tayo ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa FEBC.ph at napapanood tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Ayan. Meron na tayong mga questions dito, Doc Mel.
0: Yes, Doc Mel.
1: Sige po, tuloy na tayo. Ito na, number one question. Sabi niya, Doc, napapansin ko po kapag naglaging sobrang stress ako. Ayan, magandang question to. Stress ako sa trabaho at kulang sa tulog. Mas lumalala yung pagngingilo. Possible po ba may epekto ito, ang stress sa sensitivity ng aking ngipin?
0: It could be direct or indirect effect. Because kapag tayo ay under stress, definitely the immune system becomes weaker. So pag weak ang ating immune system, mahina din yung pang-protekta natin sa ating mga ngipin. So once you are under stress, you can control it naman eh. You can take some water as often as you can para ma-wash. When you are under pressure, you are under stress, nakakalimutan mismo maski yung pag... yung ating oral hygiene, we should not be forgetting that. And then secondly, yung direct effect niyan ay yung at kumisan to lessen para bumaba yung stress level natin ay kung ano-ano ang ating kinakain. Nag-chew tayo ng mga iba't ibang klaseng food, nag-crave tayo ng... in fact, one of the signs of stressful condition is eating. Eating the not the right kind of food. Ang mga conditions, yung good eating habits ay yung pagkain ng mga balancing food, especially yung actually yung nuts that I recommend oftentimes during discussions. Pinaiiwasan ko especially for older adults. Pag sinabing older adults, so yung lampas na ng 50, mga 60 years old, ay yung kanilang mga ngipin, syempre it's not that strong anymore. It's better to use a grinder in order to be able to get the nuts that they want and mas para mas lumakas yung kanilang immune system. It's kasama yan pati sa kanis sa Mediterranean diet, yung nuts that are very hard. So it's better to grind it.
1: Ayan, Doc. Meron akong personal question, Doc. Ano? Kasi yung nuts, ang daming sinasabi na ako, hindi ka pwede magmani at munggo. Mataas ang uric acid niyan. Gano'ng katotoo ito, Doc?
0: Hindi siya ganun kataas because these are plant-based.
1: Yes.
0: In fact, I suffer in the same manner sa'yo.
1: Yes.
0: I also experience occasional gout
1: episodes.
0: Pero... what I really avoided are the meat sources, the red meat and the internal organs.
1: Okay.
0: So yung mga nuts, you can have a spoonful.
1: Yes.
0: Mongo, beans, these are all the substitute for the red meat. Yes. Yan yung mga lean protein na tinatawag.
1: Ayun, wag lang sobrang dami talaga, Doc.
0: Yes.
1: Oh. Ayan, Doc. Punta tayo sa second question. Sabi niya, tuwing sumasakit po ang ulo ko o mataas ang stress level, saka rin umaatake yung pangingilo. May connection po ito sa pagsakit ng ulo?
0: Because of the teeth, na yung mga nerves that are connected into the mouth cavity, meron tayong cranial nerves that run through the ears and then through the jaws, to the internal side of the mouth, running from the nuclei of the cranial nerves. Tinawag itong cranial nerves because the nuclei of these nerves, there are about 9 of them or 11. I cannot be sure anymore. Pero yung mga facial branches of the 8th nerve. I mean, yeah, the branches of the facial nerve, which is the 8th nerve, run through the mouth cavity. Kaya pag sumakit ang ngipin, ay parang sumasakit din yung sintido at yes. saka yung part of the head. So because of those irritations of the nerves, yung cranial nerve.
1: Yan. Okay, o, at least naiintindihan na natin kasi sabi sumabay pa tong sakit ng ulo ko yung pala. In fact, isa part. Siya sa, yes, o, yep. part siya, kasama talaga siya. Okay, Doc, ito. Third question, sabi niya, Doc, diabetic po ako. Possible po ba maepekto ang diabetes sa panghilo o pagsakit ng ngipin?
0: Yes, because diabetes usually can be part of the factor na umihina yung ating protection. Especially dun sa mga gums, most diabetic, if the sugar is poorly controlled, laging mataas, syempre after brushing, kung minsan nagkakakita kayo ng blood when you spit out the
1: yes,
0: paste. Oh. And that is an indication na nagkaroon ng gasgas. The moment that there's a gasgas, it can be a portal of entry for bacteria to come in and then cause infection in the gums, causing gingivitis. So most diabetics are prone to develop this because of their because diabetics are really filled with inflammation, as well as yung kanilang protection is lesser in comparison to the non-diabetes.
1: Okay, Doc, salamat sa inyong explanation. Mayroon pa tayong pang-apat. Napapansin po, madalas ang dry mouth kasi meron daw po siya mga maintenance ng medication niya. Tapos parang nagiging sensitive ang mga ngipin. So meron po itong connection sa pag-dry mouth po.
0: Meron, direct and indirect din. You know, when you have diabetes and it's poorly controlled, laging 200 ang yung sugar, most of the time you'll be urinating. Pag ihi ka ng ihi the whole day, the whole night, of course, magkakaroon ng dryness, dehydration, so all you have to do is drink and drink. So pagka drink and drink, parating nababasa yung mouth kasi laging dry yes. ang pakiramdam. You have to make sure na well hydrated kasi once you urinate frequently, some of the solutes, yung mga sodium, potassium, ay lumalabas din yan. So nababawasan yung ating mekanismo para sa ating functions ng mga smallest unit ng ating katawan, yung metabolic process sa cellular level. So rehydration is always a must for diabetic. Of course, not to mention yung proper sugar control. Once your sugar is very high, your tendency to develop abscesses or infection in the gums are higher also.
1: And okay. Doc, maraming salamat sa pagsagot sa mga questions ng ating mga kaagapay. Yun nga lang, Doc, marami pa tayong pwedeng pag-usapan pero we need to wrap up due to our limited time. Samantala, narito muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Meditation.
7: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Paano Maglingkod? Ang wika sa Marcos, Kabanata 6, Talata 12. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao'y dapat magsisi at tumilikod sa kanilang mga kasalanan. Paano ba dapat maglingkod tulad ng inihabilin ni Jesus sa 12? Una, dapat tiyakin ang isang tagapaglingkod na hindi magiging hadlang o sagabal sa kanya ang mga bagay na material. Basahin ang tagubilin ni Jesus sa Marcos Kabanata 6, Talata 8-9. Sa isang tunay na tagapaglingkod, wala nang kapangyarihan ang material na bagay, sapagkat ang kanya ng prioridad ay ang mga bagay na espiritual. Hindi na kayamanan dito sa lupa ang kanyang iniimpok, kundi kayamanan sa langit. Ikalawa, ang isang tagapaglingkod ay nakahandang iwan ang kanyang comfort zone, hindi maluho at laging mapagpasalamat. Basahin ang Marcos Kabanata 6, Talata 10. ang kagalakan ng isang tunay na tagapaglingkod ay nagmumula sa kanyang malalim na relasyon kay Kristo at hindi sa mababaw na kaugnayan sa mga bagay na materyal. Ang personal comfort ay kanya nang naisasantabi. At panghuli, ang isang tagapaglingkod ay maaring dumanas ng pagtatanging katulad ng dinanas ni Jesus. Basahin ang verse 11. Ang pagsunod at paglilingkod kay Jesus ay hindi walk in the park. Gayunpaman, binibigyan ng kapangyarihan ni Jesus ang kanyang mga lingkod na magdeklara ng pagpapala o sumpa sa mga tao. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo at nagsusumamo. Panginoon, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po sa kahinaan namin at pananatili namin sa aming comfort zone. Panginoon, gabayan mo kami sa paglilingkod na karapat dapat sa iyong harapan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen at amen.
8: Glosaryo Medico.
9: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
8: Glosaryo Medico.
7: Enamel. Ito ang pinakamatigas na panlabas na layer ng ngipin na nagsisilbing proteksyon laban sa sensitivity at pagkasira. Muli, ang ating Glosaryo Medico, enamel. Tayo po'y muling nagbabalik kasama si Dr. Marlon Abad.
10: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Ngayon po ay ang ating home stretch ng anong programa. At Doc, baka meron kayong mga iba pang pahabol na messages sa ating mga taga-subaybay ng 702 DJS Doctors Online.
0: Thank you for that, Doc Marlon. Meron akong isang pahabol. Kasi this is a very common condition, yung gastroesophageal reflux disease.
1: Yes, okay.
0: Yung GERD is also a factor na nakakasira ng ating teeth. Yung gastroesophageal reflux disease is a very acidic liquid that goes up. And it's very, ang hirap experience nito kasi parang nasusunog yung lalamunan. And
1: yes,
0: that affects also the enamel of our teeth. So if you have that, please don't forget to take antacids and protection, the PPIs and the H2 blockers na pwedeng mag-relieve ng GERD. So yun lang aking isang pahabol, Doc.
1: Okay, maraming salamat, Doc, sa inyo, no? At yung mga paalala nyo at naway sana yung maalala ng ating mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Thank you po, Doc Mel.
0: Maraming salamat din, Doc Marlon, for the invitation.
1: Yes. Good afternoon. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 DZS, FBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online na nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Samantala, salamat po kay Rafilag Tapon, si Kaina Abalon, Benjo Morano, Nat Peralta, RTV, at mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong oras, 2:15 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone. God bless.
11: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
12: Everybody, everybody now.

0: remember, when everybody washes their hands, germs go away.
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands.
2: Nagagamot ba ang HIV?
3: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Alam niyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na kahalintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghahawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong ito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at mag-ingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
5: Tuwing tag-ulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ang sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-break na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
6: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
11: Happy Tuesday sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBPO, ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayong Tuesday afternoon, makulimlim pero mainit na Tuesday afternoon. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
12: At ito naman po ang inyong Kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. Siyempre, binabati na natin ang mga Kaagapay natin online sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At Kaagapay, ilike nyo na po at ishare ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na ang inyong mga greetings, ang inyong mga pabatid, pa-shoutout dito sa ating comment section. At update nyo naman kami ni Kayla kung ano ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon. Yes. Dahil nga na-mention din ni Kayla, no? Mainit ang panahon kahit makulimlim.
11: Makulimlim.
12: Diba?
11: May nagbabadya.
12: Oo, diba? Pero buti na lang din na makulimlim. Uh-oh. At hindi tayo matatapatan ng araw dito sa aking kinalalagyan ngayon sa mga oras dito. Pero yun, Kaagapay, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan. Gawin niyo po muna kaming background ni Kayla hanggang 4 ng hapon.
11: Yes! Ano rin, Kaagapay, ang inyong, syempre, ang inyong pamalakasang merienda.
12: Yes! Yun. Ayan! Kanina, Kaagapay, nakita ko ang nagdiningning sa akin, ha? Talaga nung nakita ko, target lock talaga. Uh-oh. Nakita ko ang bilo-bilo sa lamesa ni Kayla. At nakakatuwa dahil inalok niya ako. Pero kasi kakatapos ko lang din mag-lunch noon. Kaya busog pa ako. Pero kung mamaya aalok mo ulit.
11: kaso sorry, Ab. Nakain ko na.
12: Nakain mo na!
11: Ayun. Actually, dalawa kayo nagningning ang mata.
12: Ayun.
11: Si Angge ay nagningning din ang mata kaso busog pa rin daw siya.
12: Ayun, yun nga.
11: Sige, bukas na lang. Bibili ako ng dagdag na bilo-bilo.
12: Bilo-bilo is life.
11: Yes. Kayo kaagapay, ano ang inyong merienda ngayon Tuesday afternoon? Mm-hmm. Pero bago yan, syempre batiin din natin ang mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating pinakabagong mobile app na 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa nadadownload yan, tungo na sa Google mm-hmm. Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store at hanapin ang ating official mobile app at i-download mo na yan ng libre para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, sama ka na sa kwentuhan ngayong Tuesday afternoon dahil dito nga po ay lagi tayong mayroong pinagpipilian.
12: Yes, pinagpipilian talaga.
11: Yes, may diin talaga. Meron tayong ideas at makakarinig tayo ng iba't ibang perspective, opinion, at syempre kaagapay, welcome ang iyong gustong sabihin mm-hmm. dito sa ating question of the day na ang dami palang nakaka-relate.
12: Ay, oo. Diba? Lalo na sa panahon ngayon na maraming nagaganap sa ating paligid, oh! Maraming pinagdadaanan, no? Diba?
11: Dami nilang gustong kwento.
12: Oo, diba?
11: Oo. Speaking of kwento, tungkol dyan kaagapay ang ating question of the day. Ito na nga. Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang?
12: Ayan. Interesting ang ating question of the day ngayon kaagapay. Kaya huwag ka na mahiya. Huwag ka na rin mag-hesitate na iwan ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. So ulitin ko lamang po, ang ating katanungan ngayon ay sa kwentuhan kaagapay, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart or light at funny lang?
11: Yun. So ito ay deep talks at funny conversation.
12: Ayun. Yeah. So malalaman natin kung sino ang mga gusto ng talagang mga one-on-one na usapan.
11: Malaliman.
12: O kaya naman, gusto mo yung light lang.
11: Oo.
12: Diba? Yung chill lang na usapan, hindi masyadong pa-deep.
11: Yes. Parang tayo, bago pumasok dito sa studio, nagkaroon ng mga funny na conversation kasama ng ating mga kaagapay. So again, kaagapay ay sagot ka na sa ating question of the day at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Actually, ang dami nang bumabate mm-hmm. dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Kaagapay, patuloy nyo pong i-share no, ang ating link at itag na rin ang inyong mga kabarkada, churchmate. At sama-sama po tayong magkwentuhan dito sa ating programa. At nag-good afternoon na, bumabati na sa atin, nakatutok na si Kuya... Yan, habang naglo-load.
12: Yes.
11: Si Kim Jerry Novenario ay nag-hello na sa atin. Hello Papa! Din po sa inyo. Happy listening.
12: Hello po sa inyo. At si Ate Victoria Dizon Aoki. Sabi niya, konnichiwa.
11: Uy.
12: Ayan, feeling ko nasa Japan to. Oh. Sabi niya, shout out daw sa family Dizon na nasa Pinas ngayon. Ayan, happy listening po sa inyo, Ate Victoria.
11: Mm-mm. Kamusta po dyan? Sa Japan. Talagang claim na no. Sa Japan.
12: Kasi konnichiwa eh, di ba?
11: Ano po ang weather dyan ngayon sa Japan? At speaking of Japan, alam mo, gusto ko ng ramen.
12: Ay, oo. Kahit mainit yung panahon,
11: yes.
12: No?
11: So na may nakita kasi ako sa Facebook kanina na may time-lapse siya ng nagra-ramen. Kaya parang gusto ko ramen.
12: Oo, lalo na pag malinam-nam
11: yes.
12: Yung sabaw.
11: True.
12: Kasi minsan, di ba yung mga iba-iba yung ramen eh, depende sa broth.
11: Wow. Yes, totoo naman.
12: Oo, tapos neto, recently, parang may kinain kami. Sobrang sarap nung karne, yung chasu.
11: Mm-hmm.
12: Ang linam-nam. ano,
11: share mo sa amin. Oo,
12: share ko sa inyo
11: saan.
12: Nang ma-try ninyo. Malapit lang yun sa area natin.
11: Oh, sige, ma-try yun.
12: Nag-usap about ramen.
11: About ramen, oo. Ito naman, wala sa UAE. Haba, mga kaagapay natin na nasa abroad ay present dito sa ating programa. Yes. Si Ate Rosalinda Buiko, nanonood daw siya mula sa UAE. Hello yun. Po.
12: At ito rin, nasa ibang bansa din, si Kuya Ray Kong Bondok. Sabi niya, good morning, umaga pala doon. Sabi niya, listening siya and watching from United Kingdom.
11: Wow.
12: Happy listening po.
11: Hello po, happy listening. Si Kuya Alfredo Manantan ay nakisagot na sa ating question of the day. Sabi niya, funny lang daw dahil siya ay joker.
12: Ayan, oo. Kailangan natin ng mga ganyang klaseng kaibigan, no? Yung parang instantly, alam nila kung paano ilalighten
11: yes.
12: up ang grupo, no? Mm-mm. Especially kapag kasama mo yan sa kung saan man, grupo mm-mm. friends mo, diba?
11: Ayan. Totoo. Lalo ngayon, no?
12: Ay, oo.
11: Ang dami nangyayari sa paligid. Parang ang sarap lang minsan na light lang muna yung usapan.
12: Oo, diba? Huwag ka muna mag-overthink. Huwag ka muna mag-overanalyze.
11: Mm-mm, totoo. Joke-joke lang muna. Ano lang muna. Mga light lang, funny conversation.
12: Yes. Mm. At ito, nag-hello na sa atin si Ate Raquel Brocal. Ayan, happy listening po sa inyo. At sa ating poster din, Kayla, babasa na ba tayo?
11: Oo, basa na tayo.
12: Sa ating question of the day habang yes. naglo-load pa itong aking ongoing streaming.
11: Ayan. Ito, si Ate Shirley Diansay mula dyan sa Singapore ay nag-good morning. Sabi niya, depende daw sa sitwasyon. Kung medyo malalim ang pinagdadaanan, deep daw at heart-to-heart talk. Pero pag alam kong ang timplada ng reaksyon ng mukha ay masaya, di dun daw sa light at funny lang. Pero in conclusion, i-balance lang din daw. Heart-to-heart at meron ding light and funny.
12: Mm-hmm.
11: So, blessed afternoon daw sa ating lahat. Oh. Salamat po Ate Shirley. O nga naman, depende sa ano... sa timing.
12: Oo. Diba? Ita-timing mo nga rin naman kasi naman, kunwari, seryoso kayo, seryoso yung mga kasama mo, tapos hindi talaga appropriate na mag-joke ka.
11: Wala ka nag-joke.
12: Oo, diba? So, parang hindi siya makakatulong.
11: Mm-hmm.
12: No? So, dapat, marunong kang bumasa. No? Bumasa ng environment
11: yes.
12: mo kung kailan applicable maging funny. At kailan mas appropriate na maging seryoso.
11: Totoo. Diba? Agree.
12: Ayun. At ito naman, si Ate Len Dizon, sabi niya, light and funny lang po. Ayun. So, parang 2 points na
11: mm-mm.
12: ang ating light and funny.
11: Salamat po. Si Kuya Vincent Garcia ay nakikinig habang kumakain daw ng almusal mula sa UK. Ang ulam daw niya ay mainit na pork sinigang
12: wow.
11: dahil umuulan daw doon. Sarap ng sinigang.
12: Oo, isa yan sa mga talagang hindi ko aayawan, no?
11: Yes.
12: Kapag nakahain yan
11: mm-mm.
12: sa hapagkainan, auto-eat. Matik pala, no?
11: Yes.
12: Bakit auto?
11: Anyway, pwede din naman.
12: Kotse na nalabas sa isip. Matik pala.
11: Yo, matik
12: kakain tayo. At maraming kanin.
11: Yes, tapos may patis at sili.
12: Yes, panalo. At si Kuya Vincent, sumagot na din
11: yes,
12: pala.
11: Yes, oo.
12: Ang sabi niya, sa usapan ay depende sa sitwasyon ng buhay. Minsan, pag heart-to-heart yung mga seryosong usapan na hindi pinagtatawanan. Minsan naman, funny sa mga usapang hindi seryoso at for fun lang. Ayan, balance din ang
11: balance.
12: Sagot ni Kuya Vincent.
11: Oo, parang si Eden Van Guardia, depende din daw sa kakwentuhan. Masarap ang kwentuhan pag light and funny, pero pag laman ng puso, eh hinay lang daw. Uy, totoo to, no, na depende sa kwentuhan. Kasi aminin natin, meron tayong circle na pambato natin.
12: Oo.
11: Para sa mga jokes, sa mga light and funny conversation. Meron din naman tayong circle na pambato din naman natin sa heart-to-heart
12: totoo.
11: Conversation, di ba?
12: Oo. Tsaka yung level nang i-share mo
11: yes.
12: doon sa taong yun. Eh, alam mo, may certain level talaga. Mm-hmm. Kasi minsan, di ba, may mga close na close tayo. Na, alam mo yun, doon mo talaga nabubuhos yung...
11: Heart to heart.
12: Oo, heart to heart talaga kung magkwento ka or mag-open up ka. Tapos meron ka rin naman mga friends, no? Mm. May mga kakilala ka na, alam mo yun, yung mga simpleng usapan na, uy,
11: yes.
12: kamusta ka? Uy, ang ganda ng bag mo, saan mo nabili? Yung makakakuha ka pa ng mga tips, di ba? Yung mga ganon. So, maganda na meron kang ganong klaseng mga friends. Depende sa... need mo.
11: Oo, diba? Meron kang parehas.
12: Na, oo.
11: Malalapitan mo kapag gusto mo ng mga deep na conversation. Mm-hmm. At meron ka rin namang malalapitan kung gusto mo ng mga light na conversation lang.
12: Yes. At ito naman, galing kay Ate Lulu Harabes Tapleras. Ayan, nag-heart-heart pala siya sa ating poster. At si Ate Love Bell, sabi niya, heart-to-heart dapat para magkaunawaan.
11: Uy.
12: Yun, totoo yan, no? At napakahalaga niyan. Talaga, no, na magkaroon tayo din ng heart-to-heart talks with people. Diba? Mm-hmm. Para at least alam natin kung saan sila nang gagaling.
11: Yes.
12: Mas mauunawaan natin kung ano ba yung nasa isip nila, ano ba yung, alam mo, basta pinanggagalingan.
11: Nararamdaman nila.
12: Totoo, diba?
11: Hashtag communication.
12: Oo nga, wala pa pala tayo hashtag, no? Oo, communication.
11: Yes. Ito naman, si Ate Aida Coquilla ay bumabati na rin ng good afternoon sa atin. At ang sagot niya ay, both daw, para iwas stress, di daw ng funny talk. Pero, hindi naman daw laging seryoso ang topic at hindi laging problema ang pag-uusapan. Oo nga naman.
12: Totoo yan. At si Aris Benito, sabi niya, light and funny lang po. Lumalagablab sa init ng hapon.
11: Grabe yung lumalagablab.
12: Masyadong mainit yata sa area nila.
11: Uh-oh.
12: Kuya Aris, no? San po ba kayo sa area nyo dyan? Kamusta po kayo dyan? Ingat po. And stay hydrated
11: yun,
12: po.
11: Si Ami Colinco Cruz, ay, lahat daw.
12: Lahat?
11: Oo,
12: wow.
11: Lahat po ah. Sabi niyo po yan ah.
12: Lahat, oo. Kumbaga balance lang.
11: Yes,
12: pareho niyang kailangan
11: pareho,
12: yun.
11: Yes,
12: At ito si kaagapay natin, no? Lagi natin sukay, si Jonathan Clerigo. Sabi niya, happy Tuesday. For me, I go for both. Regardless kung ano man ang magnitude ng usapan. Truth be told, at least, hindi magiging monotonous ang trail ng usapan.
11: Oy.
12: So, depende pala.
11: Uh-oh.
12: So, I think tong si Jonathan, depende, kumbaga, mabilis siyang mag-adjust.
11: Oo.
12: Kunyari, kanina, ang serious, tas biglang naging funny na agad yung usapan. So, iba rin yung mga ganitong klaseng tao na, alam mo yung mga kausap na ganito na mabilis din, ano, sumakay.
11: Mm-hmm.
12: Diba? Depende sa inyong conversation flow.
11: Oo, totoo.
12: Diba?
11: Yung mga tipong kanina lang nagtatawanan kayo, tapos maya-maya, ginawa ko naman lahat!
12: Para
11: iba?
12: Oo, parang iba na yun.
11: Para masyado naging heart-to-heart.
12: Para nagtatawanan lang tayo kanina, ngayon nag-iiyakan na tayo. Sana the other way around, diba? Kanya nag-iiyakan, tapos tatawanan.
11: Tatawanan naman.
12: Usually, diba? Ganun.
11: Eto naman si Ate Lori Santos ay nage-hello sa atin at ang gusto daw niya ay light and funny lang
12: yun.
11: Para daw hindi boring, lalo na daw yung mga classmate niya na nagkakaroon ng reunion.
12: Mm-hmm.
11: Maganda daw at masaya lang.
12: Oh.
11: Nakikinig daw siya mula sa Pandi, Bulacan. Hello.
12: Ayun.
11: Po.
12: Hello po sa inyo. At si Ate Mercy Alagad Guera, sabi niya, light and funny lang daw muna. Siguro, pagod na rin sa Ate Mars sa mga nagaganap ngayon yes. sa paligid. Kaya kinikrave niya or ang mas gusto niya ngayon ay light at funny lang. Mm-hmm. Diba? Kagaya ko.
11: Yes, oo. Kagaya nating lahat.
12: Kagaya nating lahat, hindi ba?
11: Yun. Mm-hmm. Ito naman si Cora. Afango ay funny lang daw.
12: Mm-hmm.
11: Si Ate Beth Bawar naman ay all of the above. Basta goodness ni Lord ang pinag-uusapan.
12: Yun, oo. At si Ate Ami, ay hindi, nabasa mo na to. Si Ate Ami, ayan, hello po sa inyo. At si Ate Mary Grace Barriedo, sabi niya, heart to heart po. Ang cute lang ng sagot niya kasi emoji.
11: Emoji. Diba? Oh.
12: Heart to heart talaga.
11: Salamat po sa heart-heart. Si Kung Kang Cornets ay very short ang kanyang answer. Depende daw. It depends. Mm-hmm. Saan po? Share niyo naman po saan.
12: Siguro depende talaga sa situation.
11: Yes.
12: Diba? Oh. At si Janet Canilio, sabi niya, light and funny.

Yeah. Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang? Sa ating ongoing Facebook Live ay patuloy pa rin sila sa paghabol ng kanilang mga pagbate at komento. Patuloy nyo po yung ipadala at maya-maya po ay babasahin po namin ulit yan. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna, mga kaagapay. Kung ikaw ay nasa radyo, mapapakinggan ng isang awitin at patuloy ka lamang tumuto, kaagapay. Magbabalik po ang

0: back, mga kaagapay, at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. Yes. At ito po si Absidy Ferrer Tabo.
1: Yun, at ito naman po si Kayla Escalante.
0: Oh, yes.
1: Kagabay ang ating question of the day. Sa kwentuhan, mas gusto mo ba ang usapang heart-to-heart o light at funny lang? Sa ating ongoing Facebook live streaming, ay nag-hello na sa atin si Genara Papa. Sabi niya, hello po, good afternoon. Nakikinig daw siya mula sa Tanglao, San Isidro, Antipolo City. Uy, kamusta po ang weather dyan sa Antipolo? Umuulan na po ba dyan? Kasi yung ating kagapay na si Kael, uuwi ng Rizal.
0: Ay, oo. Pero ready naman yan, boy scout naman yan si Kael.
1: Si Kael pa ba?
0: Bonut siya today. At ito si Ate Luz Aguilar, sabi niya, good afternoon mga kaagapay, listening sa kanyang PM Radio here in Muntinlupa. At sumagot na rin siya kayla. Sabi niya, mas gusto ko heart to heart, lalo na sa mga important issues daw, kasi I can really express myself. Yan, yan yung time niya para i-open up ang kanyang tunay na nararamdaman.
1: Yes. Dahil sa heartline.
0: Ikay pinakikinggan.
1: Ano? Heartline.
0: Alright.
1: Okay. Heart to heart si Ate Luz. Ito naman si Ate Guy Santos. I light and funny na lang daw kasi iyakin daw siya. Mas nakakagaan ang damdamin kapag funny. At pag heart to heart, malamang daw ay bumahan na lang ng luha kasi nga daw ay iyakin siya.
0: Aww. Ayun pala. Siguro, ano, ang tawag doon? May tawag doon sa ganung klaseng tao eh. Mababa ba?
1: Mababaw ang luha.
0: Ayun, mababaw ang luha. Yung talagang mabilis maantig yung puso.
1: Yes.
0: Bilis matouch, ganyan. Talaga mapapaiyak ng mabilisan. At ito nga si Kim Jerry Novenario. Sabi niya, masaya po makinig ng salita ng Diyos. Ayan, praise God po. And salamat po sa inyong patuloy na pag-tune in sa mga programa po ng DZAS.
1: Yun. Si Ate Estela Gabriel ay nag-good afternoon sa atin at nakikinig daw siya mula sa Ireland.
0: Wow.
1: Hello po.
0: Ayun, happy listening po. At dito sa ating poster, sumagot si Gerald Potente. Sabi niya sa akin, mga kaagapay, yung heart-to-heart talk. Dahil yan ang pinapakita kung merong pinagdadaanan ang isang tao, lalo na daw kung sa school, sa trabaho, pati daw sa kaibigan at pamilya. Kaya kakapit lang tayo kay Lord.
1: Amen.
0: Ayun, totoo yan. No? At doon din makikita natin yung kahalagahan ng, alam mo yun, yung mga kinakausap natin. Mm. Diba? Syempre, usually, kapag nakikipag heart-to-heart talk tayo to someone, syempre, hindi mawawala dyan yung hihingi tayo ng advice.
1: Yes.
0: Diba? Magbibigay sila ng advice. I-make sure natin na yung mga binibigay nilang advice ay hindi maglalayo sa atin sa katuroan ni Lord. Diba?
1: Amen. Oo. Yung kahit na may pinagdadaanan ka ay good influence pa rin.
0: Godly counsel.
1: Yes,
0: diba?
1: Exactly. Pero totoo. Oo. Kasi imagine mo may pinagdadaanan ka na nga tapos ang matatanggap mo pang advice ay hindi healthy.
0: Ay,
1: diba?
0: Totoo.
1: Paano na lang ang buhay? Kaya mahalaga na pinipili natin yung ating hihingan ng advice. Ito naman si Ate Sharon Reblora, watching daw from Hong Kong. Sabi niya, all of the above. Kasi daw, kwentuhan, ang mga circle daw kasi niya ay iba't ibang mga edad daw. Oo nga naman, no? Kasi, ay, totoo. May mga generation, di ba, na pang heart to heart?
0: Oo.
1: Ngayon naman, light and funny. Diba? Kasi minsan, pag nag-ano ka, nag-joke ka sa mga 60 pataas, titik nila yan ng seryoso.
0: Oo, oh, iba na yata yung humor nila.
1: Yes.
0: So baka hindi mag-connect ba?
1: Yes.
0: Hindi tayo magka-connect dahil iba na yung ano.
1: Generation.
0: Totoo.
1: Ano.
0: Pero yun, tigi po. Ate Sharon at si John Lawrence Andaya dito sa ating poster, sabi niya sa akin 50-50. Mas gusto ko yung may halong funny at may halong heart to heart. Ayan. Mm. At syempre, ito basahin natin, pa shout out daw sa mga single diyan. At syempre sa mga nakikinig sa Cavite, kay Nanay Amor and Tatay Dolfo and Ikan Colombo at Dima Piris. Kila John Paul, Zairine, Angel, and John Rick.
2: Hello
0: Ayan.
2: Po!
0: Happy
2: Hello
0: listening po sa inyo.
1: Happy listening po. At nag-chat ang aking mommy.
0: Yun.
1: Sabi niya, meron daw, pinakabata tayong tagapakinig. Happy listening sa aking mga pamangkin. Nakikinig daw ngayon habang sila ay bumibiyahe. Kay Sky at kay Scarlett. Happy listening. Miss na kayo ni Nina.
0: Oh, happy listening po sa inyo.
1: At ikaw is Sky.
0: Ikaw ba Sky?
1: Ano malay ng bata? Eto naman, si Kristan Wyatt Gulay ay nag-good afternoon na sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Si Ate Len Agdon Reyes mula sa Nueva Ecija ay bumabati rin sa atin. Hello daw. Ang sarap daw ng tawanan natin. Ayaw po, Ate Len. Ganto po kami dito sa IU. Masaya.
0: Yes. At ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Nakikinig na at dumaan sa ating ongoing streaming. God bless you din po, Kuya Angel. At si... sino pa ang... Ano, hindi pa naglo-load ulit sa akin
1: yung
0: ating ongoing streaming.
1: Eto si Ate Elisa Takan.
0: Yun.
1: Ay, bumati na rin sa atin ng good afternoon. Siya daw, funny daw ang gusto niyang conversation. Kasi iyakin din daw siya.
0: Oy,
1: wala daw siya sa... Kabuyaw, Laguna.
2: Hello po
0: sa inyo. At si Kuya Jojo Simbulan, sabi niya good afternoon sa ating lahat. At ang sagot niya ay, depende siguro sa atmosphere at lagay ng situation kung ano ang topic. Pwede heart to heart pag seryoso ang topic at may need na i-resolve na issues. Light at funny naman pag kwentuhan na may biruan lang at asaran. Ang panahon dito sa Antipolo now ay umaambun na.
1: Uy!
0: At cloudy na. At ito pa, meron pa siya pa merienda check. Kompleto
1: wow.
0: Talaga to si Kuya Jojo, no,
1: always.
0: Kung mag-comment. Cheeseburger. Double cheeseburger
1: wow.
0: Lang naman, Kayla.
1: Pabato naman to dito sa Ortigas. Double cheeseburger. Ang sarap.
0: Mahirap yung pag binato. Baka mag-iwahiwalay na.
1: Pagdating dito, pati na lang.
0: Yan. Thank you po, Kuya Jojo.
1: Salamat po. Enjoy po sa inyong double cheeseburger. Dito naman, ayan, naglo-load. Si Ate Mary Grace. Kisinamal, good afternoon daw. Para daw sa kanya ay meron tamang pagkakataon para sa heart-to-heart talk at conversation lang. Pwede ako dyan kahit sa anong part dyan kasi approachable naman daw siyang tao. At sabi niya siya daw ay nakikinig mula sa Bulacan at grabe daw ang lakas ng ulan doon. Ako, ingat po kayo, Ate Mary Grace, at salamat po sa inyong pagsagot sa ating question of the day.
0: Yes, ayan. Salamat po sa pagdaan ninyo sa ating ding ongoing streaming. At basahin din natin ang mga PM galing kay Pia Reyes. Sabi niya, mas gusto ko ang heart-to-heart conversations kasi doon ko nararamdaman na hindi lang ako pinapakinggan.
1: Oh.
0: Naiintindihan din ako.
1: Oh.
0: Diba? At ang gaan daw sa pakiramdam kapag may taong kaya mong pagsabihan ng fears, ng doubts, at mga bagay na hindi mo kayang sabihin kahit kanino.
1: Ay, tama!
0: So, ito yung mga klaseng, kumbaga yung mga tinatawag mong safe space
1: yes.
0: or safe place mo, diba?
1: Mm-hmm.
0: Yun lang. So baka agapay, may safe space ka ba? May mga tao ka ba sa buhay mo na binigay ng Lord para kapag meron kang mga bagay na gusto mong i-open up, mga bagay na gusto mo, may kasama ka, no, mag-pray dun sa isang bagay, eh, masasabihan mo. Mm-hmm. Ayan, baka time nyo na para i-shout out dito yun sa ating comment section para mabati natin real time dito sa ating program, mm-hmm, diba?
1: Pero alam mo, napakalaking bagay niya, no, na meron tayong mga tinatawag na safe place.
0: Oo,
1: na kasama mo maghimay, mag-process ng mga nangyayari. Diba, mga, ano nyo yung negative and positive.
0: Yes. So, diba? Yun talaga, makakapag-open up ka without judgment.
1: Yes. And no filter. Yung mga, kahit yung mga hindi mo ma... Yung, kasi diba minsan, miss kita sa sarili natin, hindi natin maintindihan. Tapos kapag nagano ka na, naglabas ka na, mas maiintindihan mo na kasi nailabas mo na at makakarinig ka ng iba't ibang perspective.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Parang kasama mo sila na mag-process.
1: Mag-journey.
0: Oo, mag-journey. Kaagapay. Ayun, thank you po, Ate Pia.
1: Salamat po. Ito naman si Darlene Castro, heart to heart. Kasi habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na hindi lahat ng tao ay kayang humawak ng vulnerability mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kapag may taong safe ka na maging totoo, sobrang rare, no?
0: Yes.
1: Na itotoo. Oh, yun nga yung mailalabas mo, no filter. Eh, pag meron kang ganyang klase ng friendship o ng relationship sa buhay mo, sobrang rare nun. Blessing niya.
0: Totoo. At blessing din, no, kapag ganun yung tao sa'yo. Mm-hmm. Yung parang he or she feels safe,
1: yes,
0: sa'yo. Diba? Oo. Parang nakakagaan din ng loob, mm-hmm, sa part mo. Kasi parang, pinagkakatiwalaan, yes, niya ako sa mga bagay na pinagdadaanan niya.
1: Mm-hmm.
0: And syempre, as a person din na may responsibility din tayo na, alam mo yun, i-keep natin,
1: yes,
0: kung ano man yung naririnig natin. Kasi syempre, ang pangat naman kung ikukwento mo sa iba yung pinagdadaanan niya. Sa'yo nga shinir, diba?
1: Mm-hmm.
0: So, dapat maging ano din tayo. Accountable.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kung gusto natin ng magkaroon ng safe place na tao, dapat tayo din mismo,
0: yes,
1: sa ating sarili ay maging safe place ng ibang tao.
0: Yes. Agree. At ito, sa ating ongoing streaming, bumabati na si Kuya Epifanio Salvador. Good afternoon at thank you rin po sa pag-share ninyo ng aming ongoing streaming. Nakikinig siya sa kanyang PM Radio sa Cerritos Trail, Molino 3, Bacoor City.
1: Uy!
0: Wow, kumpleto. Hello po sa inyo. Ano po weather dyan?
1: Ako, natatanong ko dito para medyo makulimlim. No, ba, sure ba akong Bacoor yun?
0: Tanaw ba rito?
1: Pero may pahabol siya. Ang merienda daw niya ay homemade ice drop buko.
0: Ay, wow!
1: Na meron daw black coffee flavor.
0: Oh,
1: na
0: saya.
1: Frozen daw. Very summer.
0: Oo.
1: Ang kanyang merienda. Salamat po sa pag-sagot at pag-comment.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman si Ate Ana Marie Jimenez ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Ngayon na lang daw siya ulit nakapakinig. Maging si Nanay Faustina Frankie Habla. Ayan, nag-good afternoon din.
2: Hello
1: sa
2: po!
0: Yun, hello po sa inyo. Si Ate Maria Nelcy Lava, sabi niya listening daw siya from Lipa City. At nag-update na rin siya ng weather doon kayo.
1: Uy!
0: Sabi niya, panay ang kulog. Pero ayaw daw bumagsak ng ulan.
1: Yan na nga,
0: kaya
1: ba
0: daw
1: sinasabi
0: mainit ngayon.
1: Yun.
0: At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, heart to heart, pero syempre sa mga selected friends lang daw niya.
1: Yes. Yun na nga yung sinasabi natin.
0: Oo, yan na nga yung sinasabi mo.
1: Uy, sabi niya sa Lipa siya, masarap ang lomi dyan.
0: Ay, oo. Nakakamiss. Alam mo ba?
1: Hindi pinalagpas.
0: Kailan kaya? Bakit naman?
1: Oo nga.
0: I-set mo na bilang ikaw ang aming event organizer dito sa ating...
1: Oo, at tayo ay magkakwentuhan dyan ng heart-to-heart at light and funny conversation.
0: Yes! Uy, legit. Totoo. Set
1: diba
0: na natin yung lomi?
1: Sige
0: na yan. Bago
1: sige
0: pa lumala ang ulan. Season.
1: Oo nga naman. Walang ano, para wala nang walang basta.
0: Oo, basta 'yon. Eto sino next natin?
1: Eto pa si Ate Angela Marie Santos. Mas yun. Gusto daw niya ang heart-to-heart conversation. Ang sarap daw kasi sa pakiramdam kapag mayroong tao na kaya mong kausapin ng totoo. Walang filter, walang pretensions. Yung tipong pwede mong sabihin yung fears mo, yung dreams mo, at yung mga bagay na hindi mo basta-basta sineshare sa iba. Mm-hmm. Nakaka-deep connect talaga.
0: Yun. Ayan. Thank you so much po sa inyong answer. At si Ate Geraldine Espejo, napadaan sa ating ongoing streaming. Ayan, hello po sa inyo. At may pa-emoji siya na heart and prayer na emoji. At ito si Ate Mary Lim, sabi niya, mas gusto ko yung taong marunong makipagtawanan, pero kaya rin samahan kasi mabibigat mong gabi.
1: Wow. Ay, totoo.
0: Diba? Kasi madaling humanap ng kausap kapag masaya ka. Pero bihira yung mananatili kapag hindi ka okay.
1: Oh.
0: Hashtag companion.
1: Para wala ko sila. Uy, pero totoo.
0: Diba?
1: Na hindi mo lang kasama yung isang tao, yung kaibigan mo, or yung someone sa buhay mo sa mga maliligayang araw ng buhay mo. Siyempre, maganda rin na nandyan din sila during your lowest of the lowest.
0: Yes. Diba? Oo, totoo yan. At doon mo din talaga makikita no, na yung mga tunay na kaibigan. Diba? Kasama mo sa hirap at sa ginhawa.
1: Yun! Totoo.
0: At ito, sino pa ang next natin?
1: Yan, ang susunod naman si ate si Kuya Joshua Daniel Cruz. Depende daw sa mood, pero kadalasan light at funny conversations daw ang gusto niya. Ang bigat na kasi minsan ng buhay, kaya gusto ko yung mga taong napapatawa ko at napapaginhawa o napapagaan yung nararamdaman.
0: Ayun, oo. Isa yun sa mga gusto natin, no, yung napapatawa tayo.
1: Yes.
0: Parang, ay, malungkot ako, patawanin mo ako.
1: Kiliti ka.
0: Pero ito, ang kulit lang ng sagot ni Ate Lea Reyes. Sabi niya, light conversations, kasi ang bigat na nga ng buhay, ayoko nang dagdagan. Diba? Na-real talk tayo ni Ate Lea dito. Totoo, diba? Huwag na natin dagdagan pa yung mga bagay na makakapagpabigat pa sa ating buhay, no? Diba?
1: Na minsan, i-filter din natin yung mga papasok sa ating gusto nating mapakinggan.
0: Yes. Oh.
1: Ito naman, si Ate Kimberly Ann Flores, heart to heart, mas na-appreciate ko yung conversations na mayroong substance. At may natututunan ako tungkol sa tao. Feeling ko kasi doon mo talaga nakikilala ang isang tao.
0: Ayun.
1: Ay, totoo. Pag nag-open up na no, yung isang tao, parang after nung conversation na yun, mas close na kayo, mas connected na kayo. Kasi yun lang katotohanan na nag-open up siya sa'yo, na pinagkatiwalaan kayo. Niya. Eh, something na yun na parang mas makakapagpatatag ng inyong relationship.
0: Yes, oo. At ito si Lovely Magpantay. Sabi niya, funny conversations can make me smile for a moment. Pero deep conversations stay in my mind for a long time. Sabi niya, sila yung tipong uuwian mo at iisipin mo pa rin kasi may tumama sa puso mo. Wow. Parang may pa-take away siya, kumbaga. In short, 'di ba? May pa-take away si Ate Lovely kapag sa mga kapag meron siyang mga ka-deep conversations, 'di ba?
1: Yun naman ang maganda doon. At the end of the day, ay may lesson kahit doon sa mga simpleng conversation ninyo.
2: Tama.
1: 'Di ba Kuya Nat?
0: Agree siya,
1: Si Mark Anthony Reyes, light at funny muna bago heart to heart. Hindi ako kaagad nag-open up, pero kapag komportable na ako sa tao, doon lumalalim yung usapan. Mm-hmm. Isaset muna yung connection bago nga naman mag-open up. Oo nga naman, kasi ang awkward naman pag, alam mo ba, nung isang araw. Eh, nakasakay mo na sa bus.
0: Pero may mga ganyan tayo, yes. Encounters, right? Yung parang, wait lang, parang ngayon lang po tayo naka-encounteran, pero nakwento niya na ang kanyang buong buhay. Pero ikaw, Kayla, anong tipong, anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao ka?
1: parang galit. Ano ko lang sin tao?
0: Hindi, like, kunwari, ikaw ba yung tipong mabilis makipag-close, tapos mm-mm, open up agad ng mga pinagdadaanan? Or talagang parang kailangan eh, alam mo yun, mas makilala mo muna? Or ikaw?
1: Ako. Ako, gusto ko talaga muna na naiseset muna yung connection.
0: Ayun. Oh,
1: yung hindi yung tipong unang kita makapag-open up na ako. Parang hindi.
0: Hindi.
1: Parang very light muna yung mapag-uusapan natin bago ko makapag-share sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw ba?
0: Ako depende. Siguro sa level ng shinare niya, ganun din level shinare ko.
1: Hindi ako magpapakabor. Ako nga eh.
0: Hindi, siguro depende rin. Oo, syempre hindi ka naman din talaga. Kunwari, kakakilala mo lang doon sa tao, alang ang magkwento ko na agad ng buong buhay mo. No? So siguro depende din.
1: No?
0: Pero pag sa tingin kong makaka-help doon sa taong yun yung isi-share ko, why not?
1: Yes. Diba? May naalala ko.
0: Ano?
1: Naalala ko nung ano natin, final interview. Kasi kaagapay, magkakasabay po kami ng final interview.
0: Yes.
1: Si Kael, ako, pati si Ab. Tapos parang late ako nung dumating kasi galing Carmona.
0: Oo, Carmona.
1: Galing Carmona, late akong dumating. Pag-upo ko, magkausap si Kael, pati si Ab. Tapos sobrang ang dami nilang pinagkwentuhan. Tapos nung lunch, hindi na ako nakatiis. Ang tanong ko sa kanila, magkabarkada kayo? Pero hindi daw, nun lang daw sila nagkakilala din.
0: Oo,
1: ganun na, ganun level agad, nakakapagkwentuhan agad sila. Lalo ng ating Kael ng Bayan.
0: Oo, no? Diba? Kael ng Bayan kasi
1: yes,
0: yun. Kahit ako din, nagulat din ako na nakikipagkwentuhan ako sa kanya.
1: It's a tie pala.
0: Oo, para, okay.
1: Oo, kaagapay. Oo. Talagang nakita ko na agad na IU Webes to.
0: Oo. Anyway, ayan, si Ate Maria Laba, sabi niya, nag-share siya. Siguro ito ang kanyang merienda, kape.
1: Wow!
0: At ito si Kuya Rene Garcia dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, listening siya from San Leonardo, Nueva Ecija. Pahigrit po si Pastor Ruel Cruz from Kalumpit, Bulacan. Happy 50th birthday.
1: Wow. Ayan.
0: Happy birthday po, Pastor Ruel. God bless you po.
1: Happy birthday po. Enjoy your day.
0: Yun.
1: Ito naman si Patricia Joy Villanueva. Gusto daw niya ay balance lang.
0: Ayun.
1: Ang sarap tumawa with someone, pero iba rin yung connection kapag kaya nyo rin pag-usapan yung buhay at struggles.
0: Mm-hmm.
1: Ayun nga.
0: Yes. Balance lang.
1: Yes.
0: At ito si Zai Ayuban, sabi niya, heart to heart, mas gusto ko yung usapang totoo at malalim kaysa puro surface level lang. Ayun. So talagang pagkakausap kay Ate Zai, ano agad ah. Deep talks agad. Ganun agad yung atake ah.
1: Oh, alam mo ba, nangyayari ngayon.
0: Thank you po, Ate Zai.
1: Salamat po. Si Carlo Miguel Mendoza, funny conversations most of the time. Gusto daw niya yung may humor kahit stressful lang araw. Pero syempre, importante rin na may taong kaya kang pakinggan seriously.
0: Ayun.
1: Ay, yes.
0: Parang pareho sila ni Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, funny conversations. Ang saya na may kausap kang kaya kang patawanin.
1: Uy.
0: Kahit pagod na pagod ka na.
1: Pagod na pagod.
0: Tapos nagda-dance challenge na lang kayong dalawa.
1: Salamat po. Ito naman, si Rika May Navarro, heart to heart, kasi doon ako mas nagiging komportable. Gusto ko yung usapang meaningful at totoo.
0: Ayun. At ito sa ating ongoing streaming, si Kuya Federico Termolo Jr. Sabi niya, ang sarap daw ng ating usapan. Kain daw tayo ng ice candy, munggo at buko.
1: Wow!
0: Dala daw ng kanyang anak na si Derek Koy. Ayan. Masarap naman ang kanyang merienda. Talagang swak na swak sa panahon ngayon kahit makulimlim.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mainit.
1: Salamat po sa pag-alok. At si dito pa sa ating mga nag-PM, si Brian Keith Lopez. Light at funny kasi Doon ako mas wait lang. Light at funny kasi doon ako mas nagiging relax. Mm-hmm. Pero minsan yung mga biglaang deep talks sa madaling araw ay solid din. Bakit naman madaling araw? Sa bagay, may mga late night talks. Doon mas lumalabas yung mga emosyon. Bakit nga kaya
0: yun
1: no?
0: Yun nga no. Pag madaling araw talaga no. Oo. Yun yung parang gusto natin makipag-usap ng mas malalim.
1: Yes.
0: Siguro dahil tulog na yung mga tao.
1: Tahimik
0: na ang mundo.
1: Mm-hmm. Kasi ultimo pag nabiyahe ng gabi eh, parang wala ka namang pinagdadaanan. Pero para kang character dun sa music video, sa pagtulala, sa nanonood ka ng City Lights.
0: Oo,
1: diba?
0: Oo, kaya naka-earphones
1: yes.
0: ka.
1: Yes.
0: Diba? Alam na alam, parang gawain natin na. Eto.
1: Medyo.
0: At eto si Kuya Darwin Mejia. Sabi niya, mas gusto ko yung usapang nakakatawa. Pero may lalim din paminsan-minsan.
1: Yun.
0: So balance lang. Depende daw sa situation.
1: Yun. Salamat po sa pagsagot. Ito naman si Daniel Joseph Torres, ang ating panghuli. Funny conversations muna. Kasi doon daw nagsisimula yung comfort. Pero kapag close na talaga, eh mas nagiging meaningful na yung usapan.
0: Ayun. Ayun. Thank you so much po.
1: Salamat po.
0: Mga kaagapay sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin. No? At nalaman talaga namin na mas marami yata ang funny lang sa mga panahong to. Pero syempre kailangan din natin ng usapang heart to heart from time to time, 'di ba?
1: Yes. Speaking of time, sa kakatawanan po namin ni Abay din na namin na malayan ang oras. Kaya naman kaagapay gustuhin man namin na magkwentuhan pa tayo eh since limited lang po ang ating time, eh magpapaalam na po kami. Pero bago 'yan, ayan nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano at Nathaniel Peralta, maging sa RTV team, andyan ang ating mga intern mula sa Bulacan State University.
0: Yeah. Thank you so much po at salamat din sa ating mga broadcast engineer, si JG Tabo at sa mga kasamahan po natin sa Bukawet Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
1: At sa iyo kaagapay na tumutok, nakisagot at nakipagkwentuhan. Maraming salamat po sa inyo. At muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. At ito po ang Inspirations Unlimited.

0: Balita kag iban pa.
1: Isa ka maulanon nga Tuesday afternoon dira sa imo abyan. Welcome diri sa aton panghapon nga balitaan. Ang balita kag iban pa diri sa G-Size 2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Makaupod mo hasta alas 4:30. Malamig nga hapon. Anong pampainit naton dira? Nami magkape-kape o kon magchokolate. O kon ice. Ay, hindi na ice tea. Hot tea. Pag-amuning mga panyempo, nami man itulog. Sino dira ang higda-higda pagyapon kay lamig ang aton nga panahon. Danyo kami diri hasta 4:30 sa aton balita kagiban pa. Feel free nga makigbahin sa aton nga programa. Let us know nga nag-tune in ikaw, abiyan. I-message nyo lang kami diri sa 0963-180-1469 or sa aton FB page, ang 1062DXKI-FEBC Radio. Para sa aton unang segment, kita sa aton nga mga public service announcement. Idulong sa aton ni Miga Jen ang aton nga action line.
0: Balita kag iban pa.

Alas 4:09 ang aton nga takna abiyan. Padayon kita diri sa aton nga programa.

0: kag mayad-ayad nga hapon dira kay Ma'am Irene kag Ma'am Queenie sa Norala. Amo man kay Miga Joycey dira sa may Surala. Kay John D dira sa may Jensen. Mami V dira sa may Isulan. Yan pa. Si Kuya Jun kag Ati Edna dira man sa Sentrala. Si Nanay Lita dira sa Namnama. Mayad-ayad gid nga hapon sa inyo. Kay Sis Mitch. Good afternoon man da sa imo Sis Mitch.
1: Iban pa.
0: Kay Ati Mina. Kay Ate Luz, kay Ate Janet, Kuya Ed, sa Tampakan naman. Padayon kita sa aton nga next segment. Padaan naman aton ligwa ang aton inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo about sa pagiging resilient. Especially mga Pilipino, no, resilient kita. Pero ano ang luyag ipalabot sa aton nga mensahe sa pulong sang Ginoo ng angot sini? Yari ang aton. Asa ka pa with Pastor Jebo.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: Dati-rati, kapag sinasabing ang Pinoy ay resilient, eh nakaka-proud. Kasi nga naman, napakabilis nating makabangon sa mga problema at kahit mahirap na ang kalagayan, eh talagang laban lang. Madalas pang ang gamitin ang puno ng kawayan para maipaliwanag ito. Kapag kahinangin ay pansamantalang hihiga, pero kalaunan ay tatayong muli. Lalo kong hinangaan ang resilience ng mga Pinoy nung makita ko kung paanong sa ibang mga bansa na nakakaranas din ng kalamidad, eh madaling nawawala ng pag-asa ang karamihan at tila nagkakanya-kanya. Ang Pinoy kakaiba, napakaraming bagyo at baha ang nararanasan kada taon. Nandyan pa ang mga pagputok ng bulkan, landslide at iba pang kalamidad. Pero eto ang Pinoy, bumabangon pa din at lumalaban. Ngayon, kapag sinasabing resilient ang Pinoy, minsan hindi mo na alam kung binobola na lang tayo kasi para bang ang nangyayari, pilit na pinatitiis atin ang mga bagay na hindi naman dapat tiisin. Mga kalamidad na lumala dahil ang mga solusyong ginawa ay mahina at tila hindi pinag-aralan. Tama lang naman na maging resilient, pero kung ang pagiging resilient ay gagawing dahilan para tayo ay maabuso, wala na sa lugar ito, hindi na tama. May mga bagay naman talagang dapat tiisin, pero may mga bagay na dapat lutasin. Ang pagiging resilient ay mainam, pero hindi dapat dahilan para pagtiisin sa nakakasuklam. Naalala ko ang sabi sa Kawikaan 29 verse 2, kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. May kalamidad na hindi maiiwasan at may mga kalamidad na hindi dapat maranasan. Ang pagiging resilient ay hindi salungat sa pag-asam ng accountability sa mga dapat kumikilos para yung unnecessary suffering ay maiwasan. Pwede tayong maging resilient sa pamamagitan ng pagbangon, hindi lamang sa kalamidad na dala ng kalikasan, kundi maging sa kalamidad na dala ng korupsyon. Kailangan nating makita ang dulot ng kasamaan at magsama-samang ito ay mapagtagumpayan. Dahil resilient ang Pinoy, makakabangon tayong mas mainam ang pagkatao kaysa noon. Sa biyaya at tulong ng Diyos, ang mga pagsubok ay mapapagtagumpayan at ang pagkatao bilang bayan ay lalong iinam. May pag-asa dahil sa Diyos may pananagutan. Kaya, asa ka pa.
1: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Mayo 26, 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI at diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Iga Joy Kawayan Combatier.
1: News. Headline.

0: Sa balita lokal, LGU Coronadal nakigbahin sa Road Safety Month 2026 sang LTO. Tree growing kag clean up drive ginhiwat sa Tupi para sa biodiversity conservation. Duha ka suspek arestado sa pangkabuhayan scam sa Sultan Kudarat. DAR Secretary naghatag sang land titles kag kagamitan para sa uma sa ginpatigayon nga Soxergen ARB Summit. Sox Warriors nagdaog sa tennis kag football sa palaro sa Agusan del Sur. Panibag-o nga oil price hike, epektibo subong nga adlaw. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nakigbahin ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa Road Safety Month 2026 nga ginapangunahan sang Land Transportation Office 12 nga may tema sama-sama patungo sa mas ligtas na kalsada. Sa mensahe ni LTO Regional Director 12 Melhari Tumawis,

padiin highlight ang road safety demonstrations, educational lectures, pagpanagtagsang IEC materials kag interactive activities. Natala naman nga maghatag ang LTO 12 sang libre nga theoretical driving course. Umpisa subong adlaw tubtob buwas.

Gin Patigayon ang tree growing kag clean up drive sa Tarsier Sanctuary. Purok bagong silang Barangay Linan 2P. Iniisip kabahin sang pagselebrar sang International Day for Biological Diversity. Gin pangunahan ng aktibidad sang Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro upod ang Barangay Local Government Unit sang Linan, Kasilak Development Foundation Incorporated kag Mahintana Foundation Incorporated isip suporta sa tema nga Acting Locally for Global Impact. Nakigbahin man sa programa si Mutya ng South Cotabato Mary Ganaba nga naghatag sang inspirasyon kag suporta sa advokasya sa pag-atipan sa kinaiyahan kag konserbasyon sang biodiversity. Tinutuyo sang aktibidad nga paligunon ang ihibalo sang komunidad sa importansya sang pagpanalipod sang kinaiyahan paagi sa pagtanom sang kahoy kag paglimpyo sa palibot. Paagi sa tingob nga dedikasyon sang nagkalain-lain nga sektor, ginpakita sang mga partisipante ang ila suporta sa pagduso sang mas maanyag nga palibot kag mas luwas nga kabuhi para sa sunod nga henerasyon.

Naaristar sang kapulisan ang duha ka suspek sa swindling kag estafa sa Purok Masagana Barangay Katiko, President Quirino Sultan Kudarat adlaw sang Lunes. Banda alas 3:20 sang hapon naglibot ang mga suspek sa balay sang apat ka biktima nga may mga gagmay nga negosyo kag nagpang nayo sang kwarta isip registration fee samtang nagapakita nga sila suno pa empleyado sang Department of Labor and Employment o DOLE. Nagapasalig sila nga may baylo nga pang kabuhayan package kag incentives halin sa ahensya. Madasig nga nagresponde ang First Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company matapos nakabaton sang tawag halin sa concerned citizen. Nag-deploy gila yon sang mobile checkpoint kag na-flag down ang mga suspect pila ka minutos lang matapos ang insidente. Na-recover halin sa mga suspect ang 1,450 pesos nga cash, mga peke nga ID, kag NSRP application forms. Ginpabalo sa ila ang constitutional rights antes gin-turn over upod sang mga ebidensya sa President Quirino Municipal Police Station. Subong napriso na ang duha ka suspect, kag ginapreparar na ang kaso batok sa ila sa idalom sang Article 315 sang Revised Penal Code o Swindling o Estafa.

Ginpatigayon sang Department of Agrarian Reform paagi kay Secretary Conrad Estrella III ang pagpanagtag sang mga land titles kag farm machineries sa mga mangunguma. Iniginhiwat sa Region 12 Agrarian

0: Reform Beneficiary Summit sa Lagao Gymnasium sang Lunes. Linibok ang mga benepisyaryo halin sa Cotabato Province, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Kaga, Jensan ang nakabaton sang electronic land titles, certificates of condonation with release of mortgage, kag nagkalain-lain nga kagamitan sa uma. Linpahayag ni Secretary Estrella nga madamo na sang mga mangunguma ang dugay nagahulat sang titulo sa iladuta kag ginapasalig niya nga hindi na dapat maghulat pa ang iban. Ginpabakod man niya ang pagpatuman sang New Agrarian Emancipation Law sang kasamtangan nga administrasyon nga nagakansilar sang utang interest kag penalty sang ARBs kag nagahatag sang exemption sa excise tax para sa mga agricultural lands. Suno kay Estrella ang iningalayi nagapapas sang tanan nga utang sang mga benepisyaryo agod makapokus sila sa pagpauswag sang ila kabuhi kag produksyon. Ginpasalamatan man ni DAR Sarangani official Oding Yusof ang DAR Region 12 kag lokal nga gobyerno sang Jensan sa ila suporta sa summit. Sakip ang venue, technical support, seguridad kag serbisyo para sa mga partisipante. Nagpakita sang kahanas sa mga atleta sang Soxergen Warriors sa tennis kag football sa opening matches sang palaro sa Agusan del Sur sininga tuig 2026. Sa secondary boys singles A round of 32 sa tennis sang Mayo 25 nagdaog si Inigo Nathaniel Barrientos kontra Region 4A sa puntos nga 8-7 paagi sa tiebreaker. Nagmadinalagon man si Krells John Gekosala sa kapareho nga paagi. Ang duha gingiyahan sang ila coach nga si Cyril Joseph Bugas. Sa secondary girls singles A, nagdaog si Kirsten May Gore kontra Cordillera Administrative Region sa score nga 8-0. Nagdaog man si Justin Zaira Gumbaw sa secondary girls singles B matapos pirdihon ang Region 7 sa puntos nga 8-2. Ang duhagin bansay ni Coach Alvin Eslana. Sa football na pierde sang Sox Warriors Girls Secondary Team ang Central Luzon Regional Athletic Association sa score nga 7-0 sa DOP Memorial Sports Complex. Upod ang mga coach nga Sanday Jesse Clyde Benedict Lamberte kag Sheila May Damolo. Ang palarong pambansa 2026 ginahiwat sa Agusan del Sur tubtub sa Mayo 31 nga may tema Unlocking the Future Through Sports.
1: Balita Nasyonal.

Epektibo subong adlaw sang Martes, Mayo 26, ang panibag-o nga pagpasaka sang singil sa presyo sang produktong petrolyo nga nagresulta sa pagkinot sang mga motorista. Suno sa Department of Energy, magsaka ang presyo kada litro sang diesel sa 1.96 kada litro. Gasolina 1.60 kada litro. Samtang ang kerosene 1.45 kada litro. Ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, ang bangod sa hugot nga supply sa global oil market, samtang ang pilaka supply halin sa Asia mahimo isaylo sa iban nga rehiyon tugas ang pagbuhin sang produksyon sa Europa. Sang nagligad semana, madumduman nga nagsaka man ang presyo sang gasolina sa 1.21 kada litro, samtang ang diesel nagsaka sa 2.82, samtang nagnubo sa 2.11 pesos ang kerosene. Bangod diri, naglabot sa net increase nga 48.12 pesos kada litro ang gasolina halin nagumpisa ang tuig, 44.84 pesos naman sa diesel kag 39.05 pesos sa kerosene. Suno sa dole, maglabot sa 44.82 kadlaw ang kabugusan nga fuel inventory sang pungsod. Mas nubo kumparar sa 45.33 kadlaw sang nagligad nga tuig. Amoy adto ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan. Dari sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon dari lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.

0: Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagpapalakas ng kooperasyon sa energy security, pangunahing agenda ng Pangulo sa state visit nito sa Japan.
0: Iginiit ni Senador Lito Lapid na mananatili siya sa minorya ng Senado. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Umalis na ng bansa patungong Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa state visit nito hanggang May 29 kasama si First Lady Liza Marcos. Mamayang gabi ay inaasahang dumating ang Pangulo sa Japan at agad niyang bibisitahin ang Filipino community. Pangunahing agenda ng Pangulo sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa energy security sa gitna ng pangamba sa supply ng enerhiya sa rehiyon. Sinabi ng punong ehekutibo na nais pang palawakin ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa Japan sa usapina ng fuel at power supply. Mahalaga ang pagtutulungan ng Pilipinas, Japan at ASEAN para mapalawak ang renewable energy at mabawasan ang problema sa oil supply.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagpadala ang Department of Justice ng mga subpoena ukol sa nangyaring shooting incident sa Senado matapos subukang isilbi ang warrant of arrest kay Senador Ronald De La Rosa. Inihayag ni Justice Secretary Frederick Vida na nagpadala sila ng mga subpoena sa Office of the Senate Secretary upang hilingin ang pagpasa nila ng mga dokumento ugnay sa investigasyon sa nasabing insidente. Hiniling din ng ahensya sa Senado ang summary ng inventaryo ng mga firearms at ang security logs na mga pumasok at lumabas ng Senado. Inilabas din nila ang subpoena sa Commission on Audit ukol naman sa mga dokumento na tutukoy kung ilan at kung sino-sino ang may hawak na armas sa Senado nang mangyari ang kaguluhan. Pinadalhan din ng subpoena ang pamunuan ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office upang makuha ang mga papeles at matukoy ang inventaryo ng kabuang bilang ng armas na nakarehistro sa Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senate President Alan Cayetano handang lumisan sa pagkakaluklok kung magkaroon ng 13 miyembro ang minorya ng Senado. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetanong nakahanda siyang bumaba sa pwesto kung magkakaroon ng 13 miyembro ang minorya sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na nagsisilbi lang siya sa publiko at kung kinakailangan, maaari naman siyang bumaba sa pwesto. Ang pahayag ni Cayetano ay sigun sa kanyang panawagang dapat nang tumutok sa trabaho ang mga senador, lalo na sa mga hamong pang-ekonomiya. Masyado na anyang politika na lamang ang inaatupag ng Senado. Kasabay nito ay nanawagan din si Cayetano ng kahinahunan at pagiging patas ng mga senador sa impeachment trial. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Representative Asidre nagbabala sa ilang senador sa paggamit sa Blue Ribbon Committee sa pagbuhay ng investigasyon ng flood control issue upang malihis ang impeachment ng Vice Presidente. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Nagbabala si Tingog Party List Representative Jude Asidre sa mapanganib at hayagang pagtatangka ng ilang senador na gamitin ang Senate Blue Ribbon Committee para buhayin ang imbisigasyon sa kontrobersyal na flood control issue upang madiskaril, makaabala mula sa politically contaminated na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Asidre, habang papalapit ang impeachment trial, biglang may pagmamadali na buhayin ang mga Senate hearings sa malinaw na epekto ay ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Aniya, hindi tuloy maiwasang isipin ng taong bayan na may coordinated political demolition job laban sa House prosecutors at sa institusyon na nagsampa ng impeachment complaint. Dagdag pa ng mambabatas, hindi matitinag ng demolition politics ang House of Representatives, kumilos anya ito sa overwhelming evidence, overwhelming votes, at overwhelming constitutional mandate. Hindi ito away political lamang, usapin ito ng accountability at pananagutan sa taong bayan. Binigyan din ni Asidre na nananatiling nakafocus ang House Prosecution Panel na ipresenta ang mga ebidensya at patunayan ang Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. Hindi anya dapat ginagamit ang kapangyarihan ng Senado para gumawa ng smoke screen. Ang tunay na issue rito ay impeachment trial ng isang mataas na opisyal ng bansa. Ito ang constitutional duty na inaasahan ng taong bayan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Iginiit ni Senator Lito Lapid na mananatili siya sa minorya ng Senado. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Binigyang diin ni Senador Lito Lapid na mananatili siya sa minorya ng Senado. Sa pambihirang pagkakataon, nilinaw ng senador ang usapin sa sesyon ng Senado. Makaraang mali ang na-record sa nakaraang sesyon na hindi siya sumusuporta umano sa pagse-second demotion kay Senator Juan Miguel Zubiri na nagsabing alisin dapat sa record ng Senado ang video presentation ni Senadora Aimee Marcos na nag-aakusang may balak umanong pangunahan ng minorya ng Senado ang charter change, kaya nais nila umanong palitan ang liderato ng institusyon. Sa kanya ring pagtindig sa sesyon, sinabi ni Lapid na sana ay magkaisa na ang lahat ng senador at magtrabaho na lamang ang mga ito. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Simula ngayong araw ay uupo na si dating Senator Francis Tolentino bilang kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Isinagawa ang turnover ceremony sa tanggapan ng ahensya sa Maynila kung saan inihayag ni Tolentino na palalakasin nito ang mga programa para sa mga manggagawang Pilipino. Kabilang dito ang job generation, labor rights protection, skills training at suporta para sa overseas Filipino workers o OFWs. Samantala, pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong Secretary ng DOLE, malugod na tinanggap ng Trade Union Congress of the Philippines. Narito ang ulat mula kay Nena Bejara.
5: Malugod na tinanggap ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pagkakatalaga kay dating Senador Francisco Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan ni Tolentino ang dating kalihim ng kagawaran ng paggawa ng PLEO na si former DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, makarang magbitiw ito sa kanyang nasabing pwesto bunsod ng problema sa kalusugan nito na kinumpirma niya sa inilabas nitong pahayag nitong Lunes, Mayo 25. Sa naturang pahayag, pinasalamatan din ni Laguesma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwalang na italaga siya bilang kalihim sa loob ng 3 taon at tinuruan ang pagpapanatili ng integridad at tapat na pagsiservisyo sa publiko ang anya ligasya nitong iniwan. Samantala, umaasa ang TUCP na magiging mas aktibo o masigla ang komunikasyon o pag-uusap at pakipag-ugnay ng pamahalaan at ng labor sector para matugunan ng matagal ng panawagan ng mga manggagawa para sa makatwiran mas mataas na sahod, security of tenure at pagrespeto sa mga karapatan ng mga manggagawa. Binilikan ng TUCP ang dating pahayag ni Tolentino sa Senado noong 19th Congress na may kaugnayan ang usapin ng wage increase sa food security, malnutrisyon at kinabukasan ng labor force sa bansa. Hinamo naman ni Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List si Tolentino na agad inatag ang plano nito para sa wage increase problema sa contractualization, maging sa tinuran nitong oppressive provincial rate system at suportahan ng House Bill 8081 o National Minimum Wage Bill. Alinsun dito, nagsilbi si Tolentino bilang senador mula June 2019 hanggang 2025 at maging Senate Majority Leader mula May 2024 hanggang June 2025 at kumandidato noong 2025 midterm election subalit hindi nanalo sa eleksyon. Nena Flores Bejar, FEBC Network News, Luzon ng Maynila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Hinimok ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si bagong Labor Secretary Francis Tolentino na agad bumuo ng plano para matugunan ang mababang sweldo ng mga manggagawa sa bansa. Giit ni San Fernando kay Tolentino, agad tulungan ang ating minimum wage at middle income earners sa gitna ng napakalubhang krisis. Ayon sa kongresista, mahalagang mailatag ni Tolentino ang policy direction ukol sa sweldo, contractualization at provincial rate system.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Kakulangan ng psychologist sa mga paaralan na isbigyang lunas ni Senator Mark Villar. Nagbabalik para sa ulat si Babyline Cacho Resulta.
6: Isa lamang psychologist ang mayroon sa Pilipinas kada 14,000 na estudyante. Ito ang inihayag ni Senador Mark Villar kasabay ng kanyang paghahain ng panukalang batas na naglalayong palakasin ang psychological at psychosocial services ng mga paaralan sa bansa. Batay sa kanyang inihaing Students Guidance Counseling Act, hindi dapat binabaliwala ang lumalalang sitwasyon ng mental challenges ng mga kabataan sa ngayon. Isinaad ni Villar ang pag-aaral ng Cambridge University Press kung saan dumoble ang bilang ng mga Pilipinong kabataang nasa edad 15 hanggang 24 ang mayroong moderate to severe depression kumpara sa bilang ng mga mayroong ganitong kondisyon kumpara sa 8 taong nakararaan. Inilahad ng mambabatas ang sinabi sa pag-aaral na mas matindi ang mental health challenges sa ngayon dahil sa mas mataas na antas na pang-akademikong hinihingi, socio-economic hardships at iba pang mga hamon. Babyline Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sinusuportahan ng Philippine National Police ang panawagan ukol sa paggawa ng isang partikular na batas na tutugon sa troll farms at AI-generated deepfakes kasabay ng patuloy na paglaganap ng digital disinformation. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakikita ng PNP ang pangangailangan ng mga batas na makakasabay sa umuusbong na digital threats. Dagdag pa nito na ang PNP ay bukas sa mas pinaigting na koordinasyon sa National Bureau of Investigation at Department of Information and Communications Technology sa pagpapalakas ng investigasyon at enforcement. Binigyan din ng PNP na hindi na sapat ang kasalukuyang cybercrime at libel laws para sa malawakang AI-assisted at coordinated online attacks.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Wala nang backlog sa paggawa at distribusyon ng plaka para sa motorsiklo at iba pang motor vehicles. Ito ang inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay LTO Executive Director Martin Ondog, tuluyan nang naubos ngayong Mayo ang mula sa mahigit 11.4 million na backlog sa motorcycle plates at halos 2.4 million replacement plates noong 2022. Dagdag pa nito na sapat ang kasalukuyang supply ng blank plates at driver's license cards para matugunan ang pangangailangan hanggang sa buong taon ng 2026. Nakatulong anila sa pagresolba ng backlog ang 24-hour na operations ng plate making plant at ang pagdating ng mga bagong supply mula sa kanilang contracted supplier.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 43 centavos.
0: Canadian dollar 44 pesos and 50 centavos.
2: Australian dollar 44 pesos and 3 centavos.
0: Singapore dollar 48 pesos and 12 centavos.
2: At Saudi riyal 16 pesos and 37 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 16, Talata 20, ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala.
1: Hudyat, balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 26 ng Mayo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
0: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: Real travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And for today guys, join me sa aking day in the life as I explore Dubai's Creek Harbor. So we will go to three places today. We will go to one of the largest libraries ever dito sa Dubai, which is the Mohammed bin Rashid Library. And then we will go to the Dubai Creek Harbor view to see the views of the beautiful Dubai skyline, and then lastly we will go on a yacht cruise sa Creek Harbor. So tara guys, samahan niyo ako for today's video. Let's go. We started off the day by riding the metro station sa Dubai. Nandito kami ngayon actually sa Green Line sa Dubai Metro Station, and it's far away from the Red Line, which is nandun yung mga Burj Khalifa and yung Dubai Mall. So this is quite a very calm day naman of going to the quieter place sa Dubai, which is the Creek Side. We rode the metro station for around a few minutes lang naman to get to the pinakadulo ng station, no, which is the Creek Metro Station. So pagbaba namin, when we were going to the Mohammed bin Rashid Library, it's actually a walking distance na lang from the Dubai Metro Creek Station. So actually, this is one of the most beautiful places in Dubai talaga. Like, it's a huge library located along the beautiful Dubai Creek banks in the Al Jadaf area. Di ko talaga inakala na free pala yung entrance dito. This library in Dubai is the biggest library in the Arab world, guys. Like, this is 54,000 worth of square meters yung laki nito, and this is the library na merong more than 4 million books. So, sobrang laki ng collection ng books nila dito, guys. Plus, it also includes a 500-seat theater din. Very creative din yung shape ng building na to, guys, because this library actually is in a unique shape of an open book. So imagine nyo guys, pahiga siya na book na parang V yung shape niya. So this place is actually founded in 2016 on the National Year of Reading. But lately lang din to inopen, last June 16, 2022, kaya very modern din siya. And super laki talaga dito sa loob ng library because meron siyang 7 floors and 9 specialized sections. So ang daming sections guys, and very organized yung layout nitong library nito. So yung mga sections are the General Library, the Emirates Library, the Young Adults Library, the Children's Library, Special Collection Library, the Maps and Atlases Library, Media and Arts Library, tsaka yung Business Library, and the Periodical Library. Sobrang galing lang kung paano nila hinati-hati yung mga categories, allocating a special category, no, for the Emirates Library. When we went there, actually, there's also a grand piano located dun sa entrance banda dun sa library na yon. So it's free for people to play. So syempre, tinry out na din natin tumugtog dun sa grand piano sa loob ng library. So very amazing talaga guys. Very up-to-date yung mga books dun. And para ka talagang nasa high-end na bookstore yung datingan when we went inside. Except you can go there for free to study, read, and learn about your topics of interest. Ito yung first library actually to employ artificial intelligence or AI in its operation. So imagine nyo yun guys. guys, 2016 pa lang na foresee na ng ruler ng Dubai to integrate AI sa kanilang operation sa library. So basically, when you choose titles and if you borrow or return books, bali dito sa library na to guys, AI-powered smart robots na yung mag-a-assist sa'yo sa inquiries mo and sila na rin magde-deliver ng selected books na napili mo. Also, this is a very environmentally friendly library kasi talagang nagko-contribute siya to sustainability sa Dubai because 10% of the energy dito sa library na to, kinukuha nila actually from solar panels installed sa roof ng building. So, kaya din pala, open book yung shape ng building for them to easily install the solar panels on top of it. So, amazing talaga guys, no? Everything is done dito sa library na to with the intention of really being sustainable. Plus, this library is also designed to reduce water consumption by 50%. So, imagine nyo yan, guys. Yung maski tubig, guys, sa library, no, it's recycled from air conditioners to irrigate yung mga green spaces sa labas ng library. So, super galing lang kasi kahit library ito, nakaka-contribute talaga siya ng sustainability for the environment. So, this is also one of the best-equipped libraries actually for PWDs then guys. So, in terms of services and features, meron kasi silang mga braille services and meron din silang dedicated area providing a comforting and quiet space for PWDs and autistic individuals. So, amazing lang talaga yun guys. Thumbs up for the inclusivity of this library. Ang maganda din dito pala guys is that this library has a natural lighting talaga inside of it. So, thanks to the ceiling and windows talaga, super daming windows dito sa loob ng library. So, ito yung library guys na nakita ko na napaka-aliwalas. Kasi usually, diba pag library, medyo dim yung light, medyo madilim. Pero dito guys, nung pumasok ako sa library na to, na-amaze ako kasi ang gaan ng paligid because ang daming source of light through the windows around it. And I think this is really one of the favorite places talaga that I would really go back to here sa Dubai. Kasi sobrang ganda talaga, sobrang worth it yung place na to. And if there was more time to be spent in Dubai talaga, I would definitely go back here again and again and again. So after going to the Mohammed bin Rashid Library, we're going to the Dubai Creek Harbor naman. So it's just a few minutes away lang naman from the library guys. So bale, paglabas namin ng library, bale, you'll walk to the Creek Boat Station, to the Dubai Harbor Boat Station, to take a boat ride to the Creek Harbor. So paglakad namin guys, it's around 17 minutes long yung boat ride and it costs only 2 to 4 dirhams which is only 30 to 60 pesos lang yung boat fare. And also you can use the NOL card which is the card na ginagamit nyo sa metro station sa Dubai. So you'll just use it to tap then dun sa may bandang entrance ng boat. So napaka ano na, integrated lahat ng types of transportation dito sa Dubai. So, yun lang gagastasin nyo guys. If you wanna go dito sa may Creek side, it's mostly the transportation, yung metro ride, papuntang Creek Metro Station, and then yung mga Creek Boat Rides. So, mura lang naman and super sulit kasi yung next destination naman natin guys, yung Dubai Creek Harbor naman guys na pupuntahan natin is a free place as well. So, itong Dubai Creek Harbor guys, this is a district in Dubai that's really more quiet, and mas slow pace siya compared dun sa mga sobrang touristy areas like Dubai Mall, Burj Khalifa. Etong side ng Dubai na to, sobrang chill lang, onti yung mga turista, and talagang nakaka-relax lang yung vibes dito. And actually, nakakatanggal ng stress when you go here kasi sobrang chill ng vibes lang here. So, it has a lot of things to offer. Kapag umikot ka dito sa Dubai Creek Harbor, madaming mga alfresco dining, madaming coffee shops and restaurants, and actually, meron siyang good skyline view. Napakaganda ng view nito from the creek kasi makikita mo yung napaka-colorful and vibrant art installations. As well as, since nasa Creek Harbor side tayo, madaming boat ride attractions that you can go to. Like, ang daming different kinds of boats and water vehicles na nakita namin doon. Pagbaba namin ng boat ride, ah. So, you can choose from them if you want to stroll along the creek riding a boat aside doon sa pang-transportation nilang boat. So itong Dubai Creek Harbor, guys, meron din siyang 6-kilometer na promenade overlooking a panoramic view ng silhouette ng Dubai City skyline. So kitang-kita dito yung Burj Khalifa and the buildings alongside it. So talagang napakaganda kasi ang haba ng skyline ng Dubai because this city has a lot of skyscrapers and big buildings talaga. And dito mo makikita sa may bandang Dubai Creek Harbor yung panoramic 360 view nitong skyline na to. Tapos ang ganda pa, guys, kasi especially if you go here nang may araw pa na medyo palubog na yung araw, makikita mo yung silhouette ng skyline na yon. Para siyang painting talaga. And talagang I recommend you all going here ng later afternoon around sunset para makita nyo yun, ma-witness nyo yung golden hour dito sa Dubai Creek Harbor na time. So, sobrang solid kasi ng view dito kapag golden hour. Kitang-kita mo yung gradient sky. Like yung kulay ng sky, guys. Peach, gold, orange. Basta hues of orange, yellow, and sobrang ganda talaga. Wala akong masabi. Parang painting talaga. So basically, those are the things that you can do sa Dubai Creek Harbor. Pwede ka maglakad-lakad lang and just savor the views and the art installations around it. So nakaka-relax to na place to go to if you want to take a break from the busy side of Dubai. So after a long day, guys, of exploring the library and going to the Dubai Creek Harbor, we capped off the night by going to a Dubai Dhow Cruise. So, Dhow Cruise, guys, it's like a boat cruise, but Dhow yung ginagamit nilang term for it. So, itong Dhow na boat na to, yung bows niya are sharp with the forward and upward thrust. Bale, parang traditional boat talaga siya in the Arabian world. Parang boat ng mga pirates, ganun yung medyo similar lang naman yung mukha ng Dhow na boat dun sa mga boat ng pirates. So, ganun siya. So, here sa cruise na to, it's basically a night na mag-cruise ka along the Dubai Creek Harbor. Madaming music, madaming Middle Eastern food din na pwede mong kainin and performances while sailing over talaga the night skyline dito sa may Dubai Creek coast. So, actually, ang daming mga taong pumunta sa Dhow Cruise and mostly mga Indians, may mga nakita din kaming mga kabayan and meron din mga Arabian, guys. Pero ang nakakatuwa dito is that kitang-kita mo yung mga cultures na we're all coming together to really just enjoy the night, enjoy the music, tapos i-enjoy din namin yung food na kainin namin, and talagang excited na kami lahat kumain ng pagkain. Kaya when we ate there dun sa Dubai Dhow Cruise, meron kaming kinain na mostly mga biryani and other Arabian food. So yun, guys. And of course, since merong mga music na pinapatugtog, I think mga traditional music or mga Indian music yung pinapatugtog that night. So, madami din taong mga sumasayaw, ganun. Although medyo pagod na kami, kaya kumain na lang kami ng kumain. After 1 hour, guys, meron lumabas na performer. So, sumasayaw siya, tapos ikot siya ng ikot. So, after namin kumain, nakita namin yung performer na yon. So, medyo unique yung way niya ng pag-perform. That kind of performance is actually a tanura dance. So, yung tanura dance pala na ginagawa ng performer dun sa Dhow Cruise, it's actually a traditional national folk dance in Egypt. So, traditional dance pala to. So, it's usually performed by a male dancer and it's one of the most loved tourist attractions here in Dubai. So, the word tanura refers to the skirt na suot ng male dancer, kung paano siya umiikot, yung skirt na sinusuot niya, that's the tanura. And then, all throughout the performance, I think more than 5 minutes yung performance kasi ang daming layers and parts ng performance niya. Pero one thing lang yung consistent dun sa performer na yon, which is paikot-ikot lang talaga siya. So, ilang minutes din siya, guys, na umiikot. So, imagine yun, nagsispin si Kuya Dancer ng paikot-ikot at hindi lang siya umiikot na normal speed. Umiikot talaga siya ng sobrang bilis. Tapos, madami siyang mga hawak. And talagang, para siyang trumpo umiikot. Tapos, kami na yung nahihilo sa kanya. Pero, ikot pa rin siya ng ikot. And ang galing lang din ng dedication ng mga dancer na yun. Ang galing lang ng dedication ng performer na yun, guys. Talagang hindi biro yung ginawa niyang dance. And talagang nakaka-vertigo talaga yung sayaw niya. But it's actually a traditional dance pala from Egypt. So, that's one thing that we learned for tonight when we went to the Dhow Cruise. We saw a traditional dance. So, yun, guys. That's basically what we did for that day when we went to the other side of Dubai, which is the Dubai Creek area. So, we went to the library, the Dubai Creek Harbor. and we went to the Dubai Dhow Cruise. So overall, it's really a nice, unique day to spend in Dubai. Kapag, lalo na kapag ano, pupunta kayo dito, guys, kasi most of the tourist attractions sa Dubai, guys, matao talaga siya. And expect nyo na talaga yon because Dubai is a type of country na lapitin talaga sa mga tourist talaga. So talagang madaming tourists dito sa Dubai. But this day was a different kind of day. Mas chill siya. Hindi pa rin ako compromise yung quality ng pagiging amazing and beautiful. As always naman, yung mga pinupuntahan namin here. Especially sa Creekside kasi quieter side siya. Pero sobrang ganda pa rin kahit wala masyadong tao. So I think this is one of Dubai's hidden gems that you shouldn't miss when going to Dubai. And that is it for our episode for today's video, guys. I hope you enjoyed. Napakaganda na episode natin ngayon kasi nakita nyo yung other side of Dubai dito sa may Creekside. And ang dami natin napuntahan na naman, either free or mga affordable things that you can do. And that's it for today's episode, guys. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and I will see you for the next episode.
12: Real Travels.
13: Value for money.
12: Food trip.
13: Accommodation na sulit.
12: Real Travels.
13: Because adventures are the best way to learn.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
14: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: ng tanan, magkahigalaan o kaigsunan na atong natunan. Din sa nalamang usap kutob ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon, hinawad ka kini mga butanga din na itong natunan, nakahatag o lamdag sa mga butang na espirituhanon sa inyong kinabuhi. Magampo kita sa dali pa kita magbulag-bulag. O Diyos nga gamhanan dalaygon ka sa wala katapusan sa imong mga pulong among natunan, hinawad nga kini nakahatag o kadasig sa matagusan ka namo. Panalangin ni O Diyos ang imong mga pulong sa among matagusan kinabuhi. O panalangin ni ang matagusan ka namo aron kami dili magmaulawon o dili magmaunok-unokon sa pagmantala sa imong mga pulong ngadto sa mga katawan. Salamat tungod kay ikaw ang nalamang kanunay ang maduol o nagpaminaw ka namo aron kami magmaisugon gayon sa pagmantala sa imong mga pulong pinagi sa imong balaang kasulatan. Salamat O Diyos imong kayo kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Jesucristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan o 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXASAM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFEAM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungo.
4: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayan.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702
6: DZAS. You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Popuri Radio Show, Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Special shoutout sa ating mga kaagapay sa 702-DZAS, 1233-DYVS, Bacolod, 1143-DZMR, Isabela, Care 104.3-DAWAY FM, Legazpi, Albay, at sa New J 103.3-DXJL. Your positive choice, yan po ay sa Cagayan de Oro. At ang ating pong musika, inyong mga napapakinggan at mapapakinggan mga awitin ay available po sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre, sa inyong paboritong digital music streaming platforms, ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Almost 100 streaming platforms. Available po ang musika ng Panginoon up to date sa ating panahon. Yes! At syempre, huwag niyong kalimutang i-download para nasa phone niyo na ang ating 702-DZAS app kahit nasaan ka man sa iba't ibang bahagi ng hindi lamang ng Pilipinas, maging sa buong mundo. Kapag meron kang 702-DZAS app, mapapakinggan mo ang programa ng FEBC via 702-DZAS, especially ang Papuri Radio Show. At huwag niyo pong kalimutan, tayo po ay merong very special, lapit na po, kailan lang, parang feeling ko malayo pa, pero eto na yon, June 6, malapit na po, in 2 weeks time, yan, ang anniversary po ng 78, yan, anniversary ng 78th anniversary, yan, ng Far East Broadcasting Company. At ito po ay gagawin sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center. Yan po ay alas 8 ng umaga, kaya, if I am you, if I can make it there early, at mas maganda po para makapwesto ng maganda, before 8 a.m. Pero ang programa po will start at 8 a.m. at tuloy-tuloy po yan. Lahat po ng programa represented, lahat ng mga hosts, lalo na ang Papuri Radio Show. Randyan po kami from Monday to Friday ng mga hosts will be there to meet and greet. Hindi lang po yan. Bumati sa inyo. Bigyan kayo ng mga awitin. Mga awitin bigay na ating Panginoon. Medley of songs na ibinigay sa amin ng Panginoon. At ito po yung awitin namin in a medley form. A verse or chorus lamang po. Specially lined up and arranged for you para sa ating very special program sa June 6. Ito pong darating na anibersaryo ng FEBC Philippines. So join us and be equipped for the Great Commission. Meron tayong mga speakers dyan, si Pastor Carlo Panilio at Pastor Roman Guevara. At syempre, lahat ng ito ay hindi makukumpleto kung wala kayo. Kaya handa na po tayo. Sana'y handa na tayo mga kagapay. See you there. Ang ating pong album na i-feature ngayon ay ang Papuri 14 album na may pamagat na 14 na taong pagpupuri, release noong 1993. Ayan, excited ako dahil unang-unang awitin na ni-lineup ni Kayla Escalante ay ang awiting likha ng inyong lingkod. Isa po sa mga paborito kong awitin na bigay na ating Panginoon. Paano kung wala ka, Jesus? Ligang awitin ang inyong lingkod at inawit ni Sister Tricia Amper Jimenez. Susundan ng tunay ba? Ligang awitin ni Brother Abraham Grospe Jr. We fondly call him June Abring. At ito po inawit ni Oji D. Guzman, Arnel Castro, Janet Rodrigo at Monica Doroteo. Susundan ng dahil sa'yo. Ligang awitin ni Brother Ismael Ansaldo. At yes, ito po ay nilikha niya kasama si Emmanuel Paler. Yan. If I'm not mistaken, or siya lang po yata ang nag-compose nito. If I'm not mistaken, medyo nagkahalo yung credits. Pero just the same, ito po ay awitin ni Janet Rodrigo. Sa'yo lamang pala, likang awitin ni Turla Ofilanda at Emmanuel Paler. Yan po ay ang dalawahang tinig ni Rading Umakyo at Daya Dizon. Shoutout kay Daya Dizon na nasa Bay Area. Yan, nagkita-kita po kami dyan nung tayo nagkaroon ng konserto on 3-in-1 dyan sa Bay Area. Siya po ay Papuri USA member din po. At matapos niyan, ilang pang mga awitin, pwede nating isingit sa segment na yan mula sa Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Papuri Radio Talkies Time ngayon muli para lamang i-shout out kayo at syempre ay i-line up natin yung mga awit ng ating papatugtugin na next. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig sa 702 DZAS sa DYVS Bacolod, 1233 sa Talapihitan, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albayan, sa CDO New J 103.3 DXJL, your positive choice. Muli po, paalala, ang ating pong music ay available sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Yan, muli po, papurimusic.febc.ph, maging sa ating paboritong digital music streaming platform, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. At huwag kalimutang i-download ang ating 702 DZAS app para mapakinggan nyo po kami kahit saan man kayo pumaroon. Tuloy-tuloy tayo sa mga awitin from Papuri 14. Ito ay originally released in 1993. Ang title po ng album, 14 na Taong Pagpupuri. Pagtitiwala ko'y tanging sa'yo. Likang awitin ni Laverne Ducot, inawit ni Henry Santos, OJ D. Guzman at Arnel Castro. Walang hanggang pagmamahal. Composer and singer Radin Humacio. Kung, yan, likang awitin ni Brother Ricky Sanchez at ito po'y inawit ni Kathy Amaka. And then tatluhang tinig muli from Sol Flores Composition, Sol Flores Writing. Ito po ang awitin pinamgatang Di Susuko. Yan. After that, ay ilang pang mga awitin sa ating catalog sa Papuri, maging sa Water Rock Records Collection. At sana po ay patuloy kayong maghanda sa ating greetings time. Huwag niyong kalimutan ang ating mga Bible verses. Yan, inaabangan po natin yan kung may Bible verse kayong iiwan. At ang mga greetings last week ay babasahin naman natin this week. Muli po, ito ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Sa inyo, O Diyos, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Unang Kronika, 29:11.
1: Papuri, FEBC Radio TV.
2: I hear you loud and clear.
1: Papuri with Junji Marcelo.
3: Hey, I love your music, man.
4: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
1: Live stream on YouTube.
5: I listen to it all the time.
2: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702
7: DCAS. We played the best music.
6: Papuri with Junji Marcelo.
8: Greetings time sa ating programang Papuri Radio Show. Buena mano, unang-una, laging present at laging may Bible verse. Si Brother Albert Cubang, sabi niya mapagpalang hapon, Maestro Junji, ang kanyang Bible verse ay ang Isaiah 61:10. Yan. Buong puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa uli magandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na kasuot ng mga alahas. Isaiah 61:10. Natutuwa ako, ang daming mga Bible verses. I'm so happy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yon. From Len Agdon Reyes, Panaghoy, 3:25 hanggang

ang following instructions na ating mga tagapakinig ngayon. Kanyang Bible verse ay paboritong Bible verse ni Steph Curry. Yan, Philippians 4:13. I can do all things through Christ which gives me strength. Ang balita niya ay good afternoon Kuya Junjing at mga kaagapay. We're always blessed sa mga songs ninyo. Maraming salamat, Luz Aguilar. Uy, more Bible verses from Faustina Frankie Habla. Natutuwa naman ako, may Bible verse muli. Gandang hapon, Master Junjing. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks po. Yung Bible verse ay Kawikaan 29:25. Yan. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala kay Yahweh at mapapanatag ka. God bless po. From Helen Estramera. Ay, may Bible verse din siya. 1 Corinthians 2:14. Sabi niya, good afternoon po, Master Junji. Sa Diyos ang papurit, pasasalamat. Yan from Prime Jess Samonte. Thank you, Brother Junji. Listening from UK, aba. Through the mobile app. Sabi ko sa inyo eh, kahit nasaan man sa mundo, mapapakinggan niyo po ang programa ng FABC through 702 DZAS. At ito po ay through the mobile app. Maraming salamat at sana ay patuloy kang makikinig. Huwag bibitaw pag nao-homesick ka. Buksan mo lamang iyong app. Maraming salamat, Prime Jess Samonte. At ito, following instructions din siya, sabi niya. Meron siyang Bible verse. Ha? Talagang natutuwa ako. Dahil this time, sayang-saya ako dahil punong-puno ng Bible verse. Di po ba napakasarap kapag nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoon? Na kanyang Bible verse ay Ephesians 2:8-10, 17-18. Yan, busog na busog ito. Napakagandang mensahe. Pakinggan po natin. For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. And He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through Him, we both have our access in one Spirit to the Father. Ayan, sarap naman ako. Talagang kapag may Bible verse, tuwang-tuwa po ako. Maraming salamat po for following instructions. Yan from Milet Lirio. Yan, may Bible verse din siya, John 8:32. Makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Amen and amen. To God be all the glory. From Maria Dolores Ambrosio Galindez. Ang ganda, may Bible verse din. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpalang hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan sa mga kanyang bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong Bible verses. Hindi ko na po binasa yung mga hindi nagpadala ng Bible verse para po next time magpadala sila ng Bible verse para mabasa natin. Ako natutuwa talaga. Majority, if not all, ay bumati po na may Bible verse. Imperative yan. Imperative pag ginamit ng salita. Napakasarap kapag may Bible verse. Hindi po ba? So, lakipan lamang po na inyong Bible verse at siguradong ang mga salitang ito ay magiging vitamina sa ating pangatawan, di lamang physical, maging sa espiritual. Alright, so tuloy-tuloy tayo. Segment 3, the last batch of the Papuri 14 songs. Bagong Buhay, likawit ni Joseph Padlan, inawit ni Henry Santos. Hiram, yan po ay likawitin ni Sock William Webb. If not mistaken, areglo ito ni Maestro Arnel De Pano. Chris Anunsi po ang umawit nito. Shout out sa ating mga kaibigan dyan sa ang butihing niya, asawa ni Chris Anunsi, si Claude at ang kanyang anak na si Matthew at si Ken. Yan, 1,000 tinig. Likawitin ni Maestro Arnel De Pano, inawit ni Janet Rodrigo, Audio Digo sa Manatang Papuri Choir. Katugunan, ito'y likawitin ni Mario Rubio at Mario din ang umawit, Mario Lahat Kajun. At inawit niya kasama si Luz Rucabo. At pag may oras pa po dyan, magsisingin tayo ng mga ilang mga papuling awitin pa from other albums, maging Waterwalk Records Collection songs. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na po, mga kapatid? Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita. At syempre, yan po ay biyaya ng Diyos. At salamat din sa mga tao na kanyang ginagamit upang ang programa po ay umere at ating mapakinggan at makarating sa inyo. Kasi po tayo'y nasusubaybayan sa pamamagitan po ng iba't ibang mga partner stations. Meron po sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao at meron ding mga online platforms. Kaya purihin ang Diyos sa mga pamamaraang ito. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa problema ulit, no? Kasi tinatalakay natin yan nung nakalipas, pinag-uusapan natin ang pag-asa at ngayon naman gusto nating unawain ano ba ang role ng pag-asa pag tayo po ay may problema. Di ho ba? Paano bang nakakaapekto ang pag-asa sa pagkakaroon ng problema? Sa inyong palagay, ano ho? Ano ho ba epekto ng pag-asa sa problema? Di ba? Kasi sa totoo lang, pag meron kang pag-asa habang dumadaan sa problema, meron kang kapanatagan eh. Pero kung wala kang pag-asa, minsan po yung pagdaan sa problema talagang para bang hindi natin makuhang maipagpasalamat ang bawat araw at parang ang bigat-bigat dalhin, ano? Di ba naalala nyo, sinabi sa James chapter 1, verse 2 to 4, at saka sa Romans chapter 5, no? Sinabi po doon, pag dumarating ang problema, let it be an opportunity for great joy. Gusto nating liwanagin na hindi naman yung pagkakaroon ng problema ang ikagagalak mo. Kundi ang sinasabi po roon, sapagkat ang problema ay maaaring magdulot ng paglago. Kaya nangangahulugan po na habang dumadaan tayo sa mga karanasan ng problema, huwag nating isipin palagi na negatibo ito. Naalala ko sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin to eh. Bakit ba tayo namomroblema sa problema? Okay, siguro isipin nyo, no? Ano ba ito sinasabi ni Pastor? Bakit ba tayo namomroblema sa problema? Ganito po kasi yan, linawi muna natin. Yes, meron tayong problema. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung pamumroblema natin ay in proportion sa ating problema. Minsan ho, ang laki-laki ng ating pinoproblema, pero yung problema mismo, ang liit lang pala. Di ba? Kasi nadadagdagan ng worry, so either nag-overreact po tayo, o kaya nagpapanik po tayo, at ang resulta po ng lahat ng iyan ay parang merong mga unnecessary stress dahil dinagdagan pa natin ang ating sarili ng mga bagay na hindi naman sana dapat problemahin. Di po ba? Kaya napakahalaga itong ating pag-uusapan. So, tingnan muna natin saan ba nanggagaling itong mga problema. Okay. So, meron pong mga problema na pwede nating ma-attribute sa mga tinatawag nating natural calamities. Mga pagsabog ng bulkan, pagbagyo, pag-ulan, dati-rati ho, pati pagbaha eh. Pero dahil dito sa mga flood control scam na ito na ating naranasan, eh parang yung kalamidad ng flood eh, hindi na ho yata kalamidad talaga ito na natural eh. Minsan man-made na eh, no? Kaya wag na natin isama yon. Although sa ibang lugar po eh, talaga namang flooding is a natural calamity. Pero may mga lugar pala na hindi ito natural calamity, man-made pala ito. So ngayon, kaya ako sinasabi yan kasi isipin po ninyo, gaano karami sa ating mga pinoproblema ay masasabi po nating dahil lamang sa natural calamities. 'Di ba? Totoo naman eh, may epekto ang mga natural calamities, pero hindi naman ho araw-araw natural calamities, 'di ba? Kahit naman siguro 'yung mga nakatira sa mga lugar na flood prone or daanin ng bagyo o kaya naman ay may bulkan, hindi naman ho araw-araw sumasabog 'yan, hindi naman araw-araw problema 'yan. Ibig sabihin, hindi lahat ng problema natin maia-attribute natin dyan. Totoo na pwedeng maging malaki yung problema na bunga niyan, pero hindi naman araw-araw, yan ang problema natin. Pangalawa, meron po tayong mga man-made problems. Man-made in the sense na gawa ito ng tao at ibigyan natin ng separate category. Ano? Meron kasing man-made na gawa ng ibang tao. Ibig sabihin, kasalanan nila kaya tayo merong pinoproblema. Marahil naloko tayo, marahil naman po ay merong ninakawan tayo, ginawan tayo ng kalokohan, so maaari na man-made. Ngayon, siyempre, kahit nasabihin nating man-made ito, hindi naman lahat ng mga man-made problems natin ay masasabi nating araw-araw nating nararanasan. Ako eh, kung kayo ho'y araw-araw niloloko eh, palagay ko eh, hindi na yung kasalanan ng ibang tao. Baka naman may parte na ho tayo dyan, kaya araw-araw tayong niloloko. No? So, ibig sabihin ng man-made, meron talagang mga problema na gawa ng tao laban sa kanyang kapwa. Nangyayari po yan. Ngayon, kaya ko po sinasabi yan, kasi ito yung pangatlo. Man-made din, pero gawin nating specific, ito yung mga self-made or self-inflicted. Nangangahulugan, ginusto natin, pinili natin, tayo po ang may gawa at tayo rin ang may kapahintulutan sa ating buhay at minsan pa nga pinaglalaban pa natin, kaya naman nararanasan natin. Ngayon, kaya importante hong banggitin ito kasi kung tatanungin tayo sa tatlong mga bagay na yan, yung natural calamities, man-made at saka yung self-inflicted, obviously, magugulat tayo na pag kinategorya pala ng ganun, marami sa problema natin, tayo rin po ang may gawa. Di ho ba? Tayo rin ang may gusto. At ngayon po, ayan na, dumarating ang mga problemang yan. Ngayon, gusto po nating tingnan din, ano ba ang role ng pananampalataya sa pagdating sa problema? Ang Bible po ay napakalinaw sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Ang sabi po sa salin sa Tagalog, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang tinutukoy po siyempre ay ang Diyos. Himay-himayin natin. Ano? Una, ang sabi po, ipagkatiwala. So makikita po natin, merong imbitasyon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang solohin yung mga problema na daladala mo sa buhay. Minsan kasi kaya ho ang bigat ng dating ng problema, sinosolo natin eh. Di ba? Inaangki natin eh, na para bang wala tayong kaagapay. Kaya nga kahit naman sino, 'di ba, pagka para bang ang dating ng problema eh wala kang katulong, walang kasama, nag-iisa ka lang. Yung pag-iisa natin na 'yon sa problema ay lalong nakapagpapabigat kasi may problema ka, wala kang maaasahan. Pero again, it's an invitation. Ipagkatiwala, meaning you have an option. 'Di ba sa Philippians 4:6 and 7, ang sabi ron, do not worry about anything, instead pray about everything. Huwag tayong mag-alala, sa halip manalangin. Okay, so ibig sabihin po nito,

how to do it, when to do it, and what is the expected outcome. Totoo yan, maraming nananalangin na nakasaad na kung ano yung dapat mangyari, paano dapat mangyari, kailan dapat mangyari. Di ba? Kaya tuloy, para bang ang dating, Lord, ikaw lang ang gagawa, pero kung ako magsasabi ano ang timeline, ano gagawin, paano gagawin, at ano yung gusto kong resulta. So ano nangyayari bandang huli? Hindi ka nagtitiwala sa totoo lang pagka ganon. Dinidiktahan mo ang Diyos. Ang mga ganon, hindi nagtitiwala, nagdidikta sa Diyos. So ang ibig sabihin ng pagtitiwala, alam mo na mas marunong siya sa'yo. Yan ang isa. Kailangan nating intindihin, mas marunong ang Diyos. Ako ho, pagka from time to time, may mga pagawaing, mga nasirang gamit. Pagka hindi mo alam ang gagawin, talaga namang nakakabahala. Minsan nga, nakaka-overwhelm. Halimbawa, may nasirang gamit. Tapos ang nasa isip mo, naku, papalitan na ito, magastos na naman. Tapos yung pala, merong marunong gumawa. At ang sasabihin sa'yo, ay hindi, ito lang ho, problema niyan. Maliit na bagay lang po yan. O diba? So dahil merong nakakaalam na mas marunong, yung akala mong kailaki-laking problema, hindi naman pala ganong kalaki. Yung akala mong wala nang pag-asa, palitin na, eh hindi naman pala totoong ganon. So pag alam mo na ang Diyos ay mas marunong, hindi ka magdidikta sa Kanya. Kundi alam mo na hindi mo man maintindihan. Misan ho, naalala ko, yung gumagawa, pinaliwanag sa akin kung ano yung ginagawa niya. Hindi rin nakatulong yung paliwanag. Alam niyo kung bakit? Masyadong technical, wala ho ko naintindihan. So, ewan ko kung nakaka-relate kayo sa ganon. Ano ba naging sira? Sabihin sa'yo. Tapos para pa nagsisi ka pa, tinanong mo kung ano yung sira. Kasi nung pinaliwanag, parang lalong hindi mo naintindihan eh. So ngayon, kaya ako po sinasabi yan. Kasi may mga times po talaga na hindi na natin kayang unawain yung sitwasyon eh. Panginoon na nakakaalam. Kaya pag sinabing ipagkatiwala, tanggapin natin kung ano isasagot niya. Yun ang pinakamainam eh. Hindi man yun ang preferred natin, hindi man yun ang gusto natin, hindi man yun ang expected outcome natin, pero alam natin na yun ang pinakamainam. Kasi nga, mas marunong siya. Pangalawa, kailangan din nating intindihin na ang Diyos po ay, sabi nga dun sa Psalm 55, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Meron siyang naiisip, pinaplano na hindi natin nakikita eh. Ngayon po kami ng anak ko, dalawang anak, no? Pero madalas yung bunso, naglalaro kami ng chess. Alam niyo ba, naglalaro ng chess, kasama sa paglalaro na yan, pinepredict mo eh, ano kaya galaw nito, ano kaya susunod na ititira nito. Nako, ayan. At alam niyo, paminsan, sinasabi ko nga sa kanya, pagka hindi nangyari yung prediction mong galaw nung kalaban, kailangan mag-isip kang ulit. Kasi baka mamaya, nakatali ka na ganito ang ire-respond mo kasi ina-anticipate mo, ganito ang kanyang tira. Paano kung hindi nga ganon? Di maguguluhan ka na naman. So kailangan reassess. Kaya ako po sinasabi yan kasi ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi naman nagtitiwala dahil alam mo na yung mangyayari yung gusto mo eh. Nagtitiwala ka kasi alam mo marunong siya, mahal ka niya, makapangyarihan siya sa lahat. Ngayon, kung ano magiging outcome nun, submit lang tayo sa Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Siya na po ang bahala doon sa kalalabasan ng ating ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya minsan ho, mapapansin mo, we pray but we don't experience peace kasi ang problem nga, we tell God what to do. At sa halip na mag-submit sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang pagkilos. Diba? Kaya bandang huli, para bang nananalangin pero hindi nagtitiwala. O wala rin maidudulot yon. Kaya kinakailangan po, pag nanalangin, sabi nga, maganda nga yung term, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang sabi ng 1 Peter 5:7 mula sa Ang Salita ng Diyos, translation, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat, no? Lahat. Ibig sabihin, malaki, maliit, tingin mo, kaya mo o hindi, pagkatiwala sa Diyos, lahat ng iyong kabalisahan. Karamihan po sa kabalisahan natin ay resulta ng hindi natin alam o kakulangan natin sa kaalaman. Halimbawa po, meron kang mahal sa buhay na dapat nakauwi na, wala pa. So minsan isip mo, anong oras kaya uuwi? Nasaan na kaya yun? Paano na kaya yun? Diba? So yung ating pamumroblema ay resulta

0: ng kawalan natin ng kaalaman. Hindi naman ho lahat ng bagay malalaman natin eh. Ang kailangan nating malaman na dapat malaman ay kung sino ang Diyos, ano ang kanyang katangian, at pag alam natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga katangian, malaking bagay po yan sa pagtitiwala natin sa Diyos. May mga tao kasi na kaya walang kapanatagan kasi hindi kilala yung Diyos na pinagtitiwalaan. So they, merong taong nagtitiwala pero hindi kilala yung pinagtitiwalaan. Naranasan nyo na ba yan? Yung merong kayong nautusan na hindi nyo kilala? So ngayon nag-aalala kayo kung gagawin niya ba o hindi. Di ba? Hindi mo kasi kilala eh. So ganun din sa Panginoon, nananalangin ka, hindi mo siya kilala. So hindi ka nagkulang sa pagtitiwala, kulang ka sa pagkakilala. Misa naman kaya nababagabag pa rin tayo kasi meron tayong mapagtitiwalaan, ayaw naman natin magtiwala. O problema din yan. Meron palang imbitasyon ng Diyos, lumapit, ipagkatiwala. Tapos ang ginawa mo, inangkin mong lahat ng problema. So bandang huli, para bang nagiging unnecessary burden kasi hindi mo naman pala kailangan dalin lahat eh. Meron palang kaagapay eh, kaya lang ayaw mo magtiwala. At meron din yung tao na hindi nagtitiwala kasi mayabang, no? Kadalasan pride. As long as meron tayong source of security sa ating pera, sa ating kakayahan, sa ating koneksyon, sa ating magagawa, minsan po yan ang mga hadlang sa pagtitiwala. Kaya may mga pagkakataon dumadaan tayo sa krisis, namumulat ang ating isipan na hindi ko kaya, kailangan ko ang Diyos. Totoo yan. Naalala ko nung time ng pandemic eh. Meron akong kaibigan na tawag ng tawag po yun at meron siyang mga inilalapit para, Pastor, ipanalangin mo si ganito, si ganito. Sabi ko, bakit? Sino ba yan? Sasabihin niya, matagal ko na yung gustong ipag-pray. Kaso lang, masyado pang mayaman. At dahil masyadong mayaman, mayabang. Hindi naman lahat ng mayaman, mayabang. Ha? Pero ang ibig sabihin ng yabang dito sa aking sinasabi, yung bang yung kampante mo, doon ang gagaling sa kayamanan mo. Hindi ito maaantig, sapat na ito, higit pa ito sa sapat, at hawak ko na ito. So para bang tingin natin, nasa akin ang solusyon, dumating ngayon ang pandemic, anong na-realize natin? Kahit may pera, namamatay. Kahit may pera, nagkakasakit. Ang mga negosyo na akala natin matatag, bumabagsak, di po ba? So kaya ngayon, dahil nawala yung yabang, napalitan ng pagtitiwala, gustong lumapit sa Panginoon. Kaya sa atin din, importante po yun na ma-realize natin na isa sa kalaban po ng ating pagtitiwala, yung yabang natin eh. Naakala natin okay tayo, naakala natin panatag tayo, pero yung pala ang pinagtitiwalaan natin, hindi ang Panginoon. Hindi ba? Kaya from time to time, we go through experiences that makes us realize, Lord, we need you sa aming buhay. Kailangan ka namin sa aming buhay. Hindi kami makapagpapatuloy kung wala ka sa aming buhay. So yan po yan. Kaya importante ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Isa pang bagay po, ano, pagdating sa pagtitiwala sa Diyos, may mga times kasi na ang dami na nating laman o karga o sabihin na nating bagahe sa ating buhay. Di ba? Yung konti lang dumating na problema, parang overwhelmed tayo kasi ang reality, nung dumating yung maliit na problema, ang dami na nating pasan-pasan, ang dami na nating mga dala-dala. Kaya tuloy, dahil hindi naman natin na-unload itong mga burden na ito, dumating ang maliit na problema, parang ang laki ng dating. Maliit lang yung problema, ang laki ng dating, kasi pag puno ka na ng problema, kahit maliit yan, ang laki ng dating yan eh. Kaya kailangan nag-unload tayo eh. Kaya yung invitation to come to God, sabi nga, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan. Yan po ay isang regular invitation. It's not one time. It's something that we can do again and again. And we must do again and again. Kasi minsan din natin napapansin na ang dami nang naipon. Tingnan ninyo sa araw-araw. Halimbawa, yung gastos natin. Mamaya may magkakasakit pa. Tapos biglang ang mahal ng singil sa utilities. Tapos may mga unexpected expenses pa. Hindi ba? Parang pagka nagkasabay-sabay lahat, nakakabigat sa kalooban. kung tutusin, kaya naman sana natin, pero dahil nga nagkasabay-sabay, eh, masyadong mabigat ang dating. Kaya importante po na tayo ay mag-unload sa Panginoon. And how do we unload? By praying to God and entrusting to Him yung ating mga burdens, mga kabalisahan. Entrusting. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo man makuha yung hinihiling mo, pero panghawakan mo na yung pamamaraan niya, sagot niya, mas mainam kaysa dun sa ating iniisip. Kaya nga, ang pagtitiwala sa Diyos, importanteng kilala mo siya. Kasi pag alam mo na mas marunong siya, mas makapangyarihan siya, mas higit ang kanyang ina-accomplish, then as you trust the Lord, you have peace. May kapanatagan. Pero pag hindi mo siya kilala, kahit na anong tiwala mo, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo kasi hindi mo naman pala kilala ang Diyos eh. Kaya yung pagbabasa ng Bible, importante. Naalala niyo yung mga Israelita nung papasok sila sa Promised Land. Nung umalis sila ng Egypt, iba na ho yung ano eh. Iba na yung mga tao nung papasok na sila ng Egypt. Sa different generation. Kaya nga sa Deuteronomy, just right before the book of Joshua, Joshua kasi is the conquest of the land. Ang Deuteronomy is mostly reminders. Alalahanin nyo, alalahanin nyo. Yan, paulit-ulit yan pag binasa mo Deuteronomy. Nire-review yung mga pangyayari bago sila pumasok sa Promised Land. Bakit? Para ipaliwanag ng Panginoon. Teka lang, may track record na ako. Yung mga ninuno nyo may karanasan na sa akin. So learn to trust the Lord. Hindi ako bagong Diyos, hindi ako unfamiliar God. May mga ginawa na ako, may mga nakita na kayong pagkilos ko. At pagtiwalaan niyo ako. So in other words, God is telling them, ito yung mga accomplishment. Kaya nga, ang pagkakilala sa Panginoon, napakalaking bagay. Kasi yung pagkakilala na yon ang magtutulak sa iyong lalong magtiwala sa Diyos. Yung pagkakilala. Kung kilala mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng kapanatagan sa pagtitiwala sa Panginoon. In fact, the all the more you will be encouraged to trust the Lord because of your knowledge of who He is and how He works. Kagaya na sinasabi ko, darating at darating pa rin tayo sa punto na hindi natin maiintindihan. Pero ang importante mga kapatid, kilalanin natin siya. Hindi mo man maintindihan ang kanyang layunin, pagkilos, pamamaraan, pero alam natin kung sino ang Diyos at ano ang kanyang magagawa at tayo po ay mahal niya. So sana po naging pagpapala itong pag-aaral natin. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang negosyante ng asin ang nakitang nagpupuri sa Diyos sa harap ng kanyang lupain. Karaniwan itong tanawin ng kanyang mga kapitbahay. Tuwing umaga, nagpupuri sa Panginoon ang negosyanteng ito. Pero ang kakaiba ay nagpupuri siya sa gitna ng baha. Sa panahong ang lahat ng kanyang pinaghirapan at mga posibleng kitain pa ay nawala. Imagine, siya po ay negosyante ng asin. At ang baha ay nangangahulugan na mawawala ang kanyang mga kinita. Let's reflect on that. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. How do we react in times of disappointment?

Ito po ang comforting words sa atin ni Jesus sa Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ito ang laging imbitasyon sa atin ng Diyos to come to Him. Come to Him daily. No? Lahat tayo napapagod. Ay sino po ba sa atin ang hindi napapagod? Gusto kong makilala. Gusto kong matanong kung ano ang kanyang sikreto. Pero lahat tayo, we are prone to feel frustrated. Lahat tayo na mga andaming pinagpaguran, mga pagpapagal, tapos halos walang balik. Na di-disappoint, na frustrate. Di ba kapag kumakain ang isang tao, madalas nag-aalok, tara kain, o halika kain, kain tayo eh mga Pilipino. At ang sarap pakinggan na iniimbitahan ka, o meron siyang special place para sa'yo na kumain ka, kahit na yung baon niya ay pang isang tao lang. Di ba it feels good, iniimbitahan, pinapakain, inaasikaso, pinaparamdam sa'yo na mahalaga ka, and that person wants to eat with you, to be with you. So the Lord is telling us, come to me. That is His invitation to us. Ang buhay po natin ay isang malaking kompetisyon, isang malaking karera. At napakaraming mga bagay na kailangang lampasan at pagtagumpayan. Ano? Para bang yung hurdles sa Olympics, habang tumatakbo, may kailangang hakbangan, napakahirap, no? At sa pagdating naman sa unahan o karerahan ng takbo, eh habang humahaba ang metro, lalong napapagod, lalong nahahapo ang katawan. Sabi nga ng isang quote ni Philip McGraw, life's a marathon, not a sprint. Yung sprint kasi o yung mabilisang takbuhan ay very much different from marathon. Sa sprint, uubusin mo lahat ng energy mo to run fast in a short distance. Ang marathon, your body must learn how to conserve the energy para matapos hanggang dulo. This is what we call endurance. Dito magaling si Manny Pacquiao kasi hanggang dulo ng laban, malakas pa siya. And this reminds us na kahit gaano tayo kalakas, gaano kahaba na ang taon ng ating karanasan, gaano na tayo katanda o gaano karami na ng mga awards na na-receive mo sa buhay, or gaano kadami ang mabibigat na challenges na hinarap mo na, there will come a point in our lives that a situation, an incident, will crumble us, that will shatter our hearts. You did not see it coming. Pinaghandaan mo ang susunod mong buhay kasi asang-asa ka na makukuha mo na yung something like trabaho, maipapanalo ang kaso, mananalo ka sa competition, makakapag-abroad ka, ma-approve yung visa mo, makakapasa ka sa board, sa bar, sa exams. Inaasahan mo na ito yung magtatawid sa iyo sa kahirapan. Inaasahan mong makakalipat ka ng school. Inaasahan mong bukas makakausap mo pa ang tatay mo, ang nanay mo. Bukas magkikita pa kayo ng kaibigan mo. Bukas ikakasal ka pa. Pero paano kung your time is up at hindi ito ang panahon pala? Kasi hindi lahat ng kompetisyon, medalya ang inuuwian. At sa ganitong panahon, wala tayong magagawa kundi umiyak. And you are so helpless. Kasi hindi mo na mababalik yung minuto na dumaan. Ang dami ng sayang, ang dami ng sakit. Sa ganito ring incident, nakita yung nag-meltdown si David sa 1 Samuel 30:3-6. Basahin ko lang po. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Sa mga susunod na verse, now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. In situation po nito,
Si Haring David, kasama ang kanyang buong sandatahan, galing po sila sa ibang bayan, at pag-uwi nila, imbis na pagbubuni ang sumalubong sa kanilang grupo, ay sinalubong sila ng malaki at maitim na usok mula sa sunog. Siguro kung nakita na nila ito from afar, no, kakaba-kaba ang lahat, anong nangyari sa kanilang mga iniwan. Sila na mga malalakas ay umalis sa kanilang city. So, uncovered, unprotected yung syudad na iniwanan nila. And danger is waving. True enough, nasunog ang kanilang mga ari-arian at ang mga asawa at pamilya was taken captive by the enemy. This was the time that David felt he was so defeated. He did not see it coming. Bilang hari, syempre ina-expect niya grand entrance, kumakaway ang mga mamamayan upang siya ay i-welcome. But what happened was the opposite. So David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Umiyak sila ng umiyak hanggang hindi na nila kayang umiyak. Hindi lang yun. Umiiyak na sila, umiiyak na ang puso ni David. He felt so defeated, sinisisi pa siya bilang isang leader. But what did he do? He strengthened himself in the Lord, his God. Sa likod ng malakas na hari na ito, alam niya kung saan tatakbo. Alam niya kung sino masusumpungan. Ang Diyos na makapangyarihan. People may turn their backs to you, pero alalahanin mong meron kang Diyos na masusumpungan, Diyos na matatakbuhan. Matthew 11:28, "Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." The Lord's invitation, come to me, halika, idulog mo sa akin, isumbong mo sa akin. Surrender to Him, hindi mo na ba kaya? Lord, di ko na kaya, ang hirap dalin. Lahat ng mga panghihinayang mo, lahat ng mga pagsusumikap mo nawala. Ang lahat ng mga sanay ginawa mo at nagawa mo pa. Ang lahat ng mga pinagpaguran, tinangay ng baha, nasunog, ninakaw, pinagsamantalahan. Come to Jesus. Whenever you are tired, you are heavily laden. Bigat na bigat ka na, ibaba mo muna ang iyong pasanin at tumakbo ka sa Panginoon. Parang batang umiiyak na, tatakbo at magsusumbong sa tatay o sa nanay. Iiyak sa kanilang kanlungan at ang magulang papahirin ng luha. Gayang nang gagawin ng Panginoon, papahirin niya ang iyong mga luha, ang sakit na nararamdaman, ang hirap ng kalooban. Kaya ginawa ang gabi para malaman ng tao na merong katapusan ng liwanag. At sa panahon ng gabi, makakapagpahinga ang pagod nating katawan. There's a time for everything. There's a time to rest, a time to process, a time to pause, and a time to cry. At kung nakikinig ka ngayon, God is speaking to your heart. Magpahinga ka. Aminin mo sa Diyos na may mga bagay na hindi mo pala kaya. Oo, malakas ka sa labas. Ang dami mo ng training at mga life calisthenics na dinaanan, but on this particular trial, mahina ka. Ang hirap-hirap. Even Jesus understood that pain. Sabi niya sa Matthew 26:38, nakasulat doon, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan." He knew that pain. Sa English, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Sometimes we feel this way, di ba? Our hearts were overwhelmed with deep sadness. Na halos ikamatay na natin. Di ba, literal yun? Lalo na kung nakaranas ka ng matinding kalungkutan. It overwhelms us to the point of death. At literal po yan. And nung nabasa ko to, at the time when I was mourning over the loss of my father, I fully understood the context. Totoong nakakamatay ang hirap ng loob. And what a hopeful message na ang Diyos natin na tinatakbuhan, na si Jesus, ay alam niya. He knew exactly how we feel.
Alam niyang ganun kahirap. Kaya pag tumakbo tayo sa Diyos, nagsabi tayo, Lord, ang hirap po, di ko na kaya. Naiintindihan ng Diyos kasi dinaanan niya yan. And what's good about crying is it helps us relieve the pain, no? Masakit ang process, pero pagkatapos, parang ang nabunutan ng tinig. It will help you become a better version of you. And when you acknowledge the pain, you admit that you cannot do it on your own, may mga pagkakamali ka, may mga wrong decision, God will send help. God will help you. God will be with you. He will comfort you. He will embrace you. Sa atin pong pagtatapos, no, ipapakilala ko lang sa inyo si Diora Keldiorova. Ito po yung tumalo kay Uta Abe. She made a history naman for Uzbekistan. As the first Olympic judo champion and first female judo medalist sa kanilang bansa. O diba, ang saya din namang mapakinggan na ng paghihirap na ito ay nagkakaroon din ng katuturan. So, how do we react? Where do we go in times of distress? Baunin natin itong verse mula sa Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. The Lord is our resting place. He is our safe space, and He cares for us, and He loves us so much. Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig po ninyo na kumakalinga at nagko-comfort sa aming mga puso sa panahon na kami ay nalulugmok, sa panahon na kami ay nalulungkot, may mga bagay na unexpected na hindi po kami makamove forward because of that situation. We pray, Father, that You will encourage us, strengthen us as we come to You and offer to You our burdens, our problems, our situation. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules May 27 ang aton nga petsa kag pila na lang gawa ka adlaw no kay matapos na ang bulan sang Mayo. Magasulod na kita sa bulan sang Hunyo. 4 days more to go. Yan, kay 31 days ang Mayo. So, lapit naman magkambyo ang bulan. Good morning, Gid. Welcome sa pagsibya sang aton nga waragwagan, ang istasyon sang DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company, nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag ayari diri ang aton nga studio kag transmitter, nagasibya kita sa Kabaskugon nga 10 kilowatts sa aton nga transmitter. Yan, good morning gid sa inyo nga tanan, kag salamat sa Ginoo. It's another day, another broadcast day naman para sa aton nga istasyon. Gumpisa ang aton broadcast alas 5 sang aga. Paagi sining aton nga early morning program. No? This is Daybreak. Ako si Pastor Alex. Kag basta mayang lawas lang, maka-live gid kita pirmi, no? Ang aton nga cellphone number, kung may ara ka mong prayer request nga ipadala, no? Ang aton nga cellphone number is 0963-180-1469. Amo ang aton nga official cellphone numbers, no? Official cellphone number. Kaga ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na-like ag na-follow, no? Kaya naka-FB Live kita. 1062-DXKI-FEBC Radio. 1062-DXKI-FEBC Radio. Muna nga aton nga official FB page, no? Ka-good morning, Gid, sa mga nag-engage sa aton. Pagi sa aton nga program. Mayang aga kay Sister Presi Bernardino na suki ginaton nga tagpalamati, no? Mayang aga sa inyo dira sa Bernardino family. And have a blessed day siling niya sa aton nga inbox. And kag siling niya, stay blessed everyone, stay safe, blessed morning to you all. God bless us all. Amen. Siling niya. Yan. Kay Sis Gemini Ong Ante, mayang agaman. Kag kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling niya. Blessed morning, Pastor Alex. And to all prayer partners, God bless. Mayang aga no, sa inyo ni Pastor Francisco Chavez. Mayang agaman kay Sister Janet, kay Brother Ed Katakutan dira sa Kipalbig. And kay Ate Daisy Calixton Flores, kay Pastor June. Mayang aga sa inyo dira sa Dumadalig sa Tantangan, no? Sa Aradana, sa Ardanas, Bungolan, kag Garingo family dira sa Columbio. Mayang aga, no? Kay Nanay Fortunata. Amuman kay Sir Vic Lagora, mayang aga kay Sister Gemini Ong Ante, kay Sis Nining Galvez Borhel, siling niya, good morning, God is love. Siling niya. Kay Ma'am Nancy Barrientos Para, mayang aga, kay Sister Mina Clemente de la Cruz, kay Sis Bevelyn Hilahus Fonticha, kay Nanay Helen Sinaon, kay Naipiring, kay Joanne, mayang aga sa inyo, dira sa Barangay Lambuntong, no? Yan, sa kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding Cameros. Good morning sa inyo. Okay, so mayang agagid, no? Sa mga nagaligid-ligid pada sila higdaan, kay daw hindi pa magbangon. Kag sa mga masako na sa preparasyon sa aton nga mga pamahaw. No?
subong aga sa mga negosyante naton dira sa merkado publiko kag sa iban pa nga naga pamukas na sang ilang mga negosyo subong aga, no? Kag sa mga magbiyahe, no? Whether mag-drive o mag-commute, halong gid kita sa dalan. Focus gid ang aton nga attention sa dalan para iwas disgrasya. Okay? And so, subong adlaw, no? May 27, happy birthday sa mga celebrators naton. Subong gid nga adlaw kag kabay ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. It's another year kag pasalamatan ta gid ang Ginoo sa iyang kaayo. Kay tungod sa milestone naman naton sa aton nga kabuhi. We look back and we thank God for everything. Amo man sa mga naga-celebrate sang ilang mga anniversaries, no, especially wedding anniversary. Kag ang inyo pa nga mga special anniversaries dira, no? Yan. So, yari ang aton nga pangharana para sa mga nag-celebrar sang ilang mga kadlawan. Kag pagasundan ini sang aton nga portals of prayer.

Kadayon ta sa aton nga program, alas 5:10 ang aton nga oras. Good morning gid no sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati nga naka-tune in sa aton nga estasyon. Good morning kay Sister Ameline Diaz Magan. Maying aga sa inyo dira ni Brad Banban, no? Siling ni Sis Ameline. Blessed morning, Pastor. Good morning sa inyo dira sa Barrio 5 sa Banga, sa Bonkicks Bakery, no? Sa mga inyong mga kaupo dira, mayo lang pagluto sang mga manami nga tinapay. Yan. Okay, kato kita sa aton nga meditation subong aga. Padala nyo lang inyong prayer request, no? Or i-text ninyo kay tagaan naton sang ligway na, no? Wala nagagana ning isa naton ka instrumental sa aton nga playlist. Yan. Okay, padala lang ang inyong prayer concern kay aton inang pangamuyuan, no? Whether on air or off air. Yan. Good morning kay Sir Lito, Pastor Lito Repaso. Yan. May aga sa inyo dira, Sir Litz. So far mo na, no? Ang aton nga mga greetings. So, katuta sa aton nga meditation subong aga, makita sa Numbers chapter 5 verses 6 to 7, muning aton nga key verse, ang palatukuran aton, no? Numbers or libro sang numero. Ika-apat nga libro, alin sa puno, no? Sa umpisa sang Biblia, no? Numbers chapter 5 verses 6 to 7. Amuni. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, sili nga ang mga Israelinhon nga kon ang isa kalalaki o kon babayi naglapas sa luyag sang Ginoo pagi sa paghimo sang malain sa iya isig katawo, ina nga tawo nakasala. Kinahanglan nga ituad niya ang iya sala nga nahimo kag bayaran niya sing bugos ang pagkabutang nga iya ginkuha ukon ginpierde kag dugangan pa niya sing 20% sang bilisini. Ihatag niya initanan sa tawo nga nahimuan niya sang malain. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in the book of Numbers chapter 5 verses 6 to 7. Okay, salamat sa Ginoo sa iyang pulong, no? Kag ang libro sang Numbers, pareho sang ginahambal naton sa nagliligan nga adlaw, no? Amo ni ang record sang panglakaton sang nasyon sang Israel dito sa kamingawan sa wilderness pagkatapos nga sila hilway sang Ginoo pagi sa slavery kay Pharaoh dito sa Egypt. So nagwa sila sa Ehipto. Kagkaupod sang ilang panglakaton sa kamingawan sa disyerto, ginapreparar sang Ginoo ang bilog nga nasyon sang Israel nga magkabuhi bilang isa ka balaan nga nasyon. Naghatag siya sang mga instruction concerning sa ilang pagsimba sa Ginoo, sa ilang pagpangabuhi, sa ilang katilingban, and even sa human relationships. So, ang Numbers chapter 5 nag-focus sa pag-maintain bala sang holiness, sang purity sa sulod sang kampo. Kay tungod nga ang presensya sang Ginoo yara sa iya nga mga katawhan. So ang aton nga key verse nga ginbasa nag-focus ini sa kun ang isa bala ka tawo nakahimo sang mali sa isa sa iya isig ka tawo, whether lalaki man o babayi, no, pagi sa pagpangawat, dishonesty kag iban pa nga mga sala, no. Ang Ginoo, kung ikaw wala nakasala sa isa katawo,
ang paglantaw sina sang Ginoo nga hindi ka lang nakasala dito sa tao nga to, kundi included in the circle of offense is God Himself. But silingon, ultimately, our sin against other people is directed to God. Una siya, no? So, hindi kita mag-isip, pero minga kung nakasala tang, napiktuhan lang tong ginimuan talang sang sala. Hindi, no? At the end, ang imong sala nakadirektay na sa Ginoo. No? So the Lord is included sa circle of offense. You have sinned before God when you have sinned before your fellow man. When you committed sin against your fellow man. So ang tao nga nakasala, mag-confess sang iyang mali nga nahimo, kag bayaran niya ni, no? He has to make restitution. Kinanglan ma-restore kung ano ang nakuha, kung ano ang na-damage. Kag may additional nga 20%. So imagine mo, no? Kuhan gid ng stricto gid ang Ginoo pag-abot sini kay para mapakita balas ang isa ka tawo nga tudtud gid nga sinsiro siya sa iyang paghinulsol, kag miara siya sang tinutuyo gid nga ma-repair kung ano man ang relationship nga napiktuhan. Budlay na kung sa subong nga panahon mahimo kay muya sipyat sa iban, mahimo ka sang mali, sang sala, tapos nang pawala ka lang, no? Deadma ka lang. Budlay na siya, no? Sa tubang sang Ginoo, hindi ginamayo. So, ini mga instructions sang Ginoo, nagapakita nga ang Ginoo naton, Ginoo sang hustisya. At the same time, He is a God who wants to restore, no? Redemptive. Gusto niya ma-restore, hindi nga maguba na lang gid ang relasyon. Kag magkaroon sang reconciliation. So, ang desire sang Ginoo, hindi lang punishment lang para sa isa kasala nga nahimo, kundi nga may ara sang healing sa mga relationships, kag mabalik bala ang pagsalig sang isa kag isa, no? Sa iyang mga katawahan. Okay? Kung halimbawa, nag-order kay mo sa personal lang application, kung nag-order ka sang package, tapos ang package mali ang nadeliveran ng address, siyempre, lain na imo yung pamatyag sina kay ginawa mo kaulat-hulat, kahit na na-deliver, maayo dito kaya sa iban nga lugar. No? Pero kung halimbawa, itong nag-deliver, masiling siya nga, "Sir, sorry gid kay maligid ko kay mali ang akon nga na-deliveran. So nakita ko na ang imo package kag i-deliver ko na buwas sa imo kag may ara kami sang ihatag nga amount sa imo nga account kay tungod nga nagkaroon ka sang inconvenience. So may ara kami nga additional nga ano ni nang ihatag bala sa imo nga account, no? But sila kung tagaan kanila sang whatever is the financial remuneration sang mali nga nahimo nila, di kundi mayo, no? Okay, so muna siya, no? Kapakita nang sinsiro ya ang nakasala nga ma-heal, ma-restore ang relationship, ang pagsalig, di ba? So, kisa nami matyag naton kun amo na, no, kun ang tao lang ang nakasala, magpakita gid sang matutuod nga paghinulsol kag desire nga mapasag-uli ang inyong relasyon. Hindi nga kalabanan makita ta gid na, no, sa aton nga social media bla, mga utang-utang na nga pagkadugay-dugay hindi na magbayad, no, bahala na mga kigsakon. Hindi na siya mayo, no? In the light of the scripture nga ginbasa naton, ang Ginoo ay ginainalipay sa ginobra mo ya. Okay, included sa circle of offense is the Lord.
So ining instruction ingin basa naton diri. Ga pakita bla nga gusto sang Ginoo nga mag kabuhi kita nga no nang malimpyo. Siling sang Ginoo in the book of Numbers chapter 5 verse 2. Sugo ang mga Israelinhon nga pagwaon nila sa kampo ang bisansino nga may delikado nga balatian sa panit o kon may nagagwa sa iya kinatawo tungod sa balatian o kon nangin mahigko siya tungod nakatandog siya sing patay. So everyone who is ceremonially unclean ipagwaon sa kampo. So ang ginatuhoy diri sang Ginoo ining ginatawag nila nga ceremonial uncleanness. Sa aton niya very strange ini kay siyempre hindi tayo Israelite no. Pero very important ang purpose kun nga ang ginapahimo ni sila sang Ginoo kay tungod nga gina-emphasize ang Ginoo sa ila nga ang iya nga presensya yara sila no. So ang ilang kampo hindi na siya ordinaryo lang ang katilingban kundi nga isa ina ka balaan nga katilingban no. Holy community. So gusto sang Ginoo nga ang iya katawhan nag-reflect sang iya nga character. Now, anything nga magpahigko sa imo spiritually or mag-threaten sa spiritual health sang katilingban dapat ma-address ina muna nga sini sang Ginoo pagwaan nyo na sila no. Kay they are ceremonially unclean. Kung magabot ang tion nga i-declare na sila sang pari nga clean na sila then pwede na no. And so today the Lord is calling his people nga magkabuhi nga may pagkabalaan nga mag-emphasize ang holiness no, sa aton. Although hindi kita ya governed sining mga ceremonial law sa Old Testament. Ang desire sang Ginoo nga manginputli ang aton nga tagipusoon, ang aton nga mga motibo, ang aton mga action and our relationship. Kay ang sala ya, kung nakasala kita sa aton isig katawo, mapiktuhan ang aton nga fellowship sa Ginoo. Kag sa mga tawo nga yara sa aton nga palibot. Okay? So, kung makita naton nga may mga area sa aton kabuhi nga nagakompromiso kita, ginaimbitar kita sang Ginoo nga i-confess ina no para magkaroon sang forgiveness, sang cleansing, sang restoration. Kung sa tao ka man nakasala, then you have to confess to that person. So maayong pangamuyoon naton nga i-reveal bala no sang Espiritu Santo ng mga attitude, mga habit nga or mga behavior nga nagiging upang sa panglakato naton sa Ginoo. I-confess naton honestly and seek the grace of God. Ang iyang grasya nga mag-transform sa aton. Kaga in verse 7, siling diri, kinanglan nga ituad niya ang iya sala nga nahimo, kagbayaran niya sing bugos ang pagkabutang nga iya ginkuha o kung ginpirdi. Kagdugangan pa niya sing 20% sang bilisin eh. Ihatag niya initanan sa tao nga nahimuan niya sang malain. So imagine no, kung maghulam ka sang isa ka bagay kag naguba mo bla na, sa aton niya nga context, ipa-repair mo gid na, no? Kinanglan mabalik gid siya sa insakto niya nga kondisyon, no? Diri gani, kinanglan mo padugangan sang 20% sang bilis na, no? So, muna kaseryoso ang Ginoo, no? You have to make restitution. Hindi lang nga naginulsol ka lang. May action dapat. I-restore. No, lalo na kung halimbawa ning sa case diri no sa Biblia ning ginkawatan mo bla or nakaguba sang iyang gamit. Yan. So confess mo and then
magkaroon sang financial nga restitution, no? Financial ba lang nga bawi? Tugangan mo pa 20%. So kung 1,000 presyo sina, 20% sina is pila? 200? So, itagaan mo na, ipakayo mo na, idugangan mo pagin 200 pesos. O ba? Diba? So hindi lang nga I'm sorry lang, kundi nga miyara gi dapat sang restitution. No? Para ba lang ang goal sina, hindi nga kwarta-kwarta lang, kundi nga ma-restore ang trust, ma-restore ang relationship. Kung masiling ta natin yung hulaman mo, okay lang na parts ah. Hindi na lang pagbayari ah, okay lang na ya. Gamit man lang na, miguhay daya. O kundi nami, no? So, muna importante da nang ma-restore bala ang inyong relasyon. Di nga nagulam, naguba, ginbalik nga guba. Ah, wala na. Hindi ka na kahulam liwat. No? Munang kwanda, munang premium mo da. No? Kay tungod nga hindi niya makita ang imong sinseridad.

0: sanbla ni Zacchaeus nagresulta sa sinsirong aksyon, no? Siling niya in verse 8. Dito sa iya balay, nagtindog si Zacchaeus kag nagsiling, Ginoo, ipanagtag ko sa mga imol ang katunga sa ngakon pagkabutang. So, magalito, no? Katunga, no? Kag kun may gindayaan ako, ibalik ko sa iya ang apat kapilo. So, ang iyang repentance, may ara sang physical nga aksyon. Hindi lang kay repent lang, hibi-hibi ka lang da, pero wala ka man sang ano, desire nga mag-himo sang restitution. No? Ayan. So, salamat sa Ginoo sa mga leksyon nga pareho sina. No? Dapat seryosohon tagid na or else disobedient lang gihapon ta sa tubang sang Ginoo. Okay? Iyan. So, manay na kag kabay nga ma-apply gid nato na sa aton nga kabuhi, no? Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini kag thank you for reminding us once again that you are a holy God. Kag hindi mo gustong ang sala mangin palagyan nga maguba ang mga relationships namon. But you want restoration, you want confession, restitution, and redemption. Salamat Ginoo kag padayon ang amon nga pagdangop sa imo sang amon nga mga kalawasan, mga tagpalamati namon nga may mga balatian. We pray for healing. We pray that you would sustain us today sang imong grasya, sang imong kusog, imong guidance kag imong provision. Salamat gid Ginoo. Bless the broadcast today kag salamat sa among mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras, no? May agada kay Toto Catherine Basilisco sa Katani. Kaga sa liwat, nagapamaalam naman ako sa inyo sa aton nga program. Kaga maluwi ginobdanay naman kita buwas nga adlaw, no? Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong nga tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Sa Roma Kabanata 7, Talata 22, malinaw ang puso ni Pablo. Ako ay nalulugod sa kautusan ng Diyos sa aking kalooban. Ibig sabihin, ang loob ng tao ay tunay na nagnanais ng kalooban ng Diyos. Hindi ito laban ng kawalang interes, kundi laban ng may malasakit at pag-ibig sa tama. Ang problema ay hindi kakulangan ng kalaman o ng kagustuhan, kundi kakulangan ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Kaya sa ating pakikinig, ito ay hindi lamang paglalarawan ng pakikibaka, kundi paghahanda ng puso para sa ebanghelyo, na ang tao ay hindi inililigtas ng sarili, kundi ni Kristo lamang. Narito po si Brother Juran Ramos sa pagtatapos ng mensahe, Free from sin's reign, yet still at war within.
2: Tingnan niyo yung kanyang inner conflict na na-experience dito sa verses 21 up to 23. 21 to 23. Tingnan niyo yung na-discovery niya na merong so-called law na nandito sa kanyang puso na na-experience niya. Tingnan niyo sabi ng verse 21. So, pag sinabi niyang so, na ibig sabihin, kumbaga, bibigyan niya ng diin talaga to. And so, parang eto na, bibigyan ko to ng diin. Ito yung reality na nakuha ko mula sa aking experience sa buhay. So, I find it, sabi niya. So, pag sinabi niyang I find, ito yung kanyang discovery o natutunan by repeated observation. Dahil lagi niya na-experience ito, sinabi niya, I find it. Lagi niya nadadaanin. Paulit-ulit na na-experience na ito eh. I find, sabi niya, so I find it to be a law. Now, pansinin niyo, may law na nakalagay dito. Let me just clarify this. Maraming beses na nating mababasa yung law, law, law, law. Minsan, yung law ibig sabihin Mosaic law. Hindi natin masyado makikita sa ESV, pero pag gagamit kayo ng Legacy Standard Bible, dito sa Romans 7, pagka ang law, capital L, ibig sabihin, the Mosaic law. Pero pag small L yung nakalagay, it is referring to a principle, a pattern, a law-like reality na nag-govern ng human experience. So dito sa verse 21, yung law dito is not referring to the Mosaic law. Ang law dito is mas malawak. There is this principle that I find within me, that when I want to do right, evil lies close behind. Ang ibig sabihin, ito nadadaanan ko, merong prinsipyo, may principle, may power, kumbaga, na kumikilos sa aking puso na kahit gusto kong gawin kung ano yung tama, parang ito, tumatabi yung evil close at hand, ito, laging kumukontra. Ito, gagawin ko na nga yung tama, parang biglang merong kumakapit dun sa kamay ko na para pigilan ako na gawin kung ano yung tama. O sabi niya, evil, ito yung moral evil, lies close at hand. Ito ay ready, active, and pressing in. Yung kanyang pagsunod sa Panginoon, hindi yung free na walang nakikipag-contest sa kanya. Hindi, sabi niya, nandun lagi naghihintay ang kasalanan. Lalabanan talaga ako. Gagawin niya lahat ng paraan upang kontrahin itong magandang pagnanasa ko na sundin ng Panginoon. Dinagdagan pa niya sa verse 22. Sabi niya, yung inner person niya delights in God's law. Sabi niya, for I delight in the law of God. O, tinan niya, no? Sabi niya, may principle na nangyari dito sa aking puso. Gusto kong sundin yung law of God, Mosaic law, but there is another law within me, another principle in me, na kumokontra na sa akin na para masunod yung law ng Panginoong Diyos. Ginagamit niya parehong word, law, law, law. Pero yung isa, law of Moses, yung isa, principle doon sa kanyang puso. I mean, I delight in the law of God in my inner being. And then look at verse 23. Pero may gerang nangyari sa aking puso. Sabi niya, but I see in my members another law. Okay, hindi na to law of Moses. Another principle waging war against the law of my mind. Ito yung aspeto ng kanyang pagkatao na gustong sumunod sa Panginoon. Another law. Mahal ang Panginoon Diyos. Gustong i-please ang Panginoon. Pero itong law dito sa aking puso, sa aking flesh, is waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Kita niya may struggle dito sa kanyang puso na naglalaban eh. Merong principle dun sa kanyang puso na sabi, I love God, I want to obey God, I'll do this for you, God. Pero merong another principle dun din sa kanyang puso na sabi, hindi, hindi mo magagawa yan, hindi ko papayagang gawin mo yan, aawayin kita dyan. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. And so, tingnan niyo yung kanyang iyak ngayon. Pagkatapos niyang express yung kanyang experience na napakasakit, ang tanong ngayon, ano gagawin niya? You see, very interesting. Hindi, nung finally nakita niya o nakikita ng isang tao na sensitive itong mga katotohanan ito, itong struggle na to sa kanyang puso, lalo na si Pablo, kung may kita niyo, anong solusyon ni Pablo? Hindi ang kanyang solusyon ay good advice. Hindi ang kanyang solusyon ay isang bagong technique. Hindi. Hindi ang solusyon niya ay ano dapat ko na gawin. Hindi. Ang kanyang tanong ay, sino ang magliligtas sa akin? Nawala na yung focus niya sa kanyang sarili. Alam niya, itong problema ay nasa puso niya eh. Kaya sabi niya, sino ang tutulong sa akin? Nasa labas na yung pagtingin niya. And so, yun ang dahilan, yung kanyang iyak dito sa verse 24 and verse 25. Pagkatapos ng mahabang reflection niya, pagkatapos ng pinag-isipan niya ng malalim kung ano itong dinadaanan niya, pagkatapos niyang ma-realize itong struggle na na-experience niya, hindi siya nagbigay ng advice, hindi siya nagbigay ng bagong technique, ang ginawa niya ay umiyak siya. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 24, wretched man, this is a cry of desperation. Sabi niya, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Masyado nang emotional si Pablo dito eh. Kita niyo, ito yung, and alam niyo, sa totoo, some of you can identify with this, many of us. Pagka pinipilit mo ng ayusin ang buhay mo, and again, sadly, nakakalimutan natin to trust in God, but we're relying in our own strength. Frustrated ka na, disappointed ka na, nagagalit ka na sa iyong sarili. Bakit ba ganito ko? Hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin. So, ito yung sabi niya, wretched man! Si Pablo, hindi niya sinabing, mabait ako! Hindi, sabi niya, at sama ko talaga. Wretched man that I am. Sino ang magpapalaya sa akin? Again, kailangan maintindihan niyo ito eh. Hindi na siya tumingin sa kanyang sarili kasi kung tumitingin siya sa kanyang sarili, pinipilit niyang gawin kung ano tama using his own strength, pumapalpak siya lagi. Always. Sabi niya, hindi na pwede sa akin. Kailangan ko ng tagapagligtas sa labas. Labas na tutulong sa akin. Who will deliver me from this body of death? Oh, ito yung kanyang miserableng kondisyon under sin and eventually ito ay nagpapakita ng korupsyon, ng weakness, ng moral ruin. Itong burden ng lahat ng tao apart from God and eventually, of course, spiritual death. Now, of course, alam ni Pablo kung ano ang kanyang posisyon. Pero all I'm saying here is he's expressing itong feeling niya na ito, itong cry niya na ito, who will deliver me now? Praise God. Verse 25a, ito yung kanyang sagot. And this is the only answer. Sabi niya, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Yan ang solusyon. Ang solusyon is not yung mga self-help rules or principles na ino-offer ng mga magagaling na mga coaches sa mundong ito, hindi yun ang solusyon. Ang solusyon ay si Jesus Christ, a person. So ang deliverance is not found in rules, but in a person through Jesus Christ our Lord, of course, through the Holy Spirit. Ang tunay na solusyon dito sa struggle na dinadaanan natin ay si Kristo na namatay para sa ating makasalanan, si Kristo na muling nabuhay, pero hindi nagtatapos doon. Si Kristo na nagpadala ng kanyang banal na Espiritu para bigyan tayo ng kapangyarihan. It is not enough. Oo, napag-aaralan natin yung we're united to Christ, at ganito, ganyan nangyari. When you believe in Christ, you're united to Him, you're buried with Christ, you died with Christ, you're buried with Christ, you're risen with Christ, etc. Pero yun nga, even after na ganun na yung reality, eh ba't pa rin ako nag-struggle ng ganito kung totoo lahat yun? Dahil nga may isa pang aspeto, the Spirit of Christ. Hindi pa niya binanggit yun. Babanggitin niya ang pagdating natin sa chapter 8. Pero ang punto ay gusto muna ni Pablong makita natin yung lalim ng problema natin. Kasi madalas ganun yan eh. Pagka hindi mo pa nakikita may problema kang malala, matindi, hindi mo pa ginagrab yung solusyon eh. Kaya ako gusto ko yung illustration sa mga doktor eh. Pag pumunta ka sa doktor, at biglang sinabi ng doktor, alam mo, kailangan inumin mo tong gamot na to 3 times a day. Ano ba yan, Doc? Oh, tsaka mahal ito, 1,000 per tab to, pero 3 times a day. So, 3,000 per day. Ang dami-dami niya sinabi. Hindi ako interesado dyan, Doc. Pero pag sinabi ng doktor, paglapit mo sa kanya, nakita niya naninilaw yung mga mata mo. Meron kang kamot ng kamot ka ng ganito. Tapos habang nagsasalita ka, nanginginig yung kamay mo, sabi niya, teka muna, yan ang usual na simptoma ng sunod-sunod na mga tiningnan kong pasyenteng galing Tagum. Merong pestilensya nangyayari doon. Merong ano, taga-tagasan ka? Taga-Tagum, Dok. Nako, buti na lang merong gamot na i-o-offer ko sa'yo. Actually, sample ito. Hindi mo kailangan bayaran. Pero tinan mo, ano ngayon ang dumarating sa'yo? Nung nakita mo lang ganong kagrabing sitwasyon mo, nung sinabi ng doktor sa'yo, alam mo, pag hindi mo to ininom, in 3 months time, sigurado. Nung nakita mo, Dok, totoo? Totoo. Lahat ng pasyente kong antigas ng ulo, lahat sila patay. Ikaw, bahala ka. Ano gusto mo? Mabuhay pa o patay? Pero lahat ng sumunod sa sinabi ko, lahat sila buhay na buhay, ang lakas-lakas pa, parang walang dinaanan sakit. O tingnan niyo ang mangyari, nung nakita mo na yung tindi ng problema mo at yung danger na hinaharap mo, you were more than willing to receive the solution. This is what Paul is doing. Yan ang ginagawa niya sa Romans chapter 7. Pinapakita niya kaano katindi yung problema natin at ang sinasabi niya, hindi disagreeable yung mga tao. Inasabi nila, hindi naman sila believer, no? Pero parang kumbaga, kung believer, amen, Pablo, tama ka talaga. Totoo talaga yan. Ay, ako, ganyan din ang aking dinadaanan. Yun ang gusto sabihin ni Pablo rito. Kaya na sinabi niyang, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Ganyan ang iyak ng marami. Again, ang problema, ang kanilang solusyon, kumayod ka lang ng mas matindi para ma-overcome mo yung wretchedness mo na yan, sabi ni Pablo. No, no, no. That will not work. Ang solution is, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Siya lang. Now, again, tingnan ninyo ha, hindi pa tapos si Pablo. Parang isipin natin, praise God, okay na, talagang tama si Jesus Christ. Again, kung tumigil siya dito, yung interpretation natin ng lahat ng mga pinag-usapan natin kanina, sabihin natin, kaya naman pala. Kaya pala sinulat ito ni Pablo. Di-describe niya yung buhay ng isang unbeliever pag wala pa siya kay Jesus Christ. Pero pag na kay Jesus Christ na, tapos na, solved na. O tinan niya, si Pablo, hindi ganun ang ginawa niya. Pagkatapos niya sabihin, thanks be to God through Jesus Christ our Lord, balik na naman siya doon sa reality. Ito yung problema dinadaanan natin. Yes, kahit Kristiyano na tayo, yes, we are in the Lord, but if you do not rely upon the Holy Spirit, ito pa ang dinadaanan mo. So then, I myself serve the law of God with my mind, sa sarili niyang kalakasan, hindi dependent upon the Holy Spirit, alam niya kung ano tama, dapat gawin. So yung law na yon, yung principle na yon na dapat gawin ko to, excited akong gawin ito dahil ito, matutuwa ang Panginoon Diyos. Pero sabi niya, but with my flesh, I serve the law of sin. Merong aspeto ng buhay ko na who wants to do it, who wants to please God, obey God. But then, there is also this other side in me, the law of sin, the principle of sin residing in my flesh that contradicts the good that I want to do. So again, that is what Paul is trying to do here. He wants us to recognize that this is the experience not just of the unbeliever, not just of the person who is not yet converted in Christ, even a believer in Jesus Christ experiences this if they forget to rely upon the Holy Spirit. And more so, if they forget what Jesus Christ has done for them. Pag nakalimutan nila yung kanilang pagkakaisa kay Kristo, pag nakalimutan nila yung Romans chapter 6 na ang isang mananampalataya is united to Christ in His death, burial, and resurrection. Pag nakalimutan nila yung aspeto niyan, and then nakalimutan pa nila o hindi nila binigyan ng diin yung kanilang dependence upon the Holy Spirit, the Spirit of Jesus Christ, hindi nila matatakasan itong experience. So this is going to be their experience. And so, pag tinignan sila ng iba, sabihin nila, kala ko ba born again ka? Eh bakit? Wala kang pinagkaiba dun sa ano? Ganyan ka na naman dati eh. Tsaka, ganun din si ano? Ganun ka rin naman eh. Pinagkaiba nyo lang pa Bible, Bible ka. Pa-praise the Lord ka. Pero sa totoo, hindi ka Kristiyano. Yun ang sasabihin nila sa atin. Maaring totoong Kristiyano na tayo, but again, it will require faith. We must believe kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. We must walk according to what Scripture says. Not with our strength, but in reliance upon the power of the Holy Spirit. Kaya hinahanda lang ni Pablo tayong lahat. Pinapakita niya yung reality, the sober reality na itong condition na dinadaanan natin. But the good news is in Romans chapter 8. Kaya pagdating ng Romans chapter 8 verse 1, ano sabi ni Pablo? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And then tingnan niyo sabi niya, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Now, ano yung nakapagpalaya sa kanila? From the law of sin and death. Not the law of Moses, but the law of the Spirit of life. Ang solution is the Holy Spirit, not the commandments of God. Thou shalt not, thou shalt. Hindi yun. It is reliance upon the Holy Spirit. And this is a call to all of us again. Are you going to continue in your struggle? Are you going to complain always to God and say, Lord, ano ka ba naman? Kala ko ba? It's not God's fault. You have forgotten. Or you do not know. You are ignorant of what Scripture says. Go back to Scripture. Meditate upon the Word of God and believe. Believe who you are in Christ and rely upon the power of the Holy Spirit. Hindi po madali itong ating ginawang pag-aaral, lalo na itong portions na to ng chapter 6, chapter 7. I do suggest, sana po ay itong time na to, dahil for many weeks, I will not be preaching. Sana ay balikan ninyo itong Romans chapter 6 and 7. And then also read Romans chapter 8 para pag time na papasukin na natin yung portion na yan, by God's grace next year, eh mas naintindihan natin, i-confirm yung nakita nyo dito at lalong mas lalalim ang inyong pangunawa salita ng Panginoon. Dahil Matagal ninyong minemeditate, iniisip na ninyo, pinupuri ninyo ang Panginoong Diyos dahil sa mga katotohanan ang nakita nyo dito sa Romans 8. And so I pray that we will not just be hearers of the Word of God, but we will be doers of it as well. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. O God, thank you so much sa inyo pong mga salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Maraming beses kaya kami ay bumagsak, nakalimutan po namin kung sino kami kay Kristo at kulang ang aming pananampalataya sa tulong na binibigay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mas nagtiwala kami sa aming sariling kalakasan. Akala namin ay disiplina lang ang kailangan. Akala namin ay dapat lang ay dagdagan pa ng mga kautusan. Pero Lord, hindi pala ito ang solusyon. Salamat sa inyo pong mga salita. Ang prayer ko po, Lord, ugasan niyo po ang aming mga puso sa lahat ng pagkabagsak namin at kasalanan laban sa inyo at sa aming kapwa. Salamat po sa inyong pangako sa 1 John chapter 1, verse 9, that if we confess our sins, you're faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaming mga mananampalataya ay tinatanggap niyo, Panginoon, hindi nasisira ang aming pagiging Kristiyano, hindi nawawala ang aming pagiging bahagi ng inyong pamilya, hindi nabubuwag ang aming pagiging anak ng Diyos. Ito po ay permanente dahil kay Kristo, siya na nagsimula nitong magandang bagay sa aming puso. Tiyak na tatapusin niya ito hanggang sa makarating kami sa langit, kaya ito yung pinangahawakan namin. And so, Lord, thank you. Mahina kami, bumabagsak kami, but thank you. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Pero Lord, gusto namin makita yung victory at makita ng iba ang victory sa aming mga buhay. So help us, Lord, to go beyond just saying, thank you, wala na kaming condemnation, but give us the power to overcome sin. Lord, we ask for your help. Salamat po, Panginoon Diyos. And again, Lord, we pray for those who are yet unbelievers sa aming pong kalagitnaan. Hindi nila nare-realize ano yung danger ng kanilang kalagayan. Never pa nilang napag-isipan na isang araw ay mamamatay sila at meron silang kaluluwa na hindi magiging abo. Ito ay mananatiling buhay in the next life. May consciousness ito, may pakiramdam ito, at pati ang kanilang katawan, kahit ito pa ay naging abo na, bubuhayin uli ng Panginoong Diyos, magkakaroon ng resurrection, and it will be united sa kanilang mga kaluluwa, at ang resurrected body nila at ang kaluluwa nila ay itatapon sa impyerno ng walang katapusang pagdurusa. Oh God, we pray, buksan niyo ang kanilang mga mata na makita nila hindi ito kwentong kutsero, hindi ito salita-salita lang, ito'y totoo. Meron talagang Jesus na nagpunta rito sa mundong ito upang hanapin ang mga naliligaw na mga tupa at mga kaluluwa upang sila'y maligtas. Oh Lord, may Diyos na bumaba dito sa bundok ng Sinai upang kausapin ang mga tao. May Diyos na buhay. At isang araw haharap kaming lahat sa Diyos na to. At ang tanging paraan lang upang kami makatakas mula sa kanyang puot ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. And so we pray, Lord, para sa mga unbelievers na nakakarinig ng mensahe ko ngayon, convict them of sin, O God, and help them to run to Jesus now. Oh Lord, please, I pray, we pray, help them, Lord, to repent and to put their trust in Jesus Christ. Panginoon, salamat po. Ito pong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen.

0: Ang solusyon ay hindi paraan, hindi formula, kundi isang persona, si Kristo. Siya ang tumupad ng hindi natin kayang tuparin. Siya ang nagbayad ng hindi natin kayang bayaran. At siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung ikaw ay pagod na sa paulit-ulit na pagkatalo, ito mismo ang punto kung saan ka inaanyayahan ng Diyos, hindi para sumuko sa pag-asa, kundi para sumuko sa sarili at lumapit kay Kristo. Kung ikaw ay kay Kristo na, huwag bumalik sa lumang pagtitiwala sa laman. Lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu, araw-araw na umaasa hindi sa sarili, kundi sa kanyang biyaya. Dito nagtatapos ang mensaheng, Free from sin's reign, yet still at war within.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: ipinapaalala ng Unang Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:29 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw tayo ng Miyerkules, 27 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, sesyon sa Senado ukol sa remote participation na udlot matapos mag-walkout ang minorya. House leaders pinasinungalingan ang alegasyon ni Senator Amy Marcos tungkol sa no election o no L at charter change. At sa kalakalan budget surplus ng bansa nitong Abril, bumagsak dahil sa pinalawig na tax deadline. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nauwi sa matinding tensyon at walkout ang sesyon sa Senado matapos magkainitan ang mga mambabatas ukol sa panukalang payagan ang remote participation o ang pagdalo sa sesyon via teleconferencing. Nagsimula ang girian ng iharap ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na i-amend ang patakaran ng Kamara. Nang igiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na talakayin na ito agad sa plenaryo, mariin itong tinutulan ng minorya. Dahil ipinipilit ng mayorya na idaan sa botohan ng usapin nang hindi dumadaan sa tamang proseso, hinikayat ni Senador Juan Miguel Zubiri ang kanyang mga kasamahan sa minorya na mag-walk out. Samantala, tahas ang sinabi ni Zubiri na isa itong lantarang paglapastangan sa kanilang mga rules. Kasunod nito, agad na humingi ng quorum call at adjournment si Senate Minority Leader Vicente Soto III. Dahil nawala na ng sapat na bilang ng mga senador, ay napilitan ng isara ang sesyon at muling magbabalik sa Lunes. Hindi man humadlang dito si SP Cayetano, formal naman niyang ipinarehistro sa record na nagtatakboan niya ang minorya para takasan ang botohan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, mariing tinanggi ng mga leader ng Kamara de Representantes ang mga alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may mga mambabatas na nagtutulak ng Constituent Assembly upang amyendahan ang saligang batas, palawigin ang termino ng mga opisyal at kanselahin ang halalan. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, walang katotohanan ang mga lumalabas na espekulasyon at chismis sa politika. Binigyang diin niya na ang buong focus ng kapulungan ay nasa kanilang mga tungkulin sa lehislatura at sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sumang-ayon din si House Deputy Speaker Janet Garin sa pagtanggi sa issue at sinabing walang anumang seryosong diskusyon patungkol sa no election o no L o pagpapahaba ng

0: termino sa kanilang mga lingguhang pagpupulong. Itinanggi rin ng pamunuan ng Kamara na ginamit ang issue ng term extension para makakuha ng mga boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Jonathan Keith Flores, hindi kailanman napag-usapan o naging konsiderasyon ng usaping ito sa kanilang pagboto. Ang mga paglilinaw ay bunsod ng naging privilege speech ni Senadora Amy Marcos sa Senado, kung saan nagpalabas pa ito ng isang video na nagdedetalye di umano ng planong pagpapalawig ng termino ng mga opisyal hanggang taong 2031 at ang pagkansela sa 2028 presidential elections.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, tatlong mamabatas ang opisyal na hinalal bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pamumuno ng overall head nito na si Senador Ronald De La Rosa. Sa plenary session kahapon, formal na inihain ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang pagtatalaga kina Senador Christopher Lawrence Go, Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta sa nasabing mga posisyon. Kasabay nito, inanunsyo rin ang pagiging miyembro ni na Senator Robin Hood Padilla at Amy Marcos sa kaparehong komite. Ang balasahan sa komite ay naganap sa gitna ng muling pagliban sa publiko ni De La Rosa na naharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa kaniyang naging papel sa war on drugs ng Duterte administration. Bukod sa public order panel, inilatag din ni Villanueva ang mga bagong miyembro at opisyal sa iba pang komite tulad ng Basic Education, Culture and the Arts at Higher Technical and Vocational Education.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Bumaba ng mahigit sa kalahati ang budget surplus ng pansa noong Abril na nasa mahigit 31 billion pesos. Ayon sa Bureau of the Treasury, dulot ito ng pagpapalawig ng deadline sa paghahain ng income tax returns hanggang sa Mayo dahil sa National Energy Emergency. Bahagya umanong sumalo sa kita ng bansa ang bilyong pisong dibidendo mula sa government-owned and controlled corporations at ang nabawing pondo mula sa maanomalyang flood control projects noong nakaraang taon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Hinimok ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang mas maraming pamumuhunan sa mga battery storage system sa bansa para solusyunan ang mga nararanasang brownout. Ayon sa ERC, bagamat may sapat na supply ng solar power sa araw, hindi ito nagagamit sa gabi kapag mataas ang demand dahil sa kakulangan ng imbakan. Bukod sa battery storage, umaasa rin ang pamahalaan sa pagpasok ng mga bagong planta ng kuryente ngayong taon para matugunan ang epekto ng El Nino at tumataas na temperatura. Samantala, para sa palitan ng piso kontra sa iba't ibang piling foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga ng piso kontra dolyar ay 61 pesos and 43 centavos, 44.50 naman para sa Canadian dollar, 48.12 para sa Singapore dollar at 16.37 para sa Saudi Riyal.
1: Bagong araw, ulang panahon.
0: Southwesterly wind flow ang patuloy na nakakaapekto sa Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao, habang ang trough ng tropical depression ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,230 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ito ng lakas ng hanging aabot sa 55 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometro kada oras, habang kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang Zamboanga Peninsula, Barn, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng southwesterly wind flow. Habang ang ang natitirang bahagi ng Mindanao ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng trough ng tropical depression. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 28.4 hanggang 35.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Ombudsman inalmahan ang umano'y pagharang ng House panel sa fund scam probe. Paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva halos sandana ayon sa Ombudsman. At sa palakasan, Alex Iyala laglag na sa French Open matapos matalo kay Iva Jovic.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinahihirapan ng House Appropriations Committee ang kailang investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anyay pakikipagsabwatan para madaya ang kaban ng bayan gamit ang national budget. Ayon kay Remulla, hindi sumusunod sa kanilang subpoena ang secretariat ng komite dahil ayaw nitong ibigay ang mga opisyal na record ng small committee para sa taong 2024 at 2025 budgets. Nais mabusisi ng Ombudsman ang mga tinatawag na off-the-record insertions o mga pondong biglang sumulpot sa pinal na budget nang hindi man lamang dumaan sa talakayan sa plenaryo. Bagamat isang working theory pa lamang ang kasong ito, pinuna ni Remulla ang ilang mambabatas sa Kamara na pilit anyang humaharang para hindi matuklasan ang buong katotohanan. Wala pang pahayag sa ngayon si House Speaker Faustino D. III at si Romualdez hinggil dito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinugna o halos handa na ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Remulla, maaari nang i-finalize ang kaso sa loob ng 2 linggo dahil kailangan na lamang puliduhin ang pagkakalahad ng mga ebidensya bago ito opisyal na ihain sa korte. Nagmula ang issue sa naging akusasyon noong nakaraang taon ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Henry Alcantara kung saan di umano'y nakatanggap si Villanueva ng 150 million pesos na kickback para sa isang multipurpose building project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 600 milyong piso. Mariin namang tinanggi ni Senator Villanueva ang paratang at binigyang diin na palagi niyang kinukondena ang korupsyon sa gobyerno. Bukod kay Villanueva, ibinunyag din ng Ombudsman na 9 hanggang 10 senador pa ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan sa usapin.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naglabas naman ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary travel ban laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ito ay matapos irekomenda ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Nag-ugat ang issue sa reklamo ng election watchdog na kontradaya noong December 2025 Drive kung saan hindi umano idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang 75 million pesos na campaign donations na natanggap niya mula sa mga kasamang negosyante noong May 2025 elections. Ayon sa Ombudsman, itunuturing na flight risk si Marcoleta dahil sa kanyang impluwensya at kakayahang pinansyal para matakasan ang investigasyon. Dagdag pa ng prosecution ang hindi pagdedeklara ng donasyon na mas malaki pa sa idineklara niyang 51 million pesos na net worth ay nagpapakita ng intensyong itago ang isang illegal na gawain. Depensa naman ni Marcoleta, gawa-gawa lamang ang mga rason na ito para parusahan ang mga kritiko at oposisyon. Inatasan na ng Ombudsman ang mga sangkot na maghain ng kanilang counter-affidavit sa loob ng 15 araw.
1: Bagong Araw, Balitang Bayan.
0: Sa ibang dako, sinuspinde ng isang buwan si Labor or ni Labor Secretary Francis Tolentino si DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio matapos gumuho ang isang tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng 4 katao. Layo ng preventive suspension na imbestigahan ang pananagutan ng mga opisyal at kung bakit nagpatuloy ang konstruksyon sa kabila ng ipinatupad na work stoppage order noong 2025. Ayon kay Panlilio, tatanggapin niya ang kautusan at kumpiyansang walang kapabayaan sa kanyang panig.
1: Bagong Araw, Balitang Bayan.
0: Sa kaugnay na balita, pinapanagot ng pamahalaan ng Angeles City ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago na lumitaw at makipagtulungan sa imbestigasyon. Kasabay nito, inilipat na sa pagbawi o retrieval operations matapos makumpirmang wala ng buhay sa guho kung saan 4 ang nasawi habang 16 pa ang nawawala.
1: Bagong Araw, Balitang Bayan.
0: Sa ibang dako, inaalam na ng Philippine Air Force kung human factor, depekto sa material o bad weather o masamang panahon ang sanhi ng pagbagsak ng isang training aircraft sa Tuba, Benguet na ikinasawi ng 2 piloto. Ayon kay Colonel Maria Cristina Basco, grounded muna ang buong fleet ng naturang eroplano habang gumugulong ang safety investigation. Inihatid naman na sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng mga nasawing piloto kahapon.
1: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
0: Maagang natapos ang karera ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa French Open. Ito ay matapos siyang pataubin ng American 17th seed na si Iva Jovic sa magkasunod na set, 4-6-2-6 kahapon. Bagamat humabol si Ayala mula sa 1-5 na pagkabaon sa first set para maidikit ito sa 4-5, agad namang bumawi si Jovic para selyuhan ang unang frames. Hindi na binitawan ng Amerikana ang momentum sa ikalawang set upang tuluyang tapusin ang laban sa loob lamang ng 1 oras at 14 na minuto.
1: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
0: Balik naman ang pambansang koponan, ang volleyball star na si Alyssa Valdez para pamunuan ang 20-woman pool ng Alas Pilipinas para sa 2026 AVC Women's Cup sa susunod na buwan na gaganapin sa Ilocos Sur. Inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation or PNVF ang lineup na pinaghalong PVL veteran at mga pambato mula sa UAAP at NCAA. Makakatunggali ng bansa sa Pool A ang Korea, Australia at 3 pang nasyon. Abangan sa pagbalik ng Bagong Araw, panukalang gawing non-working holiday ang araw ng pambansang halalan lusot na sa kamera. Satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumagsak sa record low batay sa SWS survey. At sa ibang bansa, Iran, inakusahan ang US ng paglabag sa ceasefire matapos ang mga bagong airstrike.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill number 8392 na naglalayong ideklara ang araw ng national election bilang isang regular non-working holiday. Sa botong 233 na pabor, walang kontra at isang abstention, mabilis na nakalagpas sa plenaryo ang panukalang batas na isinulong ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Ayon kay Marcos, layunin ng batas na bigyan ng sapat na panahon ang mga botante na makaboto ng walang iniisip na trabaho. Sinabihan naman ni 4P's Party List Representative JC Abalos ang plenaryo na hindi dapat pumipili ang mga Pilipino sa pagitan ng pagboto o ng kikitain sa araw na iyon. Sa kasalukuyan, ang Election Day ay idinedeklara lamang bilang isang special non-working holiday sa pamamagitan ng Presidential Proclamation kung saan umiiral ang no work, no pay policy. Ngunit sa ilalim ng bagong panukala, kasama rin sa gagawing regular holiday, ang plebisito, referenda at iba pang halalan na may sakop sa buong bansa. Sasakupin nito ang susunod na national election sa May 8, 2028 kung tuluyang magiging batas.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Nakapagtala ng malaking pagbaba sa antas ng tiwala ng publiko ang pamahalaan matapos sumadsad ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakamababang antas nitong March 2026. Ayon sa social weather stations, ang kasalukuyang marka ay mas mababa ng 12 puntos kumpara sa nakaraang survey noong Nobyembre. Batay sa bagong ulat, halos 49% ng mga adult Filipino ang nagpahayag ng discontentment sa kanilang pamumuno dahil na rin sa pasanin sa mataas na gastusin, inflation at kakulangan sa disenteng mga trabaho sa bansa. Kitang-kita ang pagbaba ng suporta sa iba't ibang dako ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao na mayroong negative 40 at Metro Manila na may negative 31 net satisfaction. Maging ang mga kabataan na nakapagtapos sa kolehiyo at ang mga pamilyang nakaranas ng pagbaba ng antas ng pamumuhay ay nagpakita rin ng mataas na antas ng pagkadismaya. Sa kabila nito, tanging ang labas ng Metro Manila o Balanced Luzon ang napanatili ang bahagyang positibong marka na plus or plus 2 para sa Pangulo.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 9397 o ang Right to Information Act of 2026. Layunin ng panukalang batas na itaguyod ang karapatan ng publiko na makakuha ng impormasyon at syakin ang buong transparency sa lahat ng transaksyon sa pamahalaan. Sa ilalim ng bill, bubuuin ang isang Right to Information o RTI Commission sa ilalim ng Office of the President para magpatupad ng mga patakaran at magbigay ng gabay sa publiko. Ayon kay Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Swan, na siyang may akda ng bill, makatutulong ito para maibalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno pagkatapos ng mga nagdaang anomalya. Dilinaw naman ni Swan na may mga limitasyon pa rin ang batas tulad ng mga privileged communication o ang mga usaping tinatalakay sa mga executive session ng Kongreso. Bukod sa RTI Act, nakapasa rin sa ikalawang pagbasa ang ilang mahalagang panukala tulad ng DepEd Strengthening Bill, Constitution Study Bill, Child Online Safety Act at Anti-False Information Bill.
1: Bagong Araw, Balita.
0: Inakusahan ng Iran ang Estados Unidos ng paglabag sa truce matapos maglunsad ang U.S. forces ng mga bagong strikes sa kanilang missile sites. Nagbabala ng ganti ang Iran habang iginiit naman ng Estados Unidos na self-defense lamang ang kanilang ginawa. Dahil sa bagong tensyon, sumipa ng 3% ang presyo ng langis sa world market.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Sa ibang dako, kinasuwi ng ilang manggagawa at ikinasugat ng maraming iba pa ang pagkasira at pagtagas ng isang malaking chemical tank sa isang planta sa Washington, USA. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng maglubhang chemical burns. Tiniyak ng mga otoridad na kontrolado na ang sitwasyon at wala itong banta sa kaligtasan ng komunidad.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga Kawikaan 11, talatang 3. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 27 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:54 ng umaga.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Mayo 27 to 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, LGU Coronadal nakigbahin sa Road Safety Month 2026 ang LTO. Tree growing ka clean up drive ginpatigayon sa tupi para sa biodiversity conservation. COA Exit Conference ginpatigayon sa Pulomolok. Transparent kag responsable nga pagdumala ginpabakod. Angat SGLGB on-site evaluation ginhiwat sa Barangay Kubli Kaglamdalag sang Lake Cebu. PDRRMO South Cotabato naghatag sang bulig sa mga pamilya nga na apektuhan sang mabaskog nga hangin sa Banwas sang Banga. Duha ka suspect arestado sa pangkabuhayan scam sa Sultan Kudarat. Sarangani Reforest Station Drive, lapit na maabot ang target ng 1 milyon ka kahoy. DMW 12, ginpalig-on ang proteksyon kag panginabuhian sang mga OFW sa Soxurgen. DAR Secretary naghatag sang land titles kag kagamitan para sa UMA sa ginpatigayon nga Soxurgen ARB Summit. Sox Warriors nagdaog sa tennis kag football sa Palarong Pambansa 2026. Para sa aton balita national, panibag-o nga oil price hike epektibo. O epektibo, NFA ginbalhin sa Hunyo ang auction sang daan nga rice stocks. House panel ginrekomendara ang pagpasaka sang kaso sa paglubog sang MV Trisha Kirsten 3. Unemployment sa NCR nagtaas sa 345,000 suno sa PSA. Sa balita sa luwas sang pungsod, China nag-deploy sang kapin isa kagatos ka barko sa rehiyon sang Asia suno sa Taiwan. Ebola outbreak padayon nga nagadala sang kahadlo kag peligro sa Congo. 14 ka Pilipino nga tripulante nasalbar matapos ang banggaanay sang barko sa Nigeria. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Nakigbahin ang LGU Coronadal sa Road Safety Month 2026 sa ang ginpangunahan sang Land Transportation Office o kon LTO 12. Ini may tema nga sama-sama patungo sa mas ligtas na kalsada. Sa mensahe ni LTO Regional Director 12 Melhari Tumawis, ginpabutyag sini ang importansya sang kooperasyon sang gobyerno, pribado nga sektor kag komunidad para maduso ang road safety kag mabuhinan ang insidente sa kalsada. Nagpahayag man sang suporta ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag pribado nga sektor paagi sa message of support kag pagpirma sa commitment wall. Kabahin sang selebrasyon ang Road Safety Fair kung sa diin highlight ang road safety demonstrations, educational lectures, pagpanagtag sang IEC materials kag interactive activities. Naghatag man ang LTO sang libreng theoretical driving course o naghatag man ang LTO 12 sang libreng theoretical driving course sini nga Martes tub-tub subong nga adlaw. Sa dugang pa nga balita lokal, agin patigayon ang tree growing kag clean up drive sa Tarsier Sanctuary purok bagong silang Barangay Linan Banwasang Tupi. Iniisip kabahin sang pagselebrar sang International Day for Biological Diversity. Ginpangunahan ang aktibidad sang Municipal Environment and Natural Resources Office o kon MENRO upod ang Barangay Local Government Unit Linan, Kasilak Development Foundation, Kagmahintana Foundation Incorporated, isip suporta sa tema nga Acting Locally for Global Impact. Nakigbahin man sa programa si Mutia ng South Cotabato Mary Ganaba, nga naghatag sang inspirasyon kag suporta sa advokasya sa pag-atipan sa kinaiyahan kag konserbasyon sang biodiversity. Tinutuyo sang aktibidad nga paligunon ang ihibalo sang komunidad parte sa importansya sa pagpanalipod sa kinaiyahan paagi sa pagtanom sang kahoy kag paglimpyo sa palibot. Paagi sa gintingob nga dedikasyon sang nagkalain-lain nga sektor, ginpakita sang mga partisipante ang ila suporta sa pagduso sang mas maanyag nga palibot kag mas luwas nga kabuhi para sa masunod nga henerasyon. Alas 7:25 ang ato niyang atak na. Ginpatigayon sang Commission on Audit o CONCOA 12 ang exit conference para sa lokal nga gobyerno sang Pulomoloka. Tinutuyo sang nasambit nga pagsinapol nga talakayon ang resulta sa pagsusi sang COA kag mas mapabakod pa ang maayo matuod kag responsable nga pagdumala para sa ikaayo sang pumuluyo sa nasambit nga banwa. Suno sa lokal nga gobyerno, padayon nga ginapasanyog sang LGU Pulomolok ang transparency, accountability kag good governance sa tanan nga programa kag paggamit sang pondo sang banwa. Iniagod mapaayo pa ang sistema sang serbisyo publiko kag masiguro nga makabenepisyo ang mga pumuluyo sa kada proyekto sang gobyerno. Iwat nga ginpamatud-an sang LGU Pulomolok ang handom sini nga maghatag sang progresibo nga pagdumala nga may integridad kag pagsalig sa publiko. Pagi sa paghiliusa sang mga talatapan sang munisipyo, padayon man ang tinguha sa isa ka mas mainuswagon, disiplinado kag transparent nga banwa.

sa dugang pa nga balita lokal. Ginhiwat sang Municipal Assessment Team ang 2026 Angat Awards Seal of Good Local Governance for Barangay Sokon Angat SGLGB On-Site Evaluation sang Barangay Kuble kag Barangay Lamdalag Lake Cebu adlaw sang Lunes. Tinutuyo sang aktibidad nga masusi kag mapamatud-an ang mga sistema sang pagdumala sang barangay, implementasyon sa mga programa, pagsunod sa mga gintalana nga indicators kag paghatag sang importante nga serbisyo publiko sa mga pumuluyo. Ginexaminar man sa evaluasyon ang mga tikang sang barangay, may kaangtan

Naghatag sang bulig adlaw sang Martes ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO South Cotabato sa tatlo ka pamilya nga naapektuhan sa insidente sang mabaskog nga hangin sa Purok Liberty kag Sitio Tubungan, Barangay 5, Banwasang Banga. Kada pamilya nakabaton sang food pack kag hygiene kit isip bulig sa ila pagkinahanglanon matapos ang nasambit nga insidente. Ginapanawagan sang PDRRMO sa mga residente nga magpabilin nga alerto sa panahon sang mabaskog nga hangin kag malain nga panyempo. Ginalagayan man ang publiko nga maghalong ilabi na sa mga lugar nga posible maigo sang debris, kahoy kag iban pang mag-an nga butang. Padayon nga ginapalig-on sang gobyerno probinsyal ang madasig kag temprano nga paghatag sa sang sabat para sa komunidad nga apektado sang kalamidad kag iban pang emerhensya. Paagi sa ginpabakod nga disaster preparedness kag response, ginapadayon sang probinsya ang tinguha sini nga mahatag ang nagakadapat nga serbisyo sa kada South Cotabateño. Para sa updates kag emergency assistance, mahimo makigangot sa PDRRMO 24/7 hotline 0927-542-6430 para sa Globe o kung 0969-191-5810 para naman sa Smart. Alas 7:30 ang ato niyang atak na sa dugang pangabalita lokal. Naarestar sang kapulisan ang duha ka suspect sang swindling o estafa sa Purok Masagana, Barangay Katiko, Banwasang President Quirino Sultan Kudarat adlaw sang Lunes. Banda alas 3:20 sang hapon, naglibot ang mga suspect sa balay sang apat ka biktima nga may mga gagmay nga negosyo kag nagapanghingi sang kwarta isip registration fee samtang nagapakita nga sila suno pa empleyado sang Department of Labor and Employment o kondole. Nagapasalig man sila nga may baylong pangkabuhayan package kag incentives halin sa ahensya. Madasig nga nagresponde ang First Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company matapos nakabaton sang tawag halin sa concerned citizen. Nagdeploy gilayon sang mobile checkpoint kag nagflag down ang mga suspect o naflag down ang mga suspect pila ka minuto matapos ang insidente. Na-recover halin sa mga suspect ang 1,450 ka cash, mga peke nga ID kag NSRP application forms. Ginpabalo sa ilang ila constitutional rights ante sila gin turnover upod ang mga ebidensya sa President Quirino Municipal Police Station. Subong nakadetener na ang duha ka suspect kag ginapreparar na ang kaso batok sa ila sa idalom sang Article 315 sang Revised Penal Code. Naghatag sang dako nga kontribusyon ang mga volunteers sa padayon nga reforestation program sang gobyerno probinsyal sang Sarangani matapos makatanom sang 716 ka hills sang coastal tree species sa baybayon sang Barangay Maribulan, Alabel adlaw sang Biyernes. Kabahin ini sang pagselebrar sang Survey Reimagined Festival kag nagdugang sa kabugusan nga masobra 720,000 ka punoan sang kahoy nga natanom sa idalom sang Reforestation Development Program. Ang programa nagasuporta sa 1 Million Trees Project sang probinsya ng isa ka malaparon nga kampanya para sa pagproteher kag rehabilitasyon sang kinaiyahan nga ginabuligan sa mga lokal nga opisyal, volunteers, partner agencies kag komunidad. Para mapabaskog ang proteksyon sang baybayon sang Alabel batok sa epekto sang climate change, nagbinuligay ang Provincial Environment and Natural Resources Office o kon PENRO kag Protected Area Management

0: DXKI Balita!
1: Alas 7:35. Ginpabaskog sang Department of Migrant Workers o kung DMW-12 ang kampanya para sa mas luwas nga pag-abroad kag mas maayong akabuhi sa mga overseas Filipino workers o kung OFW sa rehiyon. Sa ginpatigayon nga talakayan sa 12, The Right to Decent Work adlaw sang Lunes, ginpabutiyag ni DMW-12 Assistant Regional Director Jeanette Escanio ang importansya sang husto nga impormasyon kag nagkakaigo nga proseso sa pag-aplikar sang trabaho sa abroad. Ginpahanumdum niya nga dapat siguruhon sa mga aplikante nga lisensyado ang recruitment agency, may opisyal nga resibo sa tanan nga bayad kag may valid nga job order. Iningat mga tikang ginahimo agud malikawan ang illegal recruitment kag pagpanglimbong. Gin-report man sang DMW-12 ang padayon nga pagpalapad sang serbisyo para sa OFW na nakabalik na sa Pilipinas, lakip na ang repatriation kag reintegration programs nga may tinutuyo nga buligan nga makaumpisaliwat ang mga OFW sa pungsod. Padayon man nga ginapalig-on sang ahensya ang safe deployment pathways paagi sa service caravan sa nagkalain-lain nga lugar sa rehiyon, upod ang 53 ka lokal nga gobyerno sa bilog nga Saksurgen.

Gin patigayon ang paghatag sa mga land titles kag farm machinery sa mga mangunguma sa ginhiwat nga Region 12 Agrarian Reform Beneficiaries sa kon ARB Summit sa Lagao Gymnasium adlaw sang Lunes. Ini sa pagpanguna ni Department of Agrarian Reform o kon DAR Secretary Conrad Estrella III. Linibo ka mga benepisyaryo halin sa North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani kag Jensan ang nakabaton sang electronic land titles, certificate of condonation with release of mortgage kag nagkalain-lain nga kagamitan sa uma. Ginpabutiyag ni Secretary Estrella nga madamo na sang mga mangunguma ang dugay nga nagahulat sang titulo sa ila nga duta kag ginpasalig niya nga hindi na dapat maghulat pa ang iban. Ginpabaskog man niya ang pagpatuman sang New Agrarian Emancipation Law sang kasamtangan nga administrasyon nga nagakanselar sa mga utang, interes kag penalties sang ARBs kag nagahatag sang exemption sa excise taxes para sa mga agricultural lands. Suno kay Estrella ang iningalayi nagakakas sang tanan nga utang sang mga benepisyaryo agud makapokus sila sa pagpauswag sang ila kabuhi kag produksyon. Ginpasalamatan man ni DAR Sarangani official Oding Yusuf ang DAR Region 12 kag lokal nga gobyerno sang Jensan sa ila suporta sa summit, lakip na ang venue, technical support, seguridad kag serbisyo para sa mga partisipante.

Nagpakita sang kahana sa mga atleta sang Sox Warriors sa tennis kag football sa opening matches sang Palaro to Agsur 2026 nga ginahiwat sa Agusan del Sur. Sa secondary boys singles A round of 32 sa tennis sang Lunes, nagdaog si Inigo Nathaniel Barrientos kontra sa Region 4A sa puntos nga 8-7 paagi sa tiebreaker. Nagmandidalagon man si Krells Jan Gekosala sa kapareho nga paagi. Ang duha nga atleta, ginagiyahan sang ilang coach nga si Cyril Joseph Bugas. Sa secondary girls singles A, nagdaog si Christine May Gore kontra Caldera Administrative Region sa score nga 8-0. Nagdaog man si Justin Zaira Gumbaw sa secondary girls singles B matapos pirdihon ang Region 7 sa puntos nga 8-2. Ang duha ginbansay man ni coach Alvin Eslana. Sa football, napierde sang Sox Warriors girls secondary team ang Central Luzon Regional Athletic Association sa score nga 7-0 sa DOP Memorial Sports Complex. Opo da mga coach nga sandig kay Jesse Clyde Benedict Lamberte kag coach Sheila May Damolo. Ang palarong pambansa 2026 ginahiwat sa Agusan del Sur tub-tub Mayo 31 nga may tema nga Unlocking the Future Through Sports.

Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang 24 ka Chinese national sa gintingob nga puwersa sang Army's 10th Infantry Division kag Bureau of Immigration bangod sa pagbayolar sa layisang imigrasyon sa ginpatigayon nga raid sa barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte adlaw sang Lunes. Suno kay Army's 10th ID spokesman Major Ruben Gadot ang mga naarestar nga Chinese na lambigit sa hindi otorisado nga employment nga nag-operate sa questionable nga dokumento sang immigration sa nasambit nga lugar. Ginpahayag ni Gadot nga 27 ka Chinese nationals ang nalabutan nila sa lugar sa kagsang ginpaidalom sa verifikasyon 24 sa mga ini na sapuan nga nagabayular sa immigration law sa idalom sang Philippine Immigration Act of 1940. Ang mga na-arestar nga Chinese national naka-detener na sa compound sang Tri-Shining International Oil Corporation, Cohenting Corporation sa barangay New Little Panay, Panabo City, samtang ginpaidalong pa sila sa proseso sang dokumentasyon sang BI Davao Region. Ginpahayag naman ni Army's 10th ID Commander Major General Alvin Luzon nga ang operasyon kabahin sang mas ginpabakod nga kampanya batok sa illegal nga employment kag pagbayular sa layisang imigrasyon. Para sa ulihi nga balita lokal. Balita!

0: Nakumpiskar sa Philippine Navy units ang naglabot sa 113.6 million pesos nga balor sang imported nga sigarilyo sa duha ka separar nga seaborne anti-smuggling operation sa sulod lang sang duha ka adlaw sa kadagatan nga sakop sa sang Bangsamoro region kag region 12. Ginkompirmar sininga adlaw ni Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Donald Gumiran sa mga official sang Western Mindanao Naval Command kag sang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga ang pagkakumpiskar sang nasambit nga kontrabando tigayon sa Sulu adlaw sang Sabado kag sa Basilan adlaw sang Domingo. Unang nga nakumpiskar sang Sabado sang Navy teams ang mga lansya nga FBC Dragon kag MBC Horse sa pila ka milya halin sa Tungkil Island Municipality sa Sulu sa Region 9 kung sa diin ila nakumpiskar ang naglabot sa 282 ka mga kahon sang sigarilyo nga hinimo halin sa Indonesia nga nagabalor sang 42 million pesos nasakay sang nasambit nga salakyan pandagat. Sunod nga nakumpiskar ang isa ka Navy Sea Patrol team nga MB Lapas sa kadagatan lapit sa Sibago Island sa Haji Muhammad Adjul sa Basilan nga sakop sang Barm. Suno nanday Gumiran kag sang upon Western Mindanao Naval Command kag sang director sang upon kay PRO Bar Director Police Brigadier General Christopher Abesha naglabot sa 70.9 million pesos ang balor sang 473 ka mga kahon sang imported nga sigarilyo nga sakay sang MB Lapas. Nga subong yara na sa Navy Seaport sang Zamboanga City. Yara na sa kustodiya sang West Mincom nga ginapangunahan ni Gumiran kag sang WMNC ang mga salakyan pandagat kag ang mga karga sini nga imported nga sigarilyo nga nakumpiskar sa nasambit nga anti-smuggling operation sa sulod lang sang duha ka adlaw sa Sulu kag Basilan.
1: Balita Nasyonal.
0: Ginbalhin sang National Food Authority o kon NFA sa bulan sang Hunyo ang plano nga auction sang mga daan nga rice stocks samtang ginatapos pa ang mga pagsulundan para sa proseso. Suno kay NFA Administrator Larry Lacson, mayara sang masobra 1 million kasako o kon lapaw sa 50,000 metriko tonelada sang daan nga bugas nga pag-ailisan paagi sa auction. Tinutuyo sini nga makatipon sang dugang nga pondo kag makahatag sa mas dako nga espasyo sa mga bodega para sa bag-o nga ani nga palay. Ginexplikar man ni Lacson nga isa sa ginakonsidera sang ahensya ang medyo pagtaas sang presyo sang bugas agud mas madamo ang mainganyo nga magpartisipar sa bidding. Apang posible nga makaapekto sa interes sang mga bidder ang price cap nga 50 pesos kada kilo para sa imported rice kag ang ginaduso nga suggested retail price nga 53 kada kilo para sa lokal nga bugas. Suno pa kay Lacson, mas mahimo mangin manami ang auction kun mataas ang presyo sang bugas sa merkado tungod mas barato ini mabakal sa bidding. Apang kun naganubo ang presyo sa merkado, mahimo man nga maghinay ang interes sang mga luyag nga mag-intra. ginarekomendar sang House Committee on Transportation ang posibleng pagpasaka sang criminal, civil, kag administratibo nga kaso batok sa mga opisyal kag pribado nga individual nga may dapat panabaton sa pagkalubog sang MV Trisha Kirsten 3 sang Enero 26 subo nga tuig. Suno sa komite, kinahanglan nga may malapad kag independent investigation agud matumod ang responsibilidad sang mga ship owners, crew members kag mga opisyal sang gobyerno. Lakip sa mga kaso nga posibleng ipasaka ang reckless imprudence resulting in multiple homicide, serious physical injuries kag damage to property. Suno kay House Committee Chairperson Franz Pumarin, mahimo nga magpasaka sang kaso ang National Bureau of Investigation, Department of Justice kag Office of the Ombudsman base sa resulta sang imbestigasyon. Samtang ginmultahan na sang Maritime Industry Authority o kon Marina ang sang masobra 3 milyones pesos ang kaginhataga na sang 60 kaadlaw nga suspensyon ang Allison Shipping Lines bangod sa mga bayolasyon lakip ng overloading kag hindi pagsunod sa husto nga passenger manifest. Madumduman nga hindi magnubo sa 55 katao ang nautasan sang kabuhi samtang masobra pa ang missing sa nasambit nga insidente. Sa ulihi nga balita nasyonal, gin-report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA nga nagtaas ang tala sa mga wala sang trabaho sa National Capital Region o kon NCR sang tinalikdan nga tuig nga naglabot sa masobra 345,000 katawo. Mas mataas ini kumpara sa 321,000 katao nga natala sang tuig 2024 nga equivalent sang 4.8% nga unemployment rate. Sang 2025 naglabot ini sa 5.2% nga unemployment rate o kon 52 sa kada 1,000 ka individual sa NCR ang wala sang trabaho. Ginapakita man sang datos nga mas mataas gihapon ang unemployment rate sa NCR kumpara sa pungsod nun nga average nga 4.2% kagkabahin ini sa mga rehiyon nga may mataas nga joblessness upod ang Calabar Zone nga may 5.8%. Suno kay PSA NCR Chief Statistical Specialist Pasiano Dizon, pila sa mga rason sang unemployment ang mga aplikante nga nagahulat pa sa nga tawag halin sa employer kag ang mga pagkadilatar sang trabaho bangod sang malain nga panyempo kag madamo nga bagyo sang nagligad nga tuig.
1: Balita sa luwasang pungso.
0: Nag-deploy ang China sang kapin isa ka gatos ka Navy, Coast Guard kag iban pa nga barko sa katubigan halin sa Yellow Sea pakadto sa South China Sea kag Western Pacific. Suno sa isa ka security official sang Taiwan, nag-umpisa ang deployment antes sang pagsinapol ng the US President Donald Trump kag Chinese o China o kay ni Xi Jinping sa Beijing kag nagdamo pa pagkatapos sang summit. Ginpahayag ni Secretary General of the National Security Council Joseph Wu nga ang China ang nagaguba sa status quo kag nagahana sa kalinong kag istabilidad sang rehiyon. Lakip sa ginreport nga deployment ang mga Navy ships, Coast Guard vessels kag research ships nga nakita sa nagkalain-lain nga bahin sang rehiyon. Padayon nga ginapabaskog sang China ang military pressure batok sa Taiwan paagi sa halos adlaw-adlaw nga pagpalupad sang fighter jets kag pagpadala sang mga barko nga panggiyera malapit sa isla. Samtang linibo naman katao ang nagmarcha sa Taipei agot suportahan ang plano sang gobyerno nga dugangan ang pondo para sa depensa kag pagbakal sang armas halin sa United States. Nagapadayon ang tensyon sa tunga sang China kag Taiwan bangod sa issue sang soberanya kag suporta militar sang Amerika sa isla. Nagapadayon ang kahadlok sang iban nga residente sa Mungwalu bangod sa nagalala nga Ebola outbreak nga nagputas ang kabuhi isang kapindosyentos katao sa sidlangan nga bahin sang Democratic Republic of the Congo. Suno kay

Sono kay Lorraine Sakia, may mga pumuluyo nga wala sa gihapon nagapati ngayara ang Ebola bisan may mga napatay na sa ila komunidad. Ginpahayag naman ni Emergency Coordinator Florent Ozeni nga posible mas mataas pa ang aktual nga tala sa mga kaso bangod limitado ang kapasidad sa testing sa lugar. Ang Bundi Bugyo strain sang Ebola nga responsable sa outbreak, wala pa sang bakuna o kung specific nga bulong. Gani nagadepende lamang ang mga otoridad sa isolation kag health protocols. Sunod sa WHO, nangin international emergency na ang outbreak. Bangod dasig ini nga naglapta pakadto sa iban nga probinsya kag sa Uganda. Ginpahayag ni WHO Director Tedros Ghebreyesus nga very high ang peligro sang paglapta sang Ebola sa Congo bisan manubo pa ang risgo para sa iban nga pungsod. Samtang padayon ang pag-atipan sa mga pasyente sa mga temporaryong isolation tents, ginapanawagan naman sang traditional leaders kag health workers nga magsunod ang publiko sa health measures agud malikawan ang dugang nga paglapta sang sakit. Sa ulihi nga balita sa luwas ang pungsod, nasalbar ang 14 ka Pilipino nga crew members sang Singapore flag nga MV Maersk Valparaiso matapos ini mabangga sa oil tanker nga Lady Martina sa Ounaboni River sa Nigeria sang Mayo 20. Suno sa Department of Migrant Workers, luwas ang tanan kag wala sang Pilipino nga napilasan sa insidente kag padayon ang pagmonitor sang ila sitwasyon. Impahayag man sang Nigerian Maritime Administration and Safety Agency nga ginpatuman na nila ang emergency response procedures kaupod sang mga piloto kag iban pang otoridad. Ini na ang ikaduha nga maritime collision nga natabo sa sulod sang duha ka adlaw gani panumdom sang DMW sa tanan nga maritime stakeholders siguruhon ang seguridad sang mga barko nga may sakay nga Pilipino nga mga marino. Padayon man nga ginabantayan sang DMW ang kahimtang sa mga Pilipino nga si Ferrers sa nagkalain-lain nga ruta sa bugos nga kalibutan. Ang Pilipinas padayon nga isa sa pinakadako nga source sang mga seafarers sa international shipping industry. Ginpasiguro sang mga otoridad nga himuon ang tanan nga kinahanglanon agud maprotehiran ang seguridad kag kaayuhan sang mga Pilipino nga nagaubra sa dagat. Muyad to ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: Bonita.
1: Panata ang makabayan, inilibig ko ang Pilipinas. Tuto pa rin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.
2: Wala mang batas laban sa mga text messages na nagkakalat ng maling balita at kahit mga jokes laban sa presidente at sa bayan, ititigil ko na ang pagpapadala at pagpo-forward ng mga ito. Dahil hindi ko gusto na maging katawa-tawa ang ating bansa. Mabuti pa, i-encourage ko na lang silang manalangin para sa ating bayan.
1: Lord, tulungan niyo po kami maging tunay na mga Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.